0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Oje ki agbadura. Baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejo po loni lati keko ninu oro yin. A nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju, yo mi se wa, yo fi oro orun, yo fi sinu okan wa. Yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa. Yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se, ki a ba le je olugboran si awon ohun ti an ko. Eran wa lowo ki awon oro ti an ko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o se pojojo ni igbese aye ni kokan wa adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa loni a ki eni kokan wa kaabo si eko bibeli wa fun awon ti won wa ni igba koko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebreu epistle ti Paul si awon ara Hebreu ni a ti n keko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a ti n ka ninu ori iketala ese ikejilelogun titi de ikedogbon ni bayi ohun ti a n ka ti a si n keko loni won je awon ese ti o keyin ninu epistle si awon ara Hebreu eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan wonyi n boju fo da ti won ka lai ni arojinle tabi ti won ka lai wo ohun ti emi Olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi Olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eni Olorun ki o le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikona wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro Olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo ohunkohun nitori Jesu papa so fun awe pe ki kini ninu oro Olorun ki yo lo laise eyi ni afin ka nisisiyi lati ese ikejilelogun ki o ma fi oju o ba lo bi ati nka emi sin be yin ara e gba oro eyan ju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni eni kokan wa ka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o sese ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a nka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro Olorun jinle popo a si so fun a wi pe awon ti a nka wonyi bi a ba gba emi Olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile wonyi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wipe bi a ba wa si odo Olorun ki a ni eti igbo ati aye agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o nso fun wipe emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wipe ohun pelu mo daju saka wipe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni o ko eko ti o ye ko ro sile woma white and soka kiri ni to ripe wonko ni fe o tito. Eni a fingba won kriseni ni yon jowepe, woni lati ba oro lon si o kanwa. Ki won kyo ma shekba e ton eshe. Tabi emi tin sakoso iranti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ejinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa nso fun wi pe oni ireje lati to won wa pelu Timotheo nitori pe Timotheo ti a ko nipa re nihin o ti wa ninu tubu nitori ninu bini si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara yeberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awon na pelu pe bi o ti le je pe an fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu yeberu sugbon eyi ko so wipe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wipe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe e ti ati ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihin ni Paul ni o lo ede kan o lo ede yi wepe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paul apostle kini o pe ni oro iyanju nihin ohun ti a pe ni oro iyanju nihin ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titide ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afẹ ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon apostle ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogo ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ma nse ni sinagogo bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won sika awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati sini leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gbani ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irinrin ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Hebrews ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihin eyi ti iba fi lo agbara tabi ase apostoli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul apostoli ti yo lo ede yi ara ninu Hebrews ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu olowa ninu Hebrews ori keta ese ikini yo so wepe nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun gbolohun ti a ka yo je ki a mo awon ti a npe ni ara o ma nje asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o wa se ilesin a ma npe ni arakunrin tabi arabirin lai mo we pe o ni awon kan amuye ti enikokan wa ti a ni lati ninu igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo we pe gbogbo eni ti a bi ninu obirin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba jewo ise wa ti a ko sile ti a gba Jesu Kristi bo ti o ku fun wa ti o we ise wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni ailese nitori wipe ati ku ise wa kuro o so wipe adi ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irinkunrin ti kuro lese wa ati di omo olorun aje okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alabapin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o npe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo we pe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese re nu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese iwe pe emi sin be yin ara egbo egba oro iyanju mi kini se ti o fi n be won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori wi pe ati di orun o so po mo igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o so po mo ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan won yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o ti fun won ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye anipekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni le ri olorun ni ikeyin eyi ni o fi n paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise ware o ni o ye ki awa ki a ma fi iye si gidigidi si ohun oni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun a wi pe ijinja afefefe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese iketala o ni e kiyesara ara se ori nihin wi pe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti a ti ka o ni awa o ye ki a ma fi iye gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wi pe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihin ni o n so wi pe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wipe enikan lo kuro nibi kan o je wipe o ti wa nibe tele iyi n so fun a wipe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ore ofe sugbon o n ki won ni lo wipe ki won ki o kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni ni lo kuro lodo olorun alaye ni ese iketala sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo niwon igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyin ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun opolopo oro isiri oro ti muni lokanle ni ohun ti so fun lati ibere episteli yi o si so fun wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi ati fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki enikeni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limode mo we pe ki a beru ki a sora ki a kiesara ki a ri wi pe a ko gba onkohun ninu aye tabi onkohun ninu irun ara wa onkohun ninu ebi wa onkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le agbala oni nitori na ki eni kokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe ani ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikeje la ki e ma se di oni lora ṣugbọn alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikeji le logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o da wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a n bo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a n pa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a si sumo to si pelu ekun igbagbo ki se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun wa pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wi pe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala ayeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igba ti akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun awe pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luke ori kefa Luke Orikefa, Ese Ikeri, Dini, Adota, 46. Luko, Orikefa, Ese Ikeri, Dini, Adota. Nihi, ni o chinje kyo yewa. Jesu mbi, umbi ya mwomo, ile roni tishe. Esi tishe, ti e nyinkwe mini oluwa, oluwa. Ti e nyiko she ontimu wi. Eje kyo yewa, wepe iboron she pataki. Wepe anwa se ko bibeli, nye oso wepe ati dieni ebala. She ati boron si orolon. She ati kwa eshe wasile. She ati ronu kwa wada. She ati ba Jesu Christi. Bo gege bi uluwa ati ulubalawa. Bi oba jebe. She ati ngbe igbesi ya yiotun. Biki iba shebe. Jesu mbi walere wepe eshe. Ti afimpe ouni uluwa uluwa. Ti a usishe. Untion feki ashe. Ninu Samuel ikini. Orike dogun. Samuel ikini. Orike dogun. Ni atinka ese ikeji le logun apa keji ninu ese yi oni kiyesi iboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigba ti a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iyebiye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni bi a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemo titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli Ise awon aposteli ori karun eyi to nje ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a nwa emi emi kemi la o ri gba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe ati so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o n gboran si oro olorun o n so fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero anka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o so fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si

0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ wípé lónìí ni a tún wá síwájú yín ní àkókò ìsọjí àti iṣẹ́ ìyanu yìí. A dúpẹ́ wípé ò yí padà. A dúpẹ́ wípé ọ̀rọ̀ yín kò yí padà. A dúpẹ́ wípé àánú yín, oore ọ̀fẹ́ àti agbára yín kò yí padà. Wípé síbẹ̀síbẹ̀ lónìí, bí a bá wá ojú yín, a ó rí i. Bí a bá ń fẹ́ oore láti ọ̀dọ̀ yín, ẹ ó ṣe é fún wa. A dúpẹ́ wípé ẹ kà wá yẹ sí ẹni tí ó wá sí iwájú yín láti wá gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti wá múra wa sílẹ̀ fún ìpadàbọ̀ Jésù Kristì. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Lónìí, bí a ti wá, àdúrà wa ni wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá sí ọmọ. Ẹ ó ṣe wa lójú láti jẹ́ kí a rí ìpèsè àtọ̀run wá tẹ́ ti pèsè fún wa ní àkókò tí a wà yìí. A dúpẹ́, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa, kí ẹ sì gbọ́ àdúrà wa, nítorí wípé a gbàdúrà ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Lónìí, mo gbàgbọ́ wípé o ti gbọ́ láti ẹnu adarí wa nípa ìmúrasílẹ̀ tí a ń ṣe àti àwọn ìmúrasílẹ̀ tí ó yẹ kí a tún ṣe nítorí ìpàdé tí ó ń bọ̀ níwájú wa. Wípé ní àkókò àjínde, a ní ìpàgọ́ àwọn ènìyàn mímọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀, gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún ọ, ó yẹ kí o máa gbaradì. Ó yẹ kí o máa múra sílẹ̀ kí o bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ẹ̀bùn ọ̀run àti nínú àwọn ìpèsè àtòkè wá tí Ọlọ́run yóò ya lò wá ní àkókò ìpàgọ́ yìí. A ti sọ wípé ní ọjọ́bọ̀, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀, èyí ni ọjọ́ Àlàmísì gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ òní, ní ọ̀sẹ̀ tí ń bọ̀ títí di ọjọ́ Ajé, èyí ni ọjọ́ Monday, ní ọjọ́ ìkejìdínlọ́gbọ̀n oṣù yìí títí di ọjọ́ kìíní oṣù tí ń bọ̀ ni a ó fi ní ìpàgọ́ yìí. Mo sì mọ̀ wípé àwọn adarí wa yóò ti sọ fún ọ ibi tí ìpàgọ́ tirẹ yóò wà pẹ̀lú àwọn ènìyàn Ọlọ́run. Nítorí bẹ́ẹ̀, kí a má ṣe jáfara, kí a múra sílẹ̀, kí a má ṣe rí ẹnìkan tí yóò rin ìrìn àjò ní àkókò yìí, nítorí ó jẹ́ àkókò tí Ọlọ́run fẹ́ bùkún wa, tí ó ń fẹ́ mú àìní nípa ti ẹ̀mí ìgbésí ayé wa tí ó fẹ́ mú kúrò, tí ó ń fẹ́ pèsè wa sílẹ̀ fún bíbọ̀ Jésù. Nítorí gẹ́gẹ́ bí a ti ń fojú sọ́nà àti gẹ́gẹ́ bí a ti ń ṣe àkíyèsí, a rí wípé Jésù Kristì Olúwa Olùgbàlà wa tí à ń retí kì yóò pẹ́ dé. Ó sì yẹ kí a múra sílẹ̀, kí a má ṣe dàbí àwọn wúndíá aláìgbọ́n, ṣùgbọ́n kí a lè jẹ́ wúndíá ọlọgbọ́n. Nítorí bẹ́ẹ̀, múra sílẹ̀ kí o rí wípé o wà ní ìpàgọ́ ní àkókò yìí. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó yẹ kí o sọ fún àwọn ará ilé rẹ, àwọn aládùúgbò rẹ, àwọn tí ẹ jọ ń gbélé, ó yẹ kí o sọ fún wọn nípa ti ìpàgọ́ tí ń bọ̀ yìí, kí o sì mọ̀ wípé Ọlọ́run ṣetán, ó múra sílẹ̀ láti bùkún wa, kí ìwọ pàápàá pẹ̀lú àwọn náà kí ẹ bá lè jẹ́ alábàápín nínú àwọn ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe fún wa. Lónìí, nítorí tí àkókò wa ti lọ, wọn ó máa bá wa sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa ìpèsè Ọlọ́run ní àkókò ìyàn. Ìpèsè Ọlọ́run ní àkókò ìyàn. Bí a bá ń sọ nípa èèyàn tàbí nípa ọ̀dá, mo rò wípé ó yẹ kí ó jẹ́ ohun tí ó yé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Àwọn tí wọ́n wà ní ayé nígbà àjàkálẹ̀ ogun àjàkáyé ti ìkejì ní ọdún díẹ̀ sẹ́yìn, níbi 50 ọdún sẹ́yìn, a ó rí wípé ní àkókò náà, èèyàn àti ọ̀dá ó mú ní ilẹ̀ wa. Iyọ̀ ó ṣòro láti rí, oúnjẹ ó ṣòro láti rí, tí ó fi jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó jẹ́ wípé ebi ni ó pa wọ́n kú, tàbí àwọn àrùn mìíràn ni ó fi ara wọn ṣe ibùgbé tí ó jẹ́ kí wọn kí ó fi ilẹ̀ bora. bi aban so nipa eyan akoko eyan o je akoko ti o buru jojo ti a n gbadura wi pe ki olorun ki o ma je ki a ma ri iru igba be sugbon o ye ki a mo wi pe ninu oro olorun akoko eyan wa ati wi pe ninu akoko eyan yi olorun ma n pese fun awon eniyan ti re ye ki a wo amosi ori kejo amosi ori kejo lati ese ikokanla amosi ori kejo bi o ba ti si iwe danieli bi o ba tesiwaju ori iwe osea bi o ba tesiwaju lati iwe osea ori joeli bi o ba se tesiwaju lati joeli ori amosi amosi ori kejo lati ese ikokanla kiyesi ojo na de ti ni oluwa olorun wi emi o ran iyan wa si ile na ki se iyan onje tabi ongbe fun omi sugbon iyan gbigbo oro olo oluwa nihi le ati so lati enu woli olorun o so wi pe bayi le oluwa wi wi pe iyan bo ni ile na olorun ran amosi lati so fun awon ara israeli o so fun wi pe akoko iyan de pataki o so fun awon ara samaria ni akoko na wi pe emi o ran iyan wa si ile na sugbon o so fun wa o ni ki se iyan nipa ti onje jije tabi ki se ti ongbe nipa omi mimu o ni sugbon iyan gbigbo oro oluwa o sese ki o ma jo loju o sese ki o ma mo bi o sese pataki to wi pe olorun so nipa iyan gbigbo oro oluwa gba ti a nso nipa gbigbo oro oluwa o pin si ipa meji ikini ati fun awon mo israeli ni oro oluwa ti a ko sile a se ti ran awon omo lefi ati awon alufa ati ran si won lati se itumo oro ti a ko sile yi nipa imi si emi olorun olorun wa nso fun won wi pe igba kan yo de ni igbese aye awon omo israeli ti o je wi pe imi si ti o ye awon omo lefi imi si ti o ye awon alufa lati se itumo oro olorun fun won ki o ba le tu won lara ki o ba le yi won pada ki o ba le je ki won ki o ni igbagbo wi pe imi si atorun wa yi a ki o fun omo lefi ati wi pe won ki yo le gbo itumo oro olorun ti nse ni ye ti nse ni pe ikeji ni wi pe olorun ran awon woli si awon omo israeli o si ma fun won ni oro ti o wa lati enu oluwa o ma fun awon omo israeli sugbon olorun wa nso fun wi pe igba kan yo de ti oro ti o wa taara lati enu oluwa wa si okan wa si isipaya awon woli wonyi ki a ba le fun awon omo israeli wi pe igba kan yo de ti won ki yo ni iru anfani be wi pe yo je igba iyan iyan gbigbo oro oluwa ni iru akoko be okunkun yo bole biribiri ni iru akoko be agbara ati bolowo esu ki yo si ni iru akoko be ati ni igbagbo ninu olorun lati mo bi ati igbadura yo soro jojo ni iru igba be itunu lati oke wa ti oro olorun ti o ma mu wa ki yo wa si odo awon eniyan na ni iru igba na ti iyan oro olorun bi o ba wa ki yo le si ireti ninu olorun nitori wi pe oro olorun ni fini lokan bale oro olorun ni funi ni itunu oro olorun ni funi ni ireti oro olorun ni je ki a mo bi ati igbadura oro olorun ni fun wa ni igbagbo oro olorun ni je ki a mo wi pe baba wa nbe le orun oro olorun ni je ki a mo wi pe esu lagbara lori awon omo olorun oro olorun ni je ki a mo wi pe olorun pese aye kan sile fun wa wi pe ni igba ti akoko ba to yo mu wa lo si odo ara on ti kara re olorun wa nso fun wi pe igba nbo ni akoko aye awon omo israeli ti o je wi pe okunkun yo bole biribiri nitori wi pe iyan gbigbo oro olorun yo wa laarin won wo lati ese ekejila won o se ma rin kiri lati okunkun de okunkun ati lati ariwa se gafra fun mi won o se ma rin kiri lati okun de okun ati lati ariwa ani titi de gabasi won o sare siwa seyin lati wa oro oluwa won ki yo si ri le ojo na le awon arewa mundia ati awon odomokunrin yo daku fun ongbe eni aso fun amo israeli we pe akoko eyan o nbo laarin won eyan gbigbo oro olorun oro oluwa kini se ti olorun so be ki lo mu iru akoko be wa si igbesi aye won o se ni laanu we pe afowofa awon mo israeli tabi awon ara samaria ni eyan gbigbo oro olorun yi ni o fi de ba won o je mo ni aye ti a wa loni bi eyan ba wa nibi kibi eyan gbigbo oro olorun eyan gbigbo oro olorun ni awon abule tabi ileto tabi ni ilu tabi ni awon ilesin ti a ti ko kale eyan gbigbo oro olorun ti o wa nibe won je afowofa awon eniyan olugbe ilu na je ki a wo amosi orikeje lati ese ikejila amasi aso fun amosi pelu pe iwo ariran lo sa lo si ile juda se ma jeun nibe se ma so tele nibe sugbon ma se so tele mo ni beteli nitori ibi mimo oba ni afin oba si ni sori ohun ti mo fi so wipe iyan oro olorun ti o mu laarin won tabi ti a so wipe yo mu laarin won o je afowofa won ohun ti a ri ni wipe ikan ninu awon ejoye o pe amosi o so fun yi pe ki o kuro ni ilu nitori wipe oba n gbe ni ihin ati nitori wipe afin oba o wa ni ihin ati wipe ibi mimo eyi ni ni ibi ileesin eyi ti oba ma n lo o wa ni ihin nitori be won o fe ki o ma soro ti o ti ma n so oro olorun ti o n so wipe a o da elese lebi a o da elese lejo wipe ani lati ronupada won so wipe awon o fe gbo iru iwaasu be bi o ba ka gbogbo iwe amosi o ri wipe ohun ti amosi ti o n tenumo ni wipe fun ire koja mefa ati ese nla tabi meje wipe nitori be idajo nbo lori awon eniyan na nkan ti o n so fun ni wipe won lati ronupada bi won ba fe ri oju olorun won fe oju ere lati odo olorun won fe emi si lati oke wa won fe alaafia ati anu lati odo oluwa wipe won lati ronupada sugbon amasia won so fun amosi wipe o to ge ronupada ti poju wipe ki a se atunse o ti poju ki a ma ke pe oluwa wipe ki o so wa di mo ki o yi okan wa pada o ti poju wipe ki o sa lo si beteli ki o sa lo si ibomiran nitori pe afin oba wa nihin nje ki a se be ni ori loni wipe ni opolopo ilesin ni opolopo ijo eleyameya ni a ti ri wipe won ki fe gbo oro oluwa won a ko eti ikun si oro olorun bákan náà ni a ri wípé bí wọn ti ṣe ní àkókò àwọn ti amosi bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe lónìí èyí ni èèyàn fi dé èèyàn gbígbọ́ ọ̀rọ̀ olúwa nínú timothy kejì orí kẹrin ẹsẹ̀ ìkẹta àti ẹsẹ̀ ìkẹrin nítorí pé ìgbà yóò dé tí wọn kì yóò lè gba ẹ̀kọ́ tí ó yè kooro ṣùgbọ́n bí wọ́n ti jẹ́ ẹni tí etí ń rin wọ́n ó lọ kó olùkọ́ jọ fún ara wọn nínú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara wọn wọ́n ó sì yí etí wọn padà kúrò nínú òtítọ́ wọ́n ó sì yí padà sí ìtàn asán bí o bá jẹ́ ẹni tí ó ti ń lọ sí ilé ìsìn kan tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí o tó wá sí ìhín ó rí wípé ohun tí a sọ yìí ni a rí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìsìn we pe igba yo de igba na si ti de tan ti won ki yo le gba eko ti o ye koro opolopo ninu awon ileesin ni atiri awon igbimo alabe sekele ti ari we pe won ma so fun oni waso we pe bi aban waso we pe ki a ma ko birin jo a oni le dawo apo alufa o bi aban waso oko kan aya kan awon olokiki eniyan won ki o le wa si ileesin wa bi aban waso we pe ki a se atunse owo ti ati ji tele tele ti ati fi kole ti ati fi ra moto we pe ki a tun pada lo si bi ti ati ji awon won yi ile ise ti ati ko dukia won we pe ki a tun lo se atunse bi aban so be awon osi awon oloselu won ki o le wa si ileesin wa bi aban so wi pe ki a ma se oso aye ke ma rin irin aye bi e ba wa so eko ti o ye koro lati inu oro olorun we pe awon gbajumo obirin won ki o le wa si ileesin wa nitori be won ma so fun bishop won ma so fun awon alufa won ma so fun awon alori oniwasu won wi pe ki won ki o menu duro nipa ti oro irunupo oda nipa oro atunse nipa oro gbegbekele Jesu Christi fun igbala won ma so wi pe bi a ba nso pe ki awon eniyan ki o ma se je egbe awo bi a ba nso be awon eniyan ti o se pataki won ki o le wa si ileesin wa eni won fi pa awon ni wasu won lenu mo eni o je wi pe ni opolopo ileesin ni ayika wa nihin bi o ba lo sibe ati gbo oro olorun ti o ye koro o soro popo nitori pe igba yo de ti won ki yo le gba eko ti o ye koro bi ati le wasu re fun won won ki yo le gba se o mo we pe nihin olorun ni o pese fun wa olorun ni o foju anuwo wa ti o je ki a le duro lori eko ti o ye koro ti a fi nso fun gbogbo eniyan we pe gbogbo eniyan le o sa ti se ti o si ti kuna ogo olorun gbogbo eniyan iba se olola iba se olokiki iba se ijoye iba se mekunu we pe ninu agbara ti wa ise ododo ti wa we pe ko sese lati ri oju oluwa bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ni idariji bi a ba fe di omo olorun ani lati je wese wa ki a ko sile ki a si gba Jesu Christ eni ti o ku fun wa ni ori igi agbelebo ki a gba gbo eko ti o ye koro ni yi sugbon opolopo ileesin ni o ti soro lati waasu igbala nipasẹ itutu Jesu Christ tabi ki a ma wasu nipa isodi mimo we pe nigba ti a ba ti ni igbala ani lo siwaju olowa ki olorun ki o we okan wa mo ki olorun fun ara re ki o mu gbongbo ese ti o wa ninu wa ki o yo kuro eda adamu ti o wa ninu wa ki o fa tu ki o fa jade we pe ki o le so wa di mimo awa ti a ti je eni egbin eni eleri tele tele ninu ironu wa ninu ilepa wa ninu okan wa ninu emi wa ki eje Jesu Christi ti weni mo titi de inu ki o we wa mo tinu tinu ki a ba le funju egbon wu lo ni opolopo ileesin ni o ti soro lati waasu nipa isodi mimo be ni asiranti pe Jesu ni eje pipe mimo bi baba yin tin be le orun bi o ti je pipe bi o ti je mimo nitori be igba ti de fun opolopo ileesin ti won ko gba eko ti o ye koro sugbon bi won ti je ni ti etin rin won lo ko olukojo fun ara won nipa ife ku fe ara won ese ikerin won o si ye ti won pada kuro ninu otito won o si yi pada si itan asan eyi ni a ri ni opolopo ileesin ti a n ba pade eyi ni a fi so wi pe iyan gbigbo oro olorun o ti de sugbon gege bi a ti so fun o ipago ajo ti n bo yi fun ti akoko ajinde o je igba ipese lati oke wa o je igba ti olorun yi o ma yi opolopo okan pada igba ti opolopo yi o le di atunbi igba ti opolopo yi o le gbadura agbayori lati le ni ore ofe idaniloju ninu okan won wipe won je ti olorun o je igba ti opolopo omo oninakuna lokunrin lobirin yi o le pada wale o je igba ti a o dari ese won ji won o je igba ti a o ko oruko won ni iwe iye le orun o je igba ti olorun fun ara re pelu ina atorunwa yo jo gbogbo ohun ti o wa ninu okan ti ko je ife olorun yo jo won kuro o je igba ti a o da emi olorun si ori awon ti a ti so di mimo o je igba ti a o le gbadura ti awon aini wa nipa ti emi aini wa nipa ti ara ti olorun fun ara re yo pese fun wa lati orun wa awon ti o ba gba olorun gbo yo ma foju sona fun iru akoko be ti olorun yo tu emi re jade si ori awon eniyan re sugbon je kin so fun o we pe bi iyan ti le wa kaakiri agbaye kaakiri orile ede kaakiri awon ilesin kaakiri ni idile kokan olorun o ti pese fun awon eniyan ti re ipese olorun ni asin je ki o di mo fun o we pe ni igba ipago ajo ti a fe se ni akoko ajinde yi olorun fun ara re o fe farahan wa mo si gbadura we pe fun enikokan wa ti an gbo mi loni olorun yo farahan wa ni oruko jesu olorun yo pese ni kikun fun aini wa nipa ti emi ni oruko jesu wo lati awon oba keji ori keje awon oba keji ori keje lati ese ikini nigba na ni elesha we pe egbo oro olowa bayi li olowa wi ni iwoye ola li aota osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria je ki adro ni be iyan ti mu ni akoko elisha ni samaria ni israeli iyan yi o si ti ko iya opolopo ba won wo ori kefa awon oba keji ese ike dogbon iyan nla kan si mu ni samaria se kiye si won doti to be ti o fi ti a fi nta ori ketekete kan ni ogorun iwon fadaka ati idamerin osuwon kabo imi eyele ni iwon fadaka marun nkan ti o de ba won yi o je nkan ti won ko ronu we pe o le de ba amo israeli awon ara samaria sugbon o de ba won iyan mu ni ile na sugbon adupe lowo olorun eni ti ko ko won sile patapata eni ti o ran woli re si won eyi ni a fi rika ninu ori keje ese ikini nigba na ni akoko iyan na ni akoko oda ti o de ba won ni akoko airije airimu ti o de ba won ni akoko iponju akoko isenise ti o de ba won ni igba na ni elisha wi pe egbo oro oluwa ohun ti o ye ki o dun mo ninu ni wi pe bi okunko ti le su bi a ba le gbo oro oluwa imole yo de bi ebi ti le npa wa bi a ba le gbo oro oluwa ounje yo wa fun wa bi o ti le je wi pe isu ti mu ki a subu o ti mu ki a pada seyin bi a ba le gbo oro lati enu oluwa o daju wi pe a o bukun wa nihin ni a so wi pe gbo oro oluwa bayi le oluwa wi ni iwoye ola li a o ta osuwon iye fun kikuna kan ni shekeli kan ni enu bode samaria awon elomiran won o mo iyato laarin woli ati omo lefi awon elomiran won mo iyato laarin omo lefi ati omo israeli awon elomiran won o mo iyato laarin omo israeli ati awon ara jebusi awon keferi bi won ba gbo oro kan lati enu enikan won ki ro wi pe ta lo nsoro se o je woli olorun se o je omo lefi eti ati fi ami ororo yan soto eti a fi emi olorun fun lati se itumo oro olorun fun awon eniyan tabi o je omo israeli awon ti ati fun ni majemu olorun tabi o je keferi ara jebusi nihin ni woli olorun elisha eni ti o je wi pe ilopo meji emi ati agbara elija ni o wa ni igbesi aye re ti o si wi pe gbo oro oluwa mo je so fun o bi o ba ri eniyan bi elisha eni ti o kun fun imo olorun eni ti o kun fun oye oro olorun eni ti o kun fun ilopo meji tabi ilopo meje agbara
1: ti o wa lori awon elomiran bi iru eni be bi o ba to wa bi o ba so wi pe gbo oro lati enu oluwa o ye ki o fi iyato si woli tabi omo levi o ye ki o mo iyato ti o wa laarin asoju olorun ati keferi awon elomiran won o mo wi pe olorun o da wa lola ninu ijo wa nihin gba ti o ba ri ti mo duro ni waju re ti mo nso fun o wi pe ki o gbo oro oluwa o ye ki o mo wi pe iyato wa laarin emi ati omo levi iyato wa laarin emi ati awon onigbagbo miran ti o ba pade iyato wa laarin emi ati awon keferi mo nso fun o wi pe ni ofe ti o nbo yi gege bi oro lati enu oluwa wi pe ninu ipago ajinde ti o nbo olorun yo dabira ni igbese aye re bi oro ti mo so fun oyi bi o ba gba lati enu oluwa bi o ba mo wi pe ki se omo lefi ni soro bi o ba mo wi pe ki se eniyan lasolasan ni soro fun o wi pe eni ti o mo inu olorun eni ti o ni emi olorun eni ti o ni imole lati oke wa eni ti a si loju eni ti a je ki o ni isepaya lati orun wa oni o ba o soro wi pe ki o gbo wi pe ki o ma se rinrin ajo wi pe ki o ma se lo si ibikibi wi pe ni ofe ti o nbo yi olorun yo dabira ni igbese aye re mo si gbagbo mo gba eri olorun je wi pe ni ofe ti o nbo yi bi o ba je eni ti o gbagbo bi o ba farabale bi o ba wa olorun yo se opolopo ise iyanu ni igbese aye re mo so nipa ise iyanu ti atunbi ise iyanu ti o re ofe akunwo sile ni igbese aye re ise iyanu ti sodi mimo ise iyanu ti ipi agbara emi olorun kun ni ise iyanu ti adura re ti olorun yo gba ati opolopo ohun miran ti olorun yo se fun o wo nihi ni ari enikan ti ko gba oro olorun gbo awon ti o gbagbo ni won ma nfi oro olorun se agalamasa ti won ma so wi pe be na ni won ma so ki abale lo si ipago ajo be na ni won ma so mi o gbagbo wi pe iru nkan be le sele ye ki a wo ibatan iru awon eniyan be eni ti o ti se be saju ti won ni ese ikeji nigba na ni ijoye kan le owo eni ti o ba nfi ara ti da eni olorun li ohun o si we pe kiye si bi oluwa ti le se perese li orun nkan yi a le ri be o si we pe kiye si iwo fi oju re ri sugbon iwo ki o je ninu re adura mi ni wo pe iru ohun ti o fo si ijoye yi ki iru ohun be ki o ma se fo si wa lai lai ni oruko Jesu sugbon ranti o oro enu re ni o se kopa aigbagbo re ni o je ki o ku ni aitu ojo aigbagbo re ni o je wi pe iyan na ni o ba lo nigba ti ipese olorun de nigba ti olorun ti o boju wa awon eniyan re ti o ran ipese si won o se ni laanu wi pe alaigbagbo yi ko le je ninu re awon elomiran won ma nfi aigbagbo han ni iru ipago ajinde ti o nbo yi won ma so wi pe awon o gbagbo wi pe ipago yi yo yato si eyi ti a ti ni lati eyin wa tabi yo yato si awon isin ti a ti ni lati ojo aiku ojo aje ati ojo bo won ki le fiye si oro olorun wi pe olorun ti o ti se ileri yo muse nitori be je ki o yi o ma se wa ninu egbe awon alaigbagbo sugbon wa ninu egbe awon ti o gba olorun gbo ni ese keta si ese kejo bi o ba dele ki o lo ka o ri wi pe awon adete ni o koko je alabapin ipese olorun ma se je ki o ya o lenu nitori wo pe eyi ni a ti so fun wa wi pe alabokun fun ni awon otoshi li emi nitori pe ti won ni ijoba olorun awon ti a o ka si gege bi eniyan awon ti a o ka si gege bi eni nla gege bi oloye gege bi ojogbon gege bi awon ti o ba le farati awon ni won koko se alabapin ninu ebun atorunwa ti a fun awon ara samaria ni akoko yi be na ni bi iwo paapa bi o ba le je otosi ni emi bi o ba le je eni ti o seriba bi o ba le je eni ti o gbo ti olorun bi o ba le je eni ti o fara ti olorun ti o si je eni irele ti o so wi pe bi won ti so fun wa be ni mi na yo se ti o je eni ti n gberaga ti o je eni ti n jiyan ti o je eni ti n so wi pe oro olorun o ri be bi o ba le je otose li emi o ri wi pe olorun yo bukun olopo lopo ni ipago ajo ti n bo yi o ni esa wo ipe yin ara bi o ti se pe ki se opo awon ologbon eniyan nipa ti ara ki se opo awon alagbara ki se opo awon ololale ape sugbon olorun ti yan awon were awon otosile emi le aye yi lati fi daamu awon ologbon olorun si ti yan awon ohun ailera aye lati fi daamu awon ti o le agbara o ti a nso ni we pe ti o ba je eni ti o rele ni iwa ni ero ni ise bi o ba je ele ti omo ti n tete gboran ti o gberaga si oro olorun bi o ba gba oro olorun gbo ti a ti so lati enu eni olorun o daju we pe a o bukun o sugbon bi a ba wo ese ikesan awon oba keji ori keje ese ikesan nigba naa ni won wi fun ara won pe awa ko se rere oni yi ojo ihin rere ni awa se dake bi awa ba duro titi di afe mojumo eya yo je wa nje nisisiyi e wa e je ki a lo iso fun awon ara ile oba awon adete merin won yi nigba ti won ri awon ikogun awon aso awon agbada awon onje won be si ni jeun won be si ni ko awon kan won yi won fe je ki o je ti won nikan nigba yi ni emi olorun ran won leti wo pe anikan jopon ko se dara dara wi pe o ye ki won ki o lo so fun awon elomiran yi ni ise ti olorun gbele wa lowo wi pe bi akoko ipade yi ti nbo o ye ki a so fun awon aladugbo wa o ye ki a so fun awon ebi wa o ye ki a so fun awon ti an ba pade loja o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni ibodoko o ye ki a so fun awon ti an ba pade ni opopona wi pe akoko ipese lati orun wa igbala latoke wa idariji ese isodi mimo ife agbara emi olorun kun ni akoko ti olorun yo gba adura wa akoko na nbo wi pe o ye ki enikokan won ati awa pelu ki a pejo pelu awon eniyan olorun nitori be mo fe ki o dide duro nisinsin yi ki o so fun olorun wi pe o di agbenuso fun olorun o si so fun awon elomiran o se se ki a ti fun ani iwe kekeke ni owo wa bi a ba si fun ani iwe kankan ni owo wa ki a mu iwe kan ki a be si ni ko awon ti a fe so fun awon ti a fe fi to leti awon ti a fe pe wa nitori akoko eyan ni a wa yi akoko oda ni a wa yi so fun awon elomiran we pe olorun fe bokun won so fun awon elomiran we pe a n reti won so fun awon elomiran we pe akoko ipese lati orun wa o ti de ni akoko ipago yi so ranti ni eyi ti o koja awon ti o le so fun tabi awon ti o so fun ti won o wa lo so fun won ni akoko yi wo pe olorun reti won igba itura igba ipese igba anu igba ibukun o tun ti de nitori be je ki a so fun won awon ti a ba n so fun bi won ti n gba bi won ti n wa be ni irawo kokan yo ma wa ni ade wa nigba ti awon eniyan wonyi ton ba gbadura agba yori si igbala nigba ti a ba mu won wa ti a gbadura pelu won ti a ri wi pe won gba Jesu gege bi olowa ati olugbala won yo mu ki irawo ki o wa ninu ade wa yo mu ki awon ileri ti olorun se fun wa yo je ki o di mimu se yo si je ki ere wa olorun ki o ma poju be lo gbadura ti o so fun olorun wi pe o so fun awon elomiran ki won ba le wa lati je alabapin ninu awon nkan ti olorun pese fun wa ni akoko ti nbo yi Thank you.
2: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run wa, pẹ̀lú ọkàn ìrètí ni a fi tọ̀ yín wá ní àṣálẹ́ yìí, ní ìgbàgbọ́ wípé ẹ ó tọ wá sí ọ̀nà, àti tí wípé ẹ ó kọ wá ní ọ̀rọ̀ yín, ẹ ó sì jẹ́ kí a lè jẹ ẹni tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ ní ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. À ń bẹ̀ yín wípé oore ọ̀fẹ́ láti jẹ alábápín pẹ̀lú àwọn tí ó fẹsẹ̀ múlẹ̀ nínú ìhìn rere, ẹ jẹ́ kí ó jẹ́ tiwa ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé ìmọ́lẹ̀ láti òkè wá yóò tàn sí ọ̀rọ̀ yín gẹ́gẹ́ bí a ti ń kà á, gẹ́gẹ́ bí a ti ń gbọ́. A bẹ̀ yín wípé òye yóò yé wa, ọgbọ́n yóò jẹ́ tiwa, ìlànà yín yóò sì jẹ́ ohun tí a mọ̀ dájúdájú, tí yóò sì jẹ́ oore ọ̀fẹ́ fún wa láti tẹ̀lé ní orúkọ Jésù. A bẹ̀ yín wípé nísinsìnyí kí ẹ̀mí yín kí ó jẹ́ olùkọ́ fún wa, ẹ ṣàánú fún wa, ẹ tọ́ wa sí ọ̀nà kí a sì lè ní oore ọ̀fẹ́ láti tẹ̀lé títí dé òpin. A dúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́, ní orúkọ Jésù Kristì ni a gbàdúrà. Lónìí, ẹ̀kọ́ wa,

ti se ti emi loni ni an wo ohun ti Paulu iranse Olorun apostoli fun awon kefiri ti o se fun awon ara Kolose nipa wipe o n gbadura fun won lati ese ti aka yi ni a o ti ri koko oro wa ti o duro lori adura fun awon onigbagbo bi ati ko tele tele Paul ko ti de ilu Kolose sugbon o ti bere si ni se iranse fun won lai ti fi igba kankan de odo won ri iranse ti a so pe o nse fun ni wi pe o n gbadura fun won adura si je iranse pupo lati owo awon iranse Olorun ti won le se fun wa lati je ki a fi ese wa mule lati je ki a dagba ninu igbagbo lati je ki oro Olorun atoke wa ki o ye wa lati je ki imole yin rere ki o tan si okan wa ati lati je ki ore ofe ki o san si wa lati odo Olorun wa o ti n gbadura fun won ni opo igba ki o to di wi pe o ni anfani lati waasu si won ilepa ise iranse ni ase pe awon eniyan mimo bi a ba n so nipa ise iranse ti apostoli ti a n so nipa ti awon woli ti a n so nipa ti awon evangelist ti a n so nipa ti oluso agutan ati olukoni eredi iranse won eredi iwaasu won eredi ilosoke sodo won eredi ti won fi n kaakiri lati se iranse fun wa ni wipe ki a le je eni pipe eje ki a wo efeso ori kerin lati ese ikokanla de ese ikejila ki a wo ohun ti a fi ti eyi ti a so yi lehin wipe iranse ti awon oluso agutan tabi olukoni ti won se fun wa o duro lori wipe ki a le di eni ti o pe ninu igbagbo ati ninu ore ofe Olorun efeso ori kerin lati ese kokanla o si ti fi awon kan funi bi apostoli ati awon miran bi woli ati awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agutan ati olukoni kisi ni eredi ti a fi fi awon wonyi funi eje ki a wo ese ikejila fun ase pe awon eniyan mimo fun ise iranse fun imudagba ara kristi ni a n pe ni ijo kristi eyi ti a fi n se iranse fun wa yala ni ojo aje tabi ni ojo bo tabi ni ojo aiko ni wipe ki a le di eni pipe ninu oluwa ati wipe ki a le mu wa dagba soke ninu igbagbo ati ireti wa ninu Olorun o n sọ fun wa ni ese iketala wipe titi gbogbo wa yio fi de isokan igbagbo ati imo omo Olorun titi a o fi di okunrin eyi ni ni okunrin alagbara okunrin ti o duro sese titi a o fi de iwon gigun ekun kristi bawo ni o se le sese fun yala apostoli tabi woli tabi evangelist tabi olukoni tabi oluso agutan lati je ki ara kristi ijo Olorun lati je ki awon eniyan Olorun ti a ti gbala ki won ki o lo si ibi giga gege bi gigun ibu ife Olorun ati ki won ki o si le gbe igbesaye ti o wu Olorun ikoko meji ni a ri ninu ise esin awon eniyan Olorun wonyi ikini wiwaasu oro Olorun ikeji adura gbigba fun awon ti a n waasu si ise awon apostoli ori kefa ese ikerin sugbon awa o duro sese ninu adura igba ati ninu ise iranse oro naa awon apostoli ti isaaju ni won so awon oro wonyi fun awon ijo ni Jerusalemu won so fun wa ikoko meji ti ise iranse won duro le lori ikini ninu adura gbigba ikeji ninu iranse oro Olorun bi a ba wo ohun ti a nilo ninu ijo ti o le je asepe fun awon eniyan mimo a ri wipe nkan meji wonyi ni o se pataki pupo fun wa lati le tele.

ṣẹlẹ̀ nínú ayé, ó ń sọ wípé àwọn òkè ńlá wọ̀nyí wọ́n mì. Ṣùgbọ́n wá sọ fún wa ibi ìtura tí ó wà fún àwọn àyànfẹ́, fún àwọn tí wọ́n ń sin Ọlọ́run lé ẹ̀mí àti ní òtítọ́, àwọn tí wọ́n ní Ọlọ́run Jákọ́bù gẹ́gẹ́ bí ọba, gẹ́gẹ́ bí olùgbàlà àti gẹ́gẹ́ bí olúwa wọn. Ó sọ fún wa wípé odò ńlá kan wà, ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn, ìbí mímọ́ àgọ́ wọn ni ti ọ̀gá ògo. Èyí ni Jésù ń jẹ́ kí ó di mímọ̀ fún wa wípé omi kan wà, kànga kan wà, orísun kan wà tí ó ń ṣàn fún omi iyè, fún ìmúláradá àwọn tí ara wọn kò dá, fún ìgbàlà àwọn tí wọ́n sọnù, fún ìdáríjì àwọn tí wọ́n dẹ́ṣẹ̀, àti fún ìmúdúró àwọn tí ẹsẹ̀ wọn ti yẹ̀. Èyí ni ẹni tí ó kọ orin Dáfídì yìí ń jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé bí ayé rẹ̀ bá dàrú, bí ó bá dàbí ẹni wípé ó dàbí ẹni pé kí ó lọ pokùnso, kí ó sì kú dànù nítorí pé kò sí nǹkan tí o rò pé o tún fẹ́ ṣe nínú ayé, ó ń sọ fún ọ wípé má bínú jẹ, má sì sọ ìrètí nù nítorí pé odò ńlá kan wà. O lè máa ṣe ọ ní kàyéfì wípé bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ wípé odò ńlá kan wà, èyí tí ó mú inú mi dùn bí mo bá darapọ̀ mọ́ àwọn ènìyàn Ọlọ́run, níbo ló wà? Nítorí pé gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó dàgbà díẹ̀, ó ṣeé ṣe kí o ti máa wá ibi ìsásí àti ibi ààbò káàkiri, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé bí o ti ń sá bẹ́ẹ̀ ni pàṣán bẹ́ẹ̀ ni ó ń bá ọ, tí o sì ti sá káàkiri títí títí o ń wá ibi ààbò, ṣùgbọ́n tí kò sí ibi ààbò, àwọn ènìyàn tí wọ́n sì mọ̀ wípé ayé ń lé wa, àwọn náà pàápàá wọ́n kọ́ ilé kékèké káàkiri, ó ṣeé ṣe nínú ọgbà tí wọ́n sì fi ẹnìkan síbẹ̀ tí ó dàbí olùṣọ́, wọ́n sì lè kọ́ sí ẹnu ọ̀nà wípé ibi ààbò nìyí. Ó sì ṣeé ṣe kí ìwọ náà kí ó ti lọ síbẹ̀ rí bóyá gẹ́gẹ́ bí aláboyún tàbí gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń wa iṣẹ́ tí kò rí iṣẹ́, tí wọ́n sì sọ fún ọ wípé bí o bá sá pamọ́ sí ibi ààbò tí o sì jẹ ara rẹ níyà, ó ṣeé ṣe kí o tilẹ̀ gba àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta tàbí ọjọ́ méje tàbí ọjọ́ púpọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ó sì ti rò wípé o ti dé ibi tí ó ń lọ pẹ̀lú àwẹ̀, pẹ̀lú àdúrà, pẹ̀lú ìjẹ ara ẹni níyà. Síbẹ̀ síbẹ̀ lẹ́yìn ọjọ́ méje, lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ mẹ́ta tàbí lẹ́yìn oṣù kan, ìyà kò yé ya ilé rẹ, nítorí pé Bíbélì sọ wípé ẹlẹ́ṣẹ̀ ni a fi ìṣẹ́ fún. Bí ó bá dìgbà tí a kọ ẹ̀ṣẹ̀ sílẹ̀, ìṣẹ́ tàbí ìjìyà ẹ̀ṣẹ̀ kò ní yé máa wà lọ́dọ̀ wa. Ṣùgbọ́n ó sọ wípé o lè ṣaláìmọ ibi tí odò ńlá yìí wà, síbẹ̀ síbẹ̀ ìdánilójú ni wípé odò ńlá kan wà, ṣíṣàn èyí tí yóò mú inú ìlú Ọlọ́run dùn. Kò sọ wípé ṣíṣàn èyí tí ó mú gbogbo ìlú dùn. Ìlú púpọ̀ ló wà, ṣùgbọ́n gbogbo ìlú kọ́ ni ìlú Ọlọ́run. Ó sì ṣeéṣe kí o ti máa jọ́sìn, kí o ti máa lọ káàkiri, kí o ti rò wípé pẹ̀lú gbogbo èyí tí mo ń ṣe náà, mo sá ń ṣe ìwọ̀nba tí mo mọ̀ wípé ó yẹ kí n ṣe. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ àǹfààní odò ńlá tí ó ṣàn yìí fún ìtura, fún ìmúláradá, fún ìfọkànbalẹ̀, fún àlàáfíà, fún ìdáríjì, fún àṣẹ pé ìgbàlà rẹ kò jẹ́ tirẹ. Ṣùgbọ́n ó sọ wípé kí o lè mọ bí a ṣe é mọ̀ wípé a ti dé ibi tí odò yìí wà, ó ní Ọlọ́run bẹ̀lẹ́ àárín rẹ̀. Jésù sì jẹ́ kí ó di mọ̀ fún wa wípé ibi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta bá péjọ, kò sọ wípé nídi ọjà títà, nídi ìkórè, nídi ìbàsá, nídi ìjẹun, tàbí nídi ijó, nídi ìlú, kò sọ bẹ́ẹ̀ o. Ó ní ibi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta tí wọ́n bá péjọ pọ̀, kì í ṣe nídi ìjà, kì í ṣe nídi ìyapa, kì í ṣe nídi kí a máa lọ́ra wa láṣọ mú wípé ta ló jí owó àpò àlùfáà. O ní ibi tí ẹni méjì tàbí mẹ́ta bá péjọpọ̀ lé orúkọ mi, ó ní èmi wà lé àárín wọn. Èyí ni ìlú Ọlọ́run, èyí ni ibi tí a ń sá pamọ́ sí, níbi tí ẹ̀kọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí ó ti ń jáde, Ọlọ́run ń bẹ lé àárín rẹ̀, a kì yóò ṣí i nídìí.
kò sí bí ayé ṣe lè gbìyànjú tó tàbí bí èṣù pàápàá bí ó ti lè búramúramù tó bí o bá wà níbi tí ọlọ́run wà ó ní a kì yóò ṣe ọ nídìí ọlọ́run yóò ràn án lọ́wọ́ ní kùtùkùtù òwúrọ̀ bí o ti ń jí bẹ́ẹ̀ ni ìrànlọ́wọ́ ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni ó wà nítòsí rẹ ó ní àwọn kèfèrí ń bínú bí o bá ti mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tí o sì ń jáfara tí o rò wípé kò séwu jẹ́ kí n sọ fún ọ wípé àwọn kèfèrí ń bínú sí ọ àwọn wo ni à ń pè ní kèfèrí àwọn tí ń tafa ni àwọn tí wọ́n fẹ́ ṣe ọ ní ibi àwọn tí wọn kò mọ ọlọ́run tí wọn kò sì fẹ́ mọ̀ àwọn ẹni ìkà àwọn ẹni ibi ayé àwọn kèfèrí ń bínú bó o jẹun bó o yó bó o bá sọ síta wọn bínú sí ọ bó o ti rí ìyàwó fẹ́ ṣùgbọ́n tí ọwọ́ rẹ jí tí ó dàbẹ ni pé nǹkan lọ déédéé fún ọ àwọn kèfèrí á bínú sí ọ bó o rí jẹ àwọn kèfèrí á bínú bó o sì rí jẹ bó o ní nǹkan kan tó torí bẹ́ẹ̀ tó jókòó sẹ́kọ̀ọ́ wípé ẹni tí ó mú owó wálé ni wọ́n máa yìn mi ò sì ní nǹkan tí mo mú lọlé bó o lọlé wọn á bínú pé o wálé bó o sì lọlé bó o jẹun bó o yó wọn á bínú pé o jẹun bó o gbéyàwó bó o bímọ wọn á bínú pé o gbéyàwó pé o sì ti bímọ àwọn kèfèrí ń bínú bó o bá sì mọ ibi ààbò ó parí fún ọ àwọn ilẹ̀ ọba wọ́n ṣídì ṣùgbọ́n wọ́n sọ fún wa wípé ọlọ́run wa ẹni ìgbà ayérayé ẹni ìgbà ni ẹni tí ó ń dúró sí ọ̀dọ̀ ẹni tí kò ní bàbá ẹni tí ó jẹ́ ibi ààbò fún wa wọ́n ní ó fọ ohun rẹ̀ ayé yọ olúwa àwọn ọmọogun wà pẹ̀lú wa ọlọ́run jákọ́bù onílé ààbò wa ìwọ bí o bá sọ gbé bó bá sọ gbé kúrọ̀ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn tó ń sọ gbé kúrọ̀ ikú ń pa wọ́n àtọmọ àti bàbá àti ìyá wọn kọ́lé ilé dáradára ilé mèremère tí a kùn dáradára ṣùgbọ́n kí wọn kí ó tó wọ inú rẹ̀ wọ́n á walẹ̀ sí ẹnu ọ̀nà wọ́n á rìn nǹkan kan mọ́lẹ̀ wọ́n ṣe rìn nǹkan mọ́lẹ̀ láàrin àwọn pápá mọ́lẹ̀ lọ bí wọ́n wọ́n ń kú láì tiẹ̀ nídìí wọ́n á sọ pé arílágbájá ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá bẹ́ẹ̀ ni èyí tí wọ́n sọ̀rọ̀ èyí tí wọ́n rìn mọ́lẹ̀ kò gbá wọn bí wọ́n ti ń bí wọn ni wọ́n so ń dè mọ nídìí tí wọ́n so kọmọ lọ́rùn àpẹẹrẹ pé o ta ọmọ rẹ fún èṣù nìyẹn síbẹ̀síbẹ̀ pẹ̀lú ààbò èké tí àwọn èèyàn tí ó wà nínú ayé tí wọ́n ní ni wọ́n sọ fún wa wípé ọwọ́ ayé ń tẹ̀ wọ́n èṣù ń bá wọn ó ń pa wọ́n àwọn tí ò pa tán pátápátá ó pa wọ́n ní àparọ̀ wọn ò jẹ́ ní ayé wọn ò jẹ́ ní ọrùn gbà téèyàn bá lo ọdún márùn-ún ní ilé ìwòsàn àwọn òyìnbó ní ìwọ̀nba 50 tàbí 40 ọdún tó nílò nínú ayé yóò ti mọ̀ wípé èṣù ti pa lápatì gbà tó bímọ tí ò ráyè gbádùn wọn tí ò sì lè tọ́jú wọn tó sì ń káàkiri ẹ̀sìn yìí náà ní ó ń gbé bíbélì káàkiri kò mọ ojú bíbélì ó sorí bíbélì kodò ààbò tí ó wà fún wa odò náàni tí ó wà fún ìmúláadá fún ìrora tiwa kò mọ nípa rẹ̀ jésù kristi tí a fi hàn wá láti kó ẹ̀ṣẹ̀ wa lọ àti láti kó ìjìyà wa lọ kò mọ nípa rẹ̀ ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti àwa tí a ti mọ ọ̀nà ìrere àwa tí a fi ẹ̀ṣẹ̀ wa ṣọwọ́ sí ọlọ́run tí a sọ wípé kójọ ajẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa sì kọ́ sílẹ̀ bí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn máa ń pè wá ní òmùgọ̀ wọ́n ti ẹ̀sọ wá lórúkọ wọ́n ní àwọn ẹgbẹ́ jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwọn tán jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ ọ̀ṣẹ́ ń ṣe wọ́n ìyá sì ń jẹ wọ́n ṣùgbọ́n ìwọ tó gbọ́n ìwọ tó sì mọ̀ wípé o ń fẹ́ ìrànlọ́wọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run o sì ń fẹ́ ààbò rẹ̀ bó o ti ń jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ bá ti ń jẹ́ kí ẹ̀ṣẹ̀ kí ó kọjá lọ bí odò tí ó ṣàn kọjá lọ bẹ́ẹ̀ ni ààbò ọlọ́run tó ń dájú lórí rẹ ó ń sọ fún wa wípé àwa tá a ṣe bẹ́ẹ̀ pé a jẹ́ olóríire ọlọ́run jákọ́bù ta ni ọlọ́run jákọ́bù gbà tí jákọ́bù ń sá kúrò lọ́wọ́ ọ̀tani lọ́wọ́ ísáù ilé ọlọ́run pàdé rẹ̀ ní ojú ọ̀nà ibi tó ń sá lọ ní ìgbà tí ó fi òkúta ṣe ìrọ̀rí rẹ̀ tí ó sì wà ní ibi ọ̀nà tí ó jẹ́ wípé inú aginjù ni ọlọ́run wá bá ni ó kọ sí wípé òun a máa ṣẹ́ṣọ́ lórí rẹ̀ ọlọ́run jákọ́bù nìyẹn nígbà tí ó dé ọ̀dọ̀ lábánì gbogbo ìyà tí lábánì fẹ́ fi jẹ́ àti ìrẹ́jẹ tí lábánì fẹ́ ṣe fún
Olorun gba nigba ti Olorun so npe ki o kuro ni odo Labani ni Labani tun fe se eka o fe dode re o si fe le ki o si ba aja be ni Olorun tun so fun Labani pe Jacob je eni eyan ti ohun nitori be ki o ma se fi owo kan nigba ti Jacob nbo lati rin ajo ti o ti lo ni o ranse si Esau wi pe mo nbo ki o si gba awon ore ni Esau ranse pada wi pe so fun wi pe emi papa nbo gege bi ota ti o mura sile lati parun pelu irinwo awon eniyan lese kese ni Jacob be si ni gbadura be ni Olorun je abo re ota ti o fe pa ko le ri owo te mo eyi ni Olorun ti o daabo bo Jacob a si wa so fun o wi pe bi o ba di eni igbala bi o ba je wo esere ti o ko sile ti o bi Oluwa se olugbala re ti o si bi Olorun se ile iso giga re wi pe Olorun Jacob yo je abo re e wa wo awon ise Oluwa iru aforo ni aye o mu ote tan de opin aye ewo ni opin aye ibi ti o wa yi ni a npe ni opin aye bati Jesu wa ni aye a o so fun ninu iwe itan wi pe o rin de ilu Nigeria tabi o rin de ile to re sugbon sibe sibe a n je ki o di mo fun a wi pe bi o ti le je pe Jesu ninu ara ko rin de ile to re ko si rin de ilu re sugbon ninu emi pelu ise asetan igbala ti o se je ko ti rin dodo re o ti gboro Jesu ati fi rere ati fi han o eyin Olorun so wipe titi de opin aye nibi ti o wa nibe ni ise Olorun ni o tin se awon ote ti awon eyan sin ni si o awon ti o dite mo o so wipe o mu awon ote won yi tan de opin aye o se orun o ija ni an pe be o si se oko o ija na niyan o se si meji o ke si meji o fi keke ogun o fi jona eduro je awa ti an saka akiri o so fun wa o ni eduro je nigba ti a ba n saka akiri eredi ti a fi n saka akiri an wa abo ni awon abo ti a sin wa je kin ka die fun o nipa awon abo ti awon ti o wa ninu aye ti won wa o si se se ki iwo na ki o ti wa iru abo be ri awon abo ike Isaiah ori ikeji din ni ogbon Isaiah ori ikeji din ni ogbon ese ikerin la ni mo ti bere lati ma ka nitori na egbo oro Oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu a si ti ba epo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara wa pamo eyi ti je ki o yi o gbe kuro onde eyi ti an so morun tabi oruka ere ti a n fi sowo ti a ro wipe yo je abo fun wa tabi a lo fi ara wa fun awon egbe okunkun a ro wipe bi a ba le lo si egbe imule yo je abo fun wa nitori abo ni won se n wa iru nkan be kaakiri tabi a ti lo fi emi wa dogo si owo adaunse a ti ro wipe bi a ba se be o pari bo so le wa ko ni ri wa bi o so ba ri enile adaunse nbo lo ma ti ri o se lodo Jesu lo so ma ti ri o awon ti won lo sile adaunse awon ni ofa osu ati ofa aje awon lo kokonba awon ni won fi ori won sebo nitori wipe abe iro ni ru awon eyan be ni won duro si gbo ese ke dogun le kan si nitori eyin ti wipe nkan ti o kin je ki awon elomiran ki won ki o wa si abe yin rere niyan tabi lati gba eko ti igbala won ma so ninu okan wipe awon ti won o ni o isora awon ni won wa Jesu kaakiri awa ti ni awon ohun ti o le panimo
tabi ohun ti o le je abo wa pe nitori be lati kekere ni won ti se waji na awon ti won se jina won yi won lalakala iberu wa ninu okan won baba lawo papa to sogun fun won iyawo e ogbadun awon omo won won ri owo ile iwe san sibe sibe awon eniyan won yi ninu omugo ati ninu okunkun ti emi won wa ati ninu ifoju okan ti won wa ni won wa awon kan won yi kaakiri sibe sibe oye oye won jo kan ti won ti e joko ki won ronu wi pe awon ti won wa ninu egbe okunkun won ku laipe ogoji odun awon ti won si wa ninu egbe okunkun pelu won won a lo si ibi iboji won bi o ba se wi pe abo to to ni won se nku be iya se nje won be won wa ise kaakiri bi won ti e ri ise se owo ti won gba adaun se lo gba ogbo e pada lowo won awon ti won to si da be ni pe won le so pe won seso nitori pe won wa owo bi won ba ni ru owo be owo eje ki se na bo jeun wa ni iyodi nipa e bo je sugar to ti eye ko dun lenu e lo fi owo eje ra owo ipaniyan apa ona mi o wa so fun a wi pe nitori eyin ti wi pe o sese ki o wa ninu egbe awon ti won so bayi awon ti o je wi pe o kan so pe e mo kan ba wa lale ni kin wa wo eyi ton se nbe nitori pe emi temi mo ti ni nkan aje tele aje sara a si ti se mi jina ko si nkan na bo ti le je wi pe aye ati pasan re won le awon eyan won dode awon eyan kaakiri sugbon bo se temi ni rara o ko si ni ibi kibi tin ba nlo ona nla ni nitori pe eye ki bo ko fori sogi duro be awon ti won ti so be saaju e to gba lenu e awon da nitori eyin ti wi pe awa ti ba iku da majemu won ku o sugbon sibe sibe won so wi pe won ti ba iku da majemu a si ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki o le ki o de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa eke ni o magbekele aja otile ni ojo iponju ni ojo aini ni ojo ti o je wi pe o nfe nkan won yi abo yi gan yo ja otile abo eke ni ki duro labe iro le awa ti fi ara wa pamo iwo ti o fi ara re si abe ogun abe onde abe oruka abe iro le o fi ara re pamo si nitori na baye le oluwa jehova wi pe kiyesi emi gbe okuta kan kale ni sioni fun ipile okuta ti adanwo okuta igun ile iyebiye ipile ti o daju eni ti o gbagbo ki o sa bi o ba ri enikeni ti o nsa kaakiri ko gbagbo eni ti o gba jesu gbo nitori jesu yi ni okuta ti a nso fun wa nipa re eyi ti a gbe kale ni sioni fun ipile ipile ile olu ma n gbe ile duro igbesi aye re ko ni le duro lai ni ipile ti jesu kristi okuta ile a si ti danwo o si yege okuta ibule iyebiye ni ipile ti o si daju ni eni ti o ba gba gbo eni ti o gba jesu gbo ki o sa ohunkohun ki o le le idajo le omi o fi ile ese pelu ati ododo lèmi ò fi lé òṣùwọ̀n yìnyín ni yóò gba ààbò èké lọ omi ó sì kún bo ibi ìsásí mọ́lẹ̀ gbogbo ààbò èké yìnyín ni yóò gba lọ ìdájọ́ ọlọ́run ni yóò gba lọ nítorí bẹ́ẹ̀ bí o bá ń fẹ́ ààbò tí ó dájú ààbò tí kì í ó jẹ ọtílẹ̀ ní ọjọ́ ìpọ́njú jésù kristi ní ààbò tí ó dájú nítorí wípé gbogbo ààbò èké pátápátá ni yìnyín yóò gbà á lọ omi yóò sì kún bo àwọn ibi ìsásí mọ́lẹ̀ má jẹ̀mú yín tí ẹ bá ikú dá
tẹ o sọ di asan nitori be awa ti ansaka kere anfewo sofo ni o gbo wi pe enikan wa nbi kan ile abo ti o wa nibe ah koda ko si eni to sa sibe ari abo ni o nfi owo re sofo nitori pe olorun ti se ipinu ati idajo le orun ko si si ohun ti o le yi pada wi pe ma je mu yin ti e ba iku da le o so di asan imule yin pelu ipo oku ki yo duro nigba ti pasan gigun yo re koja nigba na ni owo teyin mole bi o ba je be ewo ni isasoke isasodo wa o si so ni ese kokandilogun ni won igba ti o ba jade lo ni yo mu yi nitori ni gbogbo owuro ni yo re koja le osan ati le oru kiki iguro re yo si di ijaya nitori ake akete kuruju ibiti eniyan le na ara re si lo akete ni a pe ni bed o so wi pe ki o le gba wa duro nitori o kere ju idi won wa lo o si so wi pe ibora koni ibo koni ibo to eyi ti o le fi bo ara re ohun ti a n gbe kakiri eyi ti a n so morun eyi ti a n fi si ika owo eyi ti a n so modi o n so fun wa wi pe o dabi eni ti o ni nkan kan bi scalp kekere ni akoko otutu ti a so pe ah obinrin ibora re da ti o si mu nkan na jade kekere bayi ti o so pe ah wo ibora mi ni yi ah lakoko otutu akoko oye oye egbe lo olohun ni ju be lo iwo ronu e eni to ni gele ori eyen nikan agbalagba to je pe koni nkan kan ju gele ori obinrin nikan lati fi bora ni akoko otutu eta abo ta rupa ninu aye iru eniyen ko ju be lo ki je abo to to o si sese ki o je awon elomiran ti won joko ninu ese ti won ni ki ore ofe olorun ki o ma po si awon ti ma n so pe bi owo mi ba te samu o pari ki o so ma sare ni ki a je ki o ma fese fe a fi ki owo mi ki o ma ti te samu ni suru o ni Samuel kini ori kerin awon ti owo won teru nkan be ti won ti eju samu lo apo ti eri olorun gan paapa ni o bo si won lowo ibe ni a fi majemu ti olorun ba israeli da ibe le a fi si awon mana ti won je le agiju ibe le a fi si pelu sugbon nitori won joko sinu ese bi owo won ti le te nkan won yi ti won si oye be ni pe isegun ti de isegun o je ti won bi a ba fe abo to to an lati kuro ninu ese ke a si gba jesu christi ni oluwa ati olugbala wa eyi ni abo ti o daju eyi ni abo ti o si je iranwo fun wa ni Samuel kini ori kerin mo nka fun o lati ese iketa awon eniyan si de bodo awon agba israeli si wi pe nitori kini oluwa se le wa loni niwaju awon filistini e je ki a mu apoti majemu oluwa ti nbe ni silo sodo wa pe nigba ti o ba de aarin wa ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa awon elomiran wa ti o je wipe samu ni won wa kakere ki samu yi ki o le gba awon kuro le owo ota won awon elomiran o sese ki won ki o je alaboyun iro kuro lenu won ija kuro lowo won bi won ba fi ija peta pelu oko tabi pelu aladugbo won a so fun o wipe ah ki ti baba mi ki o ma ti de ba mi ni awon na se won mo po lohun ki ja be tori be bo ba so pe ki ti baba re ki o ma ti de ni awon eyan ni le mu won ni le won ni le so oro a je wipe esu baba re ni o fun o ni sese sugbon iru awon eyan be bi won ba ti loyun o di ile adura pelu igo lowo won ati omi won a so pe ko si ni baba ti mu mi adura gbogbo e pari binu nruo
bi omo yen bi o ba dabe ni pe nkan fe sowo odi bi omi adura bo ba ti kan omode lara o pari eni to n gbadura sinu omi igogan epe oku o lenu e iyawo keje oku ro nle e ni to to lo n gbadura ni to to lo n dabe ni pe o so nkan kan to dabe ni pe o n fi ede fo opo lo n po opo lo n pe nitori pe ko je to olorun ko si mo ko mo ilana olorun o sese nipa be ke a so pe ah okan mi bale nitori pe omi adura o wa nle mi mo tun won jo ni igo meje bele sele laaro igo bayi ni ma mu bele sele lale eleyi ni ma mu gbogbo e pelu ese lowo e tese o ba kuro lowo e abo ko yen o si sese ka se agbelebu pelu igi ka peter to ba kan agbelebu se ki dese ko ti fi owo ese ba agbelebu ti o kan fun oje wa gbe se enu ona wa ni jehovah jire olorun lo pese re na pelu gbogbo e aisan se o pelu gbogbo e won ru awon eyan jade ninu ilu iru ile be abo ekeni bi a ba kuro ninu ese ise oni kuro nile wa bi a ba si mo be a o sato olorun lo pelu okan ti o ronu po ada wo awon eyan woyi won so wipe nigba ti apoti eri yi ba de arin wa eyi je ami wipe olorun olodumare ati alagbara wipe o ti de arin won won so wipe ki o le gba wa kuro lowo awon ota wa be li awon eniyan si ranse si silo pe ki won gbe lati ibe ewa apoti majemu oluwa awon omo ogun eni ti o joko laarin awon kerubu ati awon omo eli mejeje ofni ati pini hasi wa nibe pelu apoti majemu olorun nigba ti apoti majemu oluwa debudo gbogbo israeli si hoye to be ti le mititi inu won dun o le ma wo awon elesin awon agabagebe awon ti won ja awon aluni awon eletan awon ika awon alagbere awon afi okunrin bara won je ti won ba de ile isin ni ojo isinmi won ba be sin ni korin ti won jo ti won yo ti won patewo ti won fosoke won so wi pe awo ori esumole wom wom ki o won si ma fosoke won so pe o pari ti ota pari ti oso pari ti eje pari ija kuro lowo won o ese kuro lowo won o si sese ki won gba awe ki won yira nile ki won ke hallelujah ki won patewo ki won se kini yi sugbon bi ese oba kuro nbe iya oni kuro nbe won hoye wi pe isegun ti de o ti ele so ara re ni isegun tabi ki o bi omo ki o so pe ajagun segun bo ba kuro nu ese isegun oni de ni ese ikefa nigba ti awon filistini gbo ohun ariwo na won si wi pe ohun ariwo nla kile yi ni ibudu awon heberu o si waye won pe apoti majemu oluwa le o debudo eru si ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won o mo wi pe apoti lasan lo wo budo won mo wi pe samu lasan lo gbe dani wipe agbara ti o wa ninu saamu ni ese ti gba lowo e won mo wipe korofo bibeli lo gbe dani agbara to wa ninu bibeli ti eko to ye koro ti o ma je ki agbara ni ki o sise ni igbesi aye wa nigba ti wo fun ara e oni eko ati igbala ti o wa ninu bibeli e pali ofo lo gbe dani ko sagbara nu e mo fun o abimo agbe sori bedi ani agbe bibeli ti agbe sibi irori e a so pe en mo gbe bibeli sibe o bo so ba wa ko sa bi aje ba ko fo lo kiri be gba to ba jewo ese to ba ko sile ni agbara ti o wa ninu oro olorun ati agbara ti o wa ninu eje jesu lo ma le je fun eyan nitori be eru ba awon filistini won si wi pe olorun wo budo won si wi pe awa gbe nitori pe iru nkan bayi ko siri agbe tani yo gba wa lowo olorun alagbara wonyi awon wonyi le olorun ti o fi gbogbo iponju pon egypt loju le aginju sugbon leyin igba ti eru ba won die ni won so wepe eje alagbara
ese bi okunrin eyin filistini ke eyin ma se eru fun awon heberu bi won tin se eru yin ri ese bi okunrin ke sija awon filistini sija won si le israeli won si sa olukuluku sinu ago re ipani si po gidi gidi awon elese ti o subu ninu ogun israeli je egba medogun opolopo awon eniyan won si gba apoti eri won o tan o se o ti gba samu lowo e aje o ti gba bibeli lowo e gbogbo eyi ti anka bi isoro ba de ni oganjo oru ka orin dafidi iketalelogun ni emeje won ti gba lowo e ese ko ti mu ikanju ba o apoti eri to wa lowo won igbekele won on ti o je idakoro ninu okan won won so fun a wi pe won si gba apoti eri olorun ta ba nfe ki agbara re ki o se ti wa o daju wi pe ani lati ko ese sile gbo ti olorun so fun wa ni orin dafidi ikokanle ni 91 ikokanle ni 90 esan okan ninu bibeli wa bi o ba je wi pe ni toto ni olorun jacob ni o je abo wa ti a ti wa si bi sasi ati bi sadi ti o je ti o nipon ti o si se ye bi ye pupo bi o ba si ese lowo wa bi a ba ti fi ese wa ranse si idajo ti a so fun olorun wi pe olorun jo ese mi ni mo mo wi pe jesu ku fun mi o si fe ma tesi waju ninu ese gbogbo awon onde awon oruka awon egba orun gbogbo awon nkan ti a so mora fun abo ti a ti ko sile ti a ti jo won ninu ina awon igbekele wa ninu awon baba isale tabi baba lawo tabi onisegun kan ti a ti ju sile ti a si so wi pe igbagbo mi duro lori Jesu Christi eyi si ni dakoro mi wi pe igbekele miran mi o ni apata ayeraye eyi ti a pe ni Jesu Christi o ni bi sadi mi eje re ti o si ti ha re yo eje ti o ta sile o ni abo fun mi bi o ba je be o daju wi pe abo re yo daju lori re eyi ni awon eni igbala olorun awon ti won je wese awon ti won ko sile awon ti won ri igbala Jesu gba lofe tori ofe ni akifowora o kan gba wi pe ani lati je wese wa ki ako sile ki re ati anu yi ki o le je ti wa awon wonyi ni olorun fi si ibi ipamo o so wi pe eni ti o joko ko so wi pe alari kiri isansa ti yo wa sodo olorun lojo kan bi o ba tun ti jade to tun ri siga atun ma fa siga fin ojo sunday atun lo si lesi awon won yen won joko ni ibi kokoga ogo won dabi awon ti o wa se eko bibeli ni aya oni ti a nse sugbon bi o ti jade ni o tun ti ri awon ore ka atijo awon agbere won ni o ba agbara olorun kuro ni igbesi aye re gba ti ese ba ti wole pasan iya pasan ese ati idajo olorun atun tele sugbon awon ti o so wi pe mo ti pinya pelu ese pelu esu ati pelu irera aye awon ti won ti fi eje ti a ti fi eje Jesu we awon ti a ti se loso pelu agbada ododo ti a ti fi wo won awon ti ese ti kuro ni igbesi aye won awon ti won sin olorun le emi ati le otito awon ti ro eke ti o tun si le enu won mo awon ti emi olorun jeri ninu okan wi pe won ti di omo olorun igbesi aye tuntun ni won sin gbe nisisin yi awon won yi le eni ti o joko ni ibi ikokoga ogo awon ni o n gbe abe ojiji olodumare emi o wi fun olorun pe iwo le abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele ta lu gbekele ni ogonjo oru bi idagiri ba de ta ni gbekele re se epo ti won se sinu igo ti a n pe ni ti won pe ni ero se o ni igbekele re bi o ba je ifoju okan se epo lasan lasan o n le esu lo o mo wi pe bi aisan ba de esu lo wa n di e se epo ti awon elese se igo ti awon elese se owo ese ti won fun ara e to te bonu igo to fi ro to fi si atari omode se o no le esu lo
ifoju okan ni o ni olorun olodumare eni giga eni ajeraye eni igbani o ni oun ni igbekele mi eni ti emi gbekele ni tooto ohun o gba o ninu ikekun awon peyepeye awon tafatafa awon ti won man tafa ninu aye si eniyan ati ninu ajakale arun buburu yo fi iye re bu o abe iye apa re ni wo si gbekele otito re ni yo si se asa ati apata re iwo ki yo beru nitori eru oru tabi fun ofa tin fo le osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri le okunkun tabi fun iparun ti tin pani tin run ni le osan gangan egberun yo subu le egbe re awon ti ko ni abo niyan o awon ti won fi eke ati rose abo won awon ti won gbekele ohun ti o wa ninu aye won ma subu ni egbe egberun le egbe re ati le egbarun le apa otun re sugbon ki o sumo odo re kiki oju re bi o ba je pe o ti fi Jesu se abo re bi o ba ti ba je pe Jesu ti di olugbala fun o ti a ti gba o kuro ninu ese kuro ninu ija kuro ninu aso kuro ninu irinkirin kuro ninu afi oro kelebanijo ni o so fun o wipe kiki oju re le wo fi ma ri le o fi ma ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi o le ma bere lowo ara re ma tanra eje o se olorun ni abo re se oluwa le abo re tabi e to so sile e to fi se abe ibosun re e ti o fi si inu apoti re se ohun ni ibi abo fun o bi o ba je itan je gba to gba teyan kuro nile ti o fi ogun dudu ti a lo atare ati alangba ti a jo ninu ina ti a de ti a so sinu awo agutan gba ti agutan wa laaye ti o se o nire agutan tolorun fun wa ka ma je ka ma sanra awon eyan won tun so di nkan mi won so di eru jeje won tun mu awo re won tun de edu kan sinu e won tun fi sinu lebo ba fe jade ki edu ni ki o ma so ohun ni e abajo ti o le nko oleru ayi mo ba wa loja ki o le ta atun fi nkan bi o bi eyo owo ti a to lo wa lati bi kan ati atun fi si abe apere ti a fi ta nkan abajo ti a gbe agba na le olowo sugbon bi o ba je pe gbogbo nkan won ni ni o ko sonu ti o so wipe oluwa le abo mi o sin seso lori mi to pe mo se ye bi ele oju re o so fun a wipe kiki oju re ni o ma fi ri ti o si ma wo ere awon eniyan buburu nitori iwo oluwa ni se abo mi iwo ti fi oga ogo se ibugbe re buburu kan ki o subu lu o be ni arukarun ki o sun mo ile re eyi ni abo ti o daju fun awon ti won gbekele olorun ba mi wo Deuteronomy ori iketa le ni ogbon Deuteronomy ori iketa le ni ogbon 33 eta lati ese ikerin dini ogbon 26 titi de ikokan dini ogbon nisinsin ni mo fi abo ti o peye abo ti o daju mo fi han o wa ku si owo re bi o ba fe gba abo ti olorun pese fun o Deuteronomy ori keta le ni ogbon lati ese ikerin dini ogbon ko si eni ti o dabi olorun iwo jesuru ni ti ngun orun fun iranlowo re ati ninu ola nla re le oju orun olorun ayeraye ni ibugbe re olorun ayeraye ni olorun ti o ti wa ki esu ki o to wa olorun ayeraye ni o ti wa ki a to da awon ota re olorun ayeraye ni o ndide ti o so fun esu ati fun awon ota re pe panumo ti won o si le mi fi si o olorun ayeraye ni eni ti o mo opin lati ibere eni ti o mo atubota aye re eni ti o si setan lati toju re ati lati pa omo o ni olorun ayeraye ni ibugbe re ati ni isale ni apa ayeraye wa ni isale re wo olorun bi o ti ga to ni
o wa ni oke o dabi abukun o o si wa ni isale pelu owo re owo nla re owo ti gbani owo ti yoni ninu ofi owo ti yoni ninu iya pelu owo re abe re ni o ni apa ayeraye wa ni isale re o o si ti ota kuro ni waju re o si wi pe ma parun Israeli si joko le alaafia orisun Jacob nikan ni ile oka ati ti o ti wine pelu pelu orun re nse irisile alaafia ni fun iwo Israeli ta le o dabi re iwo eniyan ti ati owo Oluwa gbala je ko wa ye onisinsin we pe igbala se pataki ta le o dabi eni ti ati owo Olorun gbala asa iranlowo re ati eni ti se ida olala re awon ota re yo si teriba fun o iwo si ma te bi giga won mole eni ti o fi Olorun se abo re ati apa re awon ti ni aka nibe yen ninu iwe owe ni ati so fun wa ni ori ikeji le ni ogun iwe owe ori ikeji le ni ogun ni ese ikewa de o so fun wa iru abu ti Olorun pese fun wa abu ti o daju iwe owe ori ikeji le ni ogun ese ke ese ikewa ati ese ikokanla bi eni wepe ile esho agbara ni oruko Oluwa iwe owe ori keje din ni ogun ni o ese kewa oruko Oluwa ile esho agbara ni olododo sawo inu re o sila oruko Oluwa oruko Oluwa ile esho agbara ni olododo sawo inu re ki se elese o ki se elegan ki se eni ti o ni fi oro Olorun se sugbon olododo eni ti o ti je wo ise re ti o ti ko sile eni ti o ti bebe fun anu lodo Oluwa eni ti a ti fi eje Jesu wo inu okan re mo eni ti a ti fi eje Jesu ra pada eni ti a ti gba okan re la awon wonyi ni olododo oruko Oluwa ile eso agbara ni olododo sa wo inu re o sila oro Oloro ni ilu agbara re o si dabi odi giga le oju ara re eni ti o le oro a ma fi oro re se ibi giga ilu agbara ati ilu abo eni ti o ni oyin ni a ma fi oyin ni oyin ni ye ara re ka bi ilu agbara ati bi abo sugbon ike ni o ni oju ara re ni o ti dabi odi giga sugbon eni ti o ba nfe bo lowo ajakale arun lowo iku ojiji lọwọ ọfà tí ó ń fò káàkiri ní ọ̀sán gangan lọwọ àjàkálẹ̀ àrùn tí ooru àti lọwọ ohun tí ó ń lọ nínú ayé òní sáwọ ibi gíga ilé ìṣọ́ agbára ti Ọlọ́run orúkọ Olúwa lé Ọlọ́run sì fi fún wa láti jẹ́ ilé ìṣọ́ yìí bí o bá sáwọ inú rẹ̀ ó dájú wípé ọ̀la a ó sì dá ọ ní ìdè ẹ̀ṣọ́ Ọlọ́run yóò sì wà lé orí rẹ̀ kí a tó lọ gbàdúrà ni awo Malaki oriketa Malaki oriketa ese ikerin dini ogun Malaki ni iwe ti o gbe ninu majemu lai lai oriketa ese ikerin dini ogun nigba na le awon ti o beru Oluwa nba ara won soro nigba kugba Oluwa si tẹti si o si gbọ o si kọ iwe iranti kan ni waju re fun awon ti o beru Oluwa ti won si nse asaro oruko re wo si je temi ni inikan le Oluwa awon mogun wi le ojo na ti emi o da emi o si da won si gege bi eniyan ti ma da omo re si ti o si Olorun so wipe ni ojo wahala ni ojo idagire ohun o da o si ohun se ohun o se itoju re ohun o je abo fun o
bi o ba je wipe o fi ara re sinu kiko eko oro olorun eyi ti an wa ti an so fun a wipe ke a wa ko eko oro olorun ke a wa gbo ti oluwa ki olorun ki o le gbo ti wa ke se lasan bi o ba wa ni ojojo aya oni ti a fi eko bibeli ti yoruba si bi o ba n wa ti o n gbo eko oro olorun ti o si mu igbesi aye re pada bo sipo gege bi oro olorun o so wipe ke se lasan wipe ohun a ni o gege bi ni won ma seso lori re ohun a si je ibi abo re ki olorun ki o si to le je ki o to le je ibi abo re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo sabere o se pataki wipe ki a ko won sile ki a si so fun olorun wipe olorun iwo le abo ati agbara mi iwo le lowo lowo iran lowo ni igba kan ju fun mi o so pe nitori na ni emi ki yo beru bi atile si aye ni idi ti a si se awon oke nla nipo si inu okun bi omi tile ho ti o si ru bi oke tile bi tile mi nipa owo bibi re odo nla kan wa kisan yi ti o mu ilu olo inu ilu olorun dun ibi mimo oga ogo olorun bele arin re a ki o si nidi olorun yo ran lowo ni kutukutu owuro oluwa awon omogun wa pelu wa olorun jacobo le abo wa ati je ki o di mo fun ni asale yi ibi abo tuto ibi abo ti o daju ibi abo ti ki jani chile le ojo iponju o wa ku si olowo lati gbadura lati wa oju oluwa bi o ba mo wi pe ese si wa ninu ago re ese wa ni igbesi aye re ki o so fun olorun ki ibi abo ti olorun ti pese sile ki o le je ti re gbogbo abo ike gbogbo iro ti a sa pamo si abere ki a je ofin olorun ki a ko sile oruka owo ni igbadi ti idi ni onde ni tabi egba ti a so morun tabi eyi ti a ri mole ni ile wa tabi eyi ti a soro si oju ferese tabi si enu ona ki a ja won kuro ki a si so fun olorun wipe loni o n gba jesu gege bi olugbala re o ko ese sile jesu si je eni ti o ra o pada kuro lowo ese kuro lowo esu kuro lowo eni ibi ni bi o ba so fun olorun o daju wipe yo gbo ti re kepe nigba ti o wa nitosi nisinsin ki o le gbo ti re ki o le gbo adura re bi wahala ba wa fun o so fun jesu bi o ba ti n fi abo ike se isadi re jewo nkan wonyi fun olorun ki o si ko sile bi o ba si ti n ta ara re je wipe saamu ni ibi isasi ti re tabi agbelebu ti o soro mo ile tabi omi igo ti a ya si mimo loro wipe yo je ibi abo fun o tabi ile ti a ko si agbala ibi kan ni o ro pe yo je ibi abo fun o ati je ki o di mo fun o loni eyi ti o je ibi abo toto oruko oluwa ile iso agbara ni bi olododo ba sa wonu e abodaju eje re ni ati sa le asi ta sile fun imukuro ese wa lofe ni an gba igbala lowo re kepe ki o le gba o ki o le tun igbesi aye re se wa sodo Jesu loni
bi o ba jewo ti o si kon ese re sile anu olorun ati idariji lati odo re yo je ti re kepe oluwa yo si gba o je ke asako ki o pada wale bi o ba ti mo olorun tele tele sugbon o tun ti pada sinu aye ati sinu ese pada wa si ile adupe fun ise igbala ti jesu wa lati se fun wa adupe fun iya ti o je nitori ti wa adupe fun eje ti o ta sile nitori ti wa a si dupe fun oro olorun ti o fi fun wa ati fun awon eniyan ti o ti pese sile lati ma fi oro yi ye wa baba omo ati emi gba ope ati yin wa opolopo lo wa ni ilu yi ati ni orile ede yi ti won ko ni anfani lati gbo ohun ti o nje ki a gbo nitori o so fun wa pe ibukun ni o fun oju wa fun ti a nri ibukun ni fun eti wa fun ti a ngbo baba nitori ore to se wa yi adupe lowo re gba pe ati yin wa sugba nbe o be ati se olori ire to ti o si ti fun ani anfani to lati gbo oro irere oro ti o ngba ese lowo elese ti o si ngba iponju lowo eni tin jiya oro ti o nfi abo fun eni ti ko ni abo ti o nda sile ti o si tu sile ti o nra ni pada abe o wipe gege bi o ti fi oro yi fun wa lofe pe ohunkohun ko ni gba lowo wa ni oruko jesu abe o wipe nigba kankan nigbesi aye wa a o ni fi aye sile fun ore tabi fun ebi tabi fun awon elesin ni igboro lati gba anfani yi lowo wa ni oruko jesu adupe fun kan ti o ko wa ni asale yi o ti je ki o di mimo fun wa wepe iku le ri ese o si ti je ki o nimo fun pe okan kokan ti o ba se yo ku ati wepe awon ojo awon eni rira awon oso awon ti o wa ni egbe imule tabi egbe okunkun tabi awon emere awon eni ika ati awon elese ti won ko lati ko ese sile o so fun wa wipe inu ina ọrun apaadi ni igbẹyin won a o si fe ki eyi ki o je ti wa je a nbe o wipe fun iye okan kankan ti o ba ti ko ese re sile ti o si ti jewo fun o tokan tokan pelu ipinnu lati ma pada sinu awon ese wonyi mo ti o si n bebe fun iwe inumo ati igbala nipa ise irapada jesu kristi abe o wipe idaniloju igbala ti o ma n fi fun awon ti o ba kepe o fi fun o ni oruko jesu a si be o wipe igbesi aye otun irin otun oro otun iwa otun bi se gbogbo awon eniyan wonyi loso ni oruko jesu eyi ti a ti gbo ni asale yi nipa abo ti o daju je ki o je ti enikankan wa apa aye raye ti o so fun wa wipe yo wa ni abe wa ati owo agbara re ti o sijibo wa je ki o je ti wa ni oruko jesu o sa ti so fun wa wipe kiki oju wa le o fi ma ri ere awon eniyan buburu wipe arun karun ki o sun ma go wa nitori wipe ati fi olorun aye raye yi ati olorun alagbara olorun jacob se bi abo wa abe o wipe awon ileri wonyi yo je ti wa abo ti o wa ninu awon ileri wonyi yo je ti wa ibi ti eji aba ti wa tele tele ibi ti ise nise ti wa tele tele ibi ti owo aye ti wa tele tele
ibi ti o ta ni ti o tin jelerun ti o sin parun ti o ti wa tele tele baba mu opin wa sin kan won yi ni oruko Jesu tu awon de sile.

0: ìjọ ọlọ́run níbòmíràn. Ó rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ó ń wá sí inú ìjọ, wọ́n máa wá sí inú ìjọ pẹ̀lú èrò púpọ̀ nínú ọkàn wọn. Ẹlòmíràn nígbà tí wọ́n bá dé inú ìjọ, wọ́n á sọ fún wa wípé níbi tí àwọn ti ń bọ̀, àwọn ni ìyá ẹgbẹ́, tàbí àwọn ni balógun, tàbí àwọn ni bàbá ìsàlẹ̀, tàbí àwọn ni agbọ́pàá àlùfáà, tàbí àwọn ni wọ́n máa ń laago nínú ilé ìsìn, tàbí àwọn ni atẹ́dùrò, tàbí ó ṣeéṣe kí wọn kí ó sọ wípé àwọn ni bàbá àsàlẹ̀ tí ó jẹ́ wípé bí ìjọba fẹ́ ṣe ìpinnu láì rí àwọn kò lè ṣe ìpinnu. Nítorí bẹ́ẹ̀ àwọn ń fẹ́ láti kọjá sí dípà. Bí àwọn sì ti ń fẹ́ láti kọjá sí dípà níhìn-ín, kí ni ààyè tàbí ipò tí àwọn yóò wà bí àwọn bá kọjá wá sí ìhín? Ohun tí wọ́n ń rò ni wípé ipò tí a ní nínú ìjọ, òun ni ó ṣe pàtàkì, òun ni kò ṣe é má ní tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wa tí a ní láti máa dù. Ṣùgbọ́n níhìn ni a ń sọ fún wa wípé ipòkípò tí a bá ní, bí a kò bá ní ìgbàgbọ́, kò ṣeé ṣe láti wo Ọlọ́run. Wípé bí a tilẹ̀ jẹ́ olórí ẹgbẹ́ nínú ìjọ, bí a tilẹ̀ jẹ́ akíkanjú nínú ìjọ, bí a tilẹ̀ jẹ́ òpóǹtagí, tàbí a jẹ́ ẹnìkan tí wọ́n máa ń dúró dè bí wọ́n bá fẹ́ mú ìpinnu nínú ìjọ, bí a kò bá ní ìgbàgbọ́, a kò lè wo Ọlọ́run. Wò lẹ́ẹ̀kan sí i. Ṣùgbọ́n láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú. Àwọn ẹlòmíràn bí wọ́n bá wá sínú ìjọ, ó ní ohun tí wọ́n fi máa ń ṣògo wípé ìgbàgbọ́ yẹ mí, nítorí láti ìgbà tí mo ti dé inú ìjọ, iṣẹ́ ó ń gbèrú lọ́wọ́ mi, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, owó ó ń kún owó lọ́wọ́ mi, kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, nígbà tí mo ti dé inú ìjọ, ilé kejì ni mo ń kọ́ nísinsìnyí. Ẹlòmíràn á sọ fún wa wípé nígbà tí òun ti dé inú ìjọ ni òun ti rí wípé àwọn ọ̀rẹ́ àti àwọn ojúlùmọ̀ wọ́n pọ̀ sí, òun ní àwọn oníbàárà tí wọ́n pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Èyí jẹ́ ohun tí wọ́n máa ń ṣògo, tí wọ́n máa ń yọ̀ nínú rẹ̀. Ṣùgbọ́n a ń sọ fún wa wípé láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú. Nítorí bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí a mọ̀ wípé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, bí a ti wá sí inú ìjọ, ohun tí ó ṣe pàtàkì níwájú Ọlọ́run, ohun tí Ọlọ́run ń wò ní ìgbésí ayé wa ni wípé kí a ní ìgbàgbọ́. Bí a bá ń sọ nípa ìgbàgbọ́, àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ń ní ohun tí wọ́n ń pè ní ìgbàgbọ́, ṣùgbọ́n kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀. Wọ́n máa ń sọ wípé àwọn gba ara wọn gbọ́, wípé bí àwọn bá dáwọ́lé nǹkan, bí àwọn ò bá rí ìyọrísí nǹkan náà, àwọn ò jẹ́ padà. Àwọn ní ìpinnu, àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú agbára tiwọn, nínú ohun tí wọ́n lè ṣe. Wọ́n máa ń ṣògo wípé àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú ara wọn, ìfọkàntán nínú ara wọn, wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ara wọn. Èyí kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí a ń sọ nípa rẹ̀. Bí o bá wo ìhín, ó ń sọ, ó ní nítorí ẹni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá, kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ, ó ń sọ nípa ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run. Àwọn ẹlòmíràn ìgbàgbọ́ tí wọ́n ní ni wípé àwọn ní ìgbàgbọ́ nínú àlùfáà, wípé àwọn mọ̀ wípé àlùfáà wa pé kò ṣeé ṣe, ò sí níwájú ẹ̀. Àlùfáà wa ó jẹ́ ẹni tó lè gbàdúrà, wọ́n lè bọ́ṣọ lẹ́ẹ̀kan bẹ̀rẹ̀ sí ní jà torí bẹ́ẹ̀. Bí ẹnikẹ́ni bá sọ̀rọ̀ tí kò dára nípa àlùfáà, wọ́n lè tú gèlè, wọ́n lè tú ọ̀já, wọ́n lè ṣí fìlà kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jà, kí wọ́n sọ pé ìgbàgbọ́ tí mo ní nínú àlùfáà, mi ò fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kí ó fọwọ́ kàn án. Èyí kì í ṣe ìgbàgbọ́ tí ń jà, ìgbàgbọ́ tí ń nodì, ìgbàgbọ́ tí ń dà nǹkan rú, kì í ṣe ìgbàgbọ́ irú bẹ́ẹ̀ là ń sọ. À ń sọ ìgbàgbọ́ nípa nínú Ọlọ́run. Ó sọ wípé ní ẹsẹ̀ kẹfà, ṣùgbọ́n láìsí ìgbàgbọ́ kò ṣeé ṣe láti wù ú. Nítorí ẹnikẹ́ni tí ó bá tọ Ọlọ́run wá kò lè ṣàìgbàgbọ́ pé ó ń bẹ, àti pé òun ni olùṣẹ̀san fún àwọn tí ó bá farabalẹ̀ wá. Àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa ní ìgbàgbọ́ nínú ọkàn ara wọn. Bí wọ́n bá fẹ́ lọ sí ìrìn àjò, ó ṣeéṣe kí wọ́n ti ní ìpinnu pẹ̀lú ẹnìkan pé ní ọ̀la ní agogo mẹ́sàn-án a ó lọ sí ìrìn àjò. Ṣùgbọ́n bí ẹni ti ń wọlé, bóyá ó ṣeéṣe ìgbà tí wọ́n fẹ́ jáde, wọ́n fẹsẹ̀ òsì kọ, wọ́n ní àmì nìyẹn. Mo sì gbàgbọ́ pé tí n bá ti fẹsẹ̀ òsì kọ bẹ́ yẹn, ó parí nìyẹn. Nǹkan tí máa bá pàdé lójú ọ̀nà kì í ṣe nǹkan tí ó dára. A sì sọ fún ẹnì kejì wípé mo gba ara mi gbọ́, mo mọ̀ pé bó jàlá ni mo lá ni, bo je se ni mo fi kan ni bo je nkan kan ni mo ngboro ninu ara mi ni mo mo we pe mo mo bi nkan se ma nri ki se ru igbagbo be ni an so nipa re an so igba an so nipa igbagbo ninu olorun wi pe lai si igbagbo ko se se lati wo olorun nitori eni ti o ba nto olorun wa ko le se igbagbo pe o nbe laaye wi pe o je alagbara wi pe o je olorun ti ki se ke o je olorun ti wi be ti se be eni igbagbo ti an so nipa re ati wi pe ohun ni olusesan fun awon ti o ba fara bale wa se okiyesi nihin o nso nipa wi pe ke a fara bale lati wa olorun wi pe ke a ma se je eni tin kanju awon elomiran won ki mu suru won ki le fara bale wa olorun won ape ki won ki o to de ilesin be a ba si tin pari isin awon eni ti o kokko jade won ki fara bale lati gbadura won ki fara bale lati gbo eko won ki fara bale lati ni igbagbo ninu olorun won ki fara bale lati duro de imuse ileri olorun oni ohun je olusesan fun awon ti o fara bale wa nitori be o ye ki a le ni suru ni waju olorun o ye ki a le fi akoko sile lati sin olorun ki a de si ilesin ni akoko ti o ye ki a si ri wi pe a gbadura a fara bale elomiran ninu ile ki fara bale o se se ki o ma ka bibeli bi o tin gbo ti enikan kan lekun ko mo boya oni won bere tabi elomiran ni won bere o ti dide ki fara bale lori adura elomiran adura ti re ni we pe o gbomi lena o fe teba tabi o gbo be lena o fe jeun oni ko n sare gbadura ibi to tin gbadura o ronu boya obe njo boya omi ti ho o dide iru eni be ko fara bale wa olorun ṣugbọn awọn ti o ni igbagbọ ninu olorun awọn eni ti o je wi pe won to olorun wa won gbagbọ wi pe olorun be won gbagbọ wi pe olorun je olusesan fun awọn ti o fara bale lati wa olorun mo tin so nipa bi o se se pataki to lati ni igbagbọ nitori pe lai si igbagbọ ko se se lati wo olorun je kin tun so fun kini an pe ni igbagbọ wo se ikini nje igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri ese kan yi ti aposteli so fun wa oni aposteli ni o se apejuwe re ni gbogbo ori iwe yi oni o fi so nipa ti Noah nigba ti olorun kilo fun Noah we pe ikun omi yo de Noah ko ti ri ikun omi ni igba kan sosori Noah ko ti ri ki ojoro to be ni igba kan sosori ti o fi ri we pe omi bo ile mole o bo igi mole o pa awon opolopo nkan o pa won run sugbon bi o ti le je we pe ko ri nkan won yi ri igbagbo ni idani loju ohun ti a nreti ijeri ohun ti a ko ri igbagbo ninu re ni o njeri wi pe ohun ti olorun so yo se igbagbo ninu re ni o fi mo wi pe bi o ti le je wi pe a ko ti ri ikun omi ri o daju wi pe ikun omi yo de apostle ton se alaye fun wa o se apere fun ani pati abrahamu nigba ti olorun pe ni ese ikejo lati jade lo si ibi ti ohun ogba gege bi ile ni o gbo o jade lo lai mo ibi ti ohun re fiyesi daradara ibi ti o nlo yi ko ti igbo nipa re ri ko ti ka ninu iwe itan nipa re ri ko ti ri eni ti o lo sibe ti o pada wa ri sugbon bi olorun ti so fun o gbagbo o ko eru re o sibe sin lo si ibi ti olorun fe ki o lo igbagbo ni idani loju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri Paul tun se alaye siwaju si ni ese kokanla o ni nipa igbagbo ni Sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se ileri si olooto ran ti wi pe ni igbesi aye Sara ko ti ri enikan sosho ti o je omo adorun odun ti o ri wipe oloyun o si bimo ko ti ri enikan sosho ti o ri wipe igba obirin ti koja lara re ti o je wipe ko sese ni ti eni eleran ara lati loyun mo sugbon ti o loyun sugbon igbagbo ni idani loju ohun ti an reti bi o ti le je wipe Sara ko ti ri iru enikeni be ri ti o ti di ogbo sugbon ti o loyun sibe sibe nitori wipe Olorun ki seke nitori pe o ka Olorun ti o se ileri si olooto o ni ijeri si ohun ti a ko ri be na ni aso fun wa ni ti Abrahamu ninu ese ketadilogun nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti adan wo fi Isaki rubo eni ti o si fi ayo gba ileri won ni fi omo bibi re kan soso rubo ni ti eni ti a wi pe ninu Isaki li a o ti pe iru omo re o si pari re si pe Olorun ti le le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere se ori ohun ti an so nipa igbagbo wepe bi o ti le je pe Abrahamu ko ti ri eni keni ri ti o jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa Abeli ti o ku ti o si je pe ko jidide lati inu oku o se se ki o ti ka nipa opolopo awon eniyan ti o ku sugbon ti a ko jidide lati inu oku se o mo wepe o wa se aye yi ki Jesu ki o to wa ki a to ma so nipa wipe Jesu Kristi jidide lati inu oku ki a to ma so wipe Elijah tabi Elisha o gbadura fun enikan awon wonyi si jidide kuro ninu oku ki iru igba be ki o to de ni Abrahamu ni o ti gbagbo wipe wese kokan din ni ogun yi o si pari re si pe Olorun ti re le gbe dide ani kuro ninu oku ati ibiti o ti gba pada pelu ni apere eni an so nipa igbagbo wipe igbagbo ni ijeri si ohun ti a ko ri nitori be o ye ki o ye wa ohun ti a n pe ni igbagbo wipe nigba ti Olorun ba se ileri fun wa bi o ti le je wipe a ko ti ri imuse ileri yi bi o ti le je wipe a o mo ona tabi ohun ti Olorun yi o se ti o le fi mu ileri ise igbagbo wa ni wipe Olorun ki kuna Olorun ki baati Olorun ki se eni ti se leri ti ki o le muse igbagbo wa ni wipe Olorun je alagbara Olorun je olooto Olorun je onife Olorun je ologbon ati wipe ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le yi pada ko si ohunkohun ti o wa labe orun ti Olorun ko le se eyi ni igbagbo wa nitori be je ki o yi o wipe igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ati ijeri si ohun ti a ko ri wo Romu ori kerin ki o le yi oju be lo Romu ori kerin lati ese ikerindinlogun nitori na le o fi se ti ipa igbagbo ki o le se ti ore ofe ki ileri ki o le da gbogbo omo iru omo loju ki se awon ti pa ofin nikan sugbon ati fun awon ti inu igbagbo Abrahamu pelu eni ti se baba gbogbo wa gege bi ati ko pe mo ti fi o se baba orile ede popo ni waju eni ti o n gbagbo Olorun ti kara re ti o so oku di aye ti o si pe ohun won ni ti a ko ti ko si bi eni pe won ti wa se ori ohun ti a so nipa igbagbo nihin we pe Olorun ti o pe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa igbagbo ni idaniloju ohun ti a n reti ijeri ohun ti a ko ri pipe awon nkan won ni ti ko si bi eni pe won ti wa ese ikejidinlogun nigbati ireti ko si eni ti o gbagbo ni ti ireti ki o le di baba orile ede popo gege bi eyi ti a wi pe bayi ni ru omo re yo ri eni ti ko se ilera ni igbagbo ko ro ti ara ohun ti kara re ti o ti ku tan nigbati o to bi eni iwon 100 odun nipati Abrahamu ni a so wi pe o to eni 100 odun nigbati Sara ti o nje bi eni 100 odun ati kiku inu Sara ko fi aigbagbo si emeji ileri Olorun sugbon o le ni igbagbo o fi ogo fun Olorun nigbati o sa ti mo daju daju pe ohun ti ohun ba se ileri ohun ba ti leri o si le se yin ni an so ni pa ti igbagbo nipa be ni a firi wo pe igbagbo awon ti majemu lai lai won se opolopo ise iyanu awon ti won ni aisan amun larada awon ti o dabi eni wo pe odi Jericho wa ni iwaju won a wo odi Jericho lule awon ti okun pupa ti o wa ni waju won nipa igbagbo ni a fi pin okun pupa si meji opolopo ise iyanu ohun meriri ni igbagbo se ni igbese aye awon won ni e ni a fi je ki o je bi apere fun wa wi pe awa paapa o ye ki a ni igbagbo ninu Olorun bi o ba pada si Heberu ori kokanla Heberu ori kokanla kini awon nkan ti igbagbo se awon nkan ti igbagbo se ye ki a wo ti Noah ni ese ikeje nipa igbagbo ni Noah nigbati Olorun kilo ohun ti ko iti iri fun o beru Olorun o si kan oko fun igbala ile re nipa eyi ti o da aye lebi o si di ajogun ododo nipa ti se nipa igbagbo ni hin ni an so fun wa ni ti Noah ye ki o ye o wi pe nigbati a kilo fun Noah nipa ikun omi ohun ti ko ti iriri o gba Olorun gbo o beru Olorun o kan oko oko ti o kan yo kan nipa igbagbo eyi a se ohun ti o ga julo ti igbagbo se ninu Noah rara kilo ti o ga julo asofun ni ese ikeje yi o di ajogun ododo ti se nipa igbagbo nigbati a ka awon opolopo eniyan si elese nigbati awon opolopo eniyan wonyi ti won ko le ri oju Olorun ti won ko le ba Olorun dore ti won ka won se elese ti won ku ninu ese won nipa igbagbo ni Noah ni o fi di olododo o meji ni an so nipa re Noah o kan oko fun igbala ile re Noah di olododo nipa igbagbo e wo lo ga julo se wi pe a kan oko tabi a kan moto tabi ani irinse tabi ani awon nkan won ni ti o wa ninu aye awon nkan ti yo ba aye koja lo se yi ni o gaju rara wi pe a di olododo nipa igbagbo e ni ohun ti o gaju o ye ki o ye wa nigba na wi pe nigba ti a ba gba Olorun gbo ti igbagbo wa ti o je ki a bo lowo ese ti igbagbo wa ti o so wa di olododo ti igbagbo wa ti o so wa di akikanju ninu Olorun eni ti n ba ese jagun eni ti n ba aye jagun eni ti n ba iran ara jagun eni ti n ba esu jagun eni ti bori ese eni ti bori esu eni ti bori awon iran ara eni ti bori idanwo ti o n wa lati odo esu igbagbo yi ni o gaju igbagbo yi ni o se ohun ti o gaju ni igbe aye wa bakan na ni a le so nipa ti Abrahamu bi o ba wo ese ikejo nipa igbagbo ni Abrahamu nigba ti a ti pe lati jade lo si ibi ti ohun yo gba fun ile ini o gbo o si jade lo lai mo ibi ti ohun re ni hin ni an so fun a wi pe Abrahamu o gba ile gege bi ohun ini bawo ni o se gba ile yi gege bi igbagbo ni nipa ti igbagbo awa na o seese boya a o ni ga a o ni go a o ni kan ni kankan tele tele a o ni le a o ni bugbe a o ni le sugbon nipa igbagbo a gba Olorun gbo nipa igbagbo wa ninu Olorun a be si ni di eni to ni ile gbe a di eni ti o nrale a di eni to n so wi pe lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo ti n fi okuta ile ipele ile mo ti n fi lele lati igba ti mo ti gba Jesu Kristi gbo mo tin ra irin ise ki se be ni kan emi ti o je wi pe mu pin shop ba eyan lo tele tele ni sugbon mo ti ni shop ti ara mi ni sisin yi se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se rara ori won so fun a wi pe Abraham o je eni ti o gboran nipa igbagbo won ni nigba ti a kilo fun nigba ti a soro fun o gbo o gboran igboran ti o wa lati igbagbo yi oni o gaju o sese ari awon miran ti o je wi pe nipa igbagbo won le ni ile won le ni ile won le ra moto won le ra irin ise won le bere si ni bi won le di eni ti nkowo jo sugbon igboran igbagbo ko si ni igbesi aye won o sese ki olorun ni ki won ko ti sile ati gboran o soro olorun ki won ko siga mimu sile o soro Olorun so fun wi pe ki won ki o mu iloko laya won ki won ki o mu bo sipo gege bi oro Olorun oko kan aya kan ati gboran o de ti fun won won o le gboran an so fun wi pe ohun ti o se pataki julo ti igbagbo le se ohun ni wi pe igbagbo o je ki a gboran si Olorun Olorun so pe ki a ko ise sile ki a be si ni hu iwa ododo igbagbo ti o ga julo ni igbagbo ti o je ki a di olododo igbagbo ti o je ki a bo lowo ise igbagbo ti o je ki a rin gege bi eniyan olorun gege bi eni ti o ni iwa mimo ki se be ni kan a nso ni ese ikokanla nipa igbagbo ni sara ti kara re pelu fi ni agbara lati loyun nigba ti o koja igba re nitori ti o ka eni ti o se leri si olooto o je ohun ti o wu ni lori o je ohun ti o dun mo ni ninu popo nigba ti a ba ri obirin gege bi sarah ti o je wi pe tele tele ko bimo so mo we pe gba ti a ti mo sarah amo gege bi eni ti o loko ese lese kese ti a daruko sarah ninu genesis ni a ri wi pe o ti wa nile oko o si wa nile oko fun ojo pipe fun odun pipe sugbon ko si omo fun odun popo lo fi wa lai romo bi sugbon aso fun anihin wi pe o to akoko kan ti sarah ti o gba olorun gbo bi o tile ti koja igba ti obirin le loyun igba ti obirin le bimo sibe sibe o gba olorun gbo e je ohun ti o dara popo ninu ijo wa nihin iwo na o le je eleri fun mi o le je eleri o le je agbenuso fun olorun wi pe ati ri opolopo awon obirin ti o je wi pe bi won se wa sinu ijo won ti gbeya won ti loko fun bi odun marun odun mewa odun medogun ati le nka ti olodun mokanlelogun mejilelogun mo ari kan ninu wa ti o je wi pe odun mokandinlogbon ni o ti wa nile oko ti o bimo ri sugbon nigba ti o wa sihin agbadura olorun ti o si ye igbagbo wa si o je ki o loyun o je ki o bimo laye ati lalaafia sugbon ni soro se eyi ni ohun ti o gaju ninu igbagbo rara nitori iwo na papa o sese ki o mo enikan tabi meji tabi meta ti o je wi pe nipa igbagbo nigba ti won wa sinu ijo won o loyun tele won o bimo tele gba ti won wa sinu ijo won loyun won bimo sugbon ese kuro ninu aye won o igbala ko je ti won o ise ododo irin ododo oro alaafia ko si ni igbese aye won o ari awon elomiran to je wipe won ni igbagbo wipe bi oluso agutan ba ti gbadura fun mi bi o ba ti daruko jesu si isoro airomo bi ti mo ni yi o da mi loju wipe ma loyun ma bimo gba ti a si gbadura ni toto gege bi igbagbo re o loyun o bimo sugbon ye ti o kuro leti e gba kuro lorun awon nkan ton fi nko eti atowo ko kuro nbe ko segun aye ko segun ese ibinu o kuro nbe ija ko kuro nbe o le ka ma fowo ranko ka ma ji owo oko ka ma ji owo awon aladugbo ko kuro nbe ka ma sepe nko tabi ka ma nodi tabi ka ma ni aran kan tabi ka ma jo owo enikeji ko kuro nbe ohun ti a nso ni wipe elomiran o sese ke ari wipe o ni igbagbo ati loyun o ni igbagbo ati bimo igbagbo yi ti o ni ko le gbe dorun nitori wipe ese ko kuro ni igbesi aye re ohun ti o ga julo ohun ti o tobi julo ti igbagbo le se ninu aye re tabi ninu aye temi ohun ni wipe ki igbagbo ki o da mi need kuro ninu ese ki igbagbo ki o gba o sile kuro lowo ese gba ti o nba aye jagun gba ti o nba ese jagun gba ti o nba eran ara jagun gba ti o nba awon nkan ti o wa ninu aye yi ti o nba won jagun igbagbo ti o ga julo ni wu pe ki igbagbo yi ki o da o sile kuro ninu awon nkan ti o wa ninu aye ki a ri wi pe ese iro agbere arankan eja gbe anodi gbogbo nkan won yi ki o kuro ni igbese aye re nipa igbagbo eyi ni ohun ti o ga julo wipe igbagbo so wa di eni mimo igbagbo so wa di olododo igbagbo so wa di eni ti o bo lowo ese eni ti a dani de kuro lowo ese nitori be eni o je ko eni o ye ki o je ohun ti a o ma ro ninu okan wa eyi ni o ye ki o je ohun ti a o ma gbadura le lori eni o ye ki o je ohun ti a o kunle le lori ti a o so fun olorun wipe bi ko ba di igba ti igbagbo ti o so mi di olododo eni ti o bo lowo ese eni ti o rinrin ododo eni ti o n soro ododo bi ki ba se wi pe igbagbo se ise ase pe ni igbese aye mi n ki yo duro ohun ti o ye ki a gbe yewo ni yi wese ogun oni nipa igbagbo ni Isaac sure fun Jacob ati Esau ni ti ohun ti n bo e je ohun ti o se pataki o je ohun ti o wuni lori a si ma n ri wi pe ninu ijo wa nihin opolopo igba ni Olorun le lo oluso agutan ti o je wipe bi o ba ti sure fun o bi o ba ti gbadura fun o bi o ba ti so pe bayi ni yo ri be na ni yo ri o je ohun ti a dupe lowo Olorun fun wipe Olorun fi n ke wa o fi n ge wa ninu ijo wa nihin o si sese ko je adari wa o sese ki o je arabirin ninu Oluwa ni a ri wipe o je onigbagbo o je eni ti n gbadura o je baba ti ni isoro bi a ba ti ni ajalu baba ti ni wahala ninu ebi wa bi a ba ti lo ba arakunrin yi ninu ijo arabirin yi ninu ijo bi o ba ti so wi pe ma beru ohun to le loni yo ro lola inu re adun wa so wi pe arabirin bo ba ti soro be ni yo ri ni toto toto o ba si di ojo keji nkan to le tele tele a ri wi pe gbogbo re Olorun a pero si o je ohun ti o dara adupe lowo Olorun o je ohun ti Olorun ti o fi n toju wa gege bi baba si omo sugbon ye kin bere lowo re se eyi ni ise igbagbo ti o gaju ti a le toka si wipe nipa igbagbo Isaac sure fun Jacob ori be nipa igbagbo oluso agutan o gbadura fun wa ori be oni ki a bimo oni ki a lowo oni ki a rise oni ki igbese aye wa ki o denu ju be lo oni ki oko ti o fe ti wa jade o sure fun a wi pe koni ti wa jade mo o si ri be se yi ni ohun ti o gaju tabi o sese nkan rin ni ago ara re tabi o sese ki o je wi pe alakara lo nba oja tabi awon nkan kan ni o de si o bi oluso agutan si ti so wi pe ki nkan won ni ki o pora o si pora ni toto se eyi ni ohun ti o gaju ti igbagbo le se ye ki a wo Matthew ori keje lati ese ikokanlelogun ki se gbogbo eni tin pe mi le Oluwa Oluwa ni yo wole ijoba orun bi ko se eni tin se ife baba mi tin be le orun opolopo eniyan ni yo wi fun mi le ojo na pe Oluwa Oluwa awa ko ati so tele le oruko re ati oruko re ki awa fi le awon emi esu jade ati le oruko re ki a fi se opo ise iyanu nla nigba na le emi o si jewo wi fun won pe emi ko mo yin ri e kuro lodo mi eyin oniseese se ori nihin o sese ki a mo bi a ti sure o sese ki a mo bi a ti gbadura o sese ki a gbadura fun eniyan ki emi esu ki o pora ki o jade ki a ri wipe awon aisan awon isenise awon iponju ti o ti wa ni igbese aye iru eni be tele tele lese kese ti a gbadura fun o pora sugbon Jesu n so fun awuko ni je o mo wipe eyi ko so wa di eni ero ijoba Olorun wipe bi a o ba bori ese bi igbagbo ti a ni bi ko ba je ki a bori awon ese ti o n jade ni igbese aye eni kookan wipe ise iyanu ti a n so nipa re yi lile emi esu jade ti a n so nipa re yi wiwo alaisansan ti a n so nipa re siso tele tabi lilala ti awon eniyan n so nipa re eyi ko mu wa lo si orun o ni a ni lati bo lowo ese eyi ni ise iyanu ti o ga julo eyi ni isegun ti o ga julo ti igbagbo le se ni aye re ati ni aye mi paapa nitori be o ye ki a pada sinu bibeli ki a je ki o ye wa wi pe igbagbo ni toto o ma je ki a bori ese tele tele ni ijo wa ye ni dipa awa ti o ba pe die ti a tin wa a o je eleri wi pe tele tele nkan ti a ma nsogo ninu re ni wi pe ah mo dupe lowo olorun o lati igba ti mo ti de inu ijo olorun je ki n bo lowo ese wi pe tele tele mo je sose sose tele tele mo je onija gidi jagan eniyan tele tele mo je amuti para tele tele ko si nkan ti mi o le mu ni siga bo je e ti won pe ni igbo ni tabi e ti won we sinu paper funfun ni ko si e ti mi o le mu ni siga tele tele o bi won da ito sinu igo mo le mu sugbon ni sisin yi mo olorun ti tun mi sile mo ti bo lowo ese mo ti bo ni lowo ijekuje mo bo ni lowo emukumu tele tele arin de oru ni mi wi pe tele ko si ibi kibi ti won tin jebo ibi kibi ti won tin jo ibi kibi ti won tin se nkan ki nkan ayeye mu lati debe ni sugbon ni sisin kin joko sile ni kin ma ka bibeli ni kin ma waasu irere ni eyi ni osogo wa tele tele gege bi omo dipalai wi pe abo lowo ese iro kuro lenu wa o le kuro lowo wa irin de oru kuro lese wa ati nkan aye isoso aye irin aye oro aye ka ma kun ete ka ma kun oju ka ma kun ekanna ka ma jo irun nina wi pe gbogbo nkan won won kuro ni igbese aye wa isogo wa ni tele tele wi pe ade omo olorun bi a ba jade lati jeri eri wa ni wi pe jesu kristo so mi dominira o je kin bo lowo ese o je kin bo lowo isu o je kin bo lowo awon ti o awon kan ti o so mi lojo tele tele awon kan ti o de mi ni igbekun ninu aye yi tele tele o je kin bo lowo won ohun ti a fi man jeri tele tele ni yi sugbon o se ni laanu we pe opolopo ni won yi ilana pada opolopo ni o dabi eni wi pe bi won tin wa sinu ijo nisinsin yi isogo won ijeri won ni wi pe mo ni imularada tele tele mo fe de adetetan sugbon gba ti won ti gbadura fun mi mo ti bo lowo nkan won yi tele tele mo je eni ti nkan ma rin lara re sugbon nisinsin yi nkan ti gbogbo nkan won yi ti kuro sugbon o bo lowo siga mimo won o bo lowo ti o won o bo lowo ole won o bo lowo iro pipa won o bo lowo ija jija won o bo lowo awon kan won ni to je wi pe o je ese ni igbese aye won o mo ohun ti olorun so fun wa wi pe lai si wa mimo ko si eni ti yo le ri olorun nitori be eni mo fi ka ori kejila fun otele tele ye ki a wo ori kejila nisinsin yi ninu ori kejila ese ikini oni nitori na bi a ti fi awo somo ti o kuto bayi fun eleri yi waka e je ki a pa ohun idiwo gbogbo ti se apa kan ati ese ti o ronu lati dimo wa ki asi ma fi suru sa ire ije ti agbeka iwaju wa ki a ma wo Jesu olupilese ati alase pe igbagbo wa eni nitori ayo ti agbeka iwaju re o farada agbelebo laika itiju si ti o si joko le owo otun ite olorun saro ti eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won ki e ma ba rewesi ninu okan yin ki are si mu yin eyin ko iti ko ju ija si ese titi di eje ni ijakadi yin duro nibe o ti so fun wa ninu ori kokanla o so nipa igbagbo o so nipa noah ti o kan oko pelu igbagbo o so nipa Abrahamu ti o jade lati ibi kan lo si ibomiran nipa igbagbo o so nipa Sarah ti o loyun ti o bimo nipa igbagbo o so nipa Isaki nipa Josephu o so nipa Jacobu nipa igbagbo o so nipa Mose nipa igbagbo o so nipa awon obi Mose pelu nipa igbagbo o so nipa Jephtha o so nipa Davidi o so nipa Samsoni o so nipa Gideoni nipa igbagbo o so nipa awon nkan ti a le fojuri apin okun pupa niya ni tabi abimo tabi agba ile ni tabi akan oko tabi omiran ti a se wipe asegun awon Filistini tabi opolopo nkan miran ti a se odi Jericho ni awolu le ni o so pe gbogbo awon kan wonyi o wa nipa igbagbo sugbon ni ori kejila wa so we pe nisinsin ki a moju kuro ni wi pe apin okun pupa niya ki a moju kuro ninu wi pe a je ki golati ki oku ki a moju kuro nipa wi pe asegun awon ota ki a koju si nkan kan wi pe asegun ese ki a koju ija si ese titi di eje ni ijakadi wa ki a si ma wo Jesu Christi olupilese ati alase pe igbagbo wa eni ti o je wi pe o farada agbelebu eni ti o je wi pe o se gbogbo nkan ti olorun fe ki o se ayo ti a gbe ka iwaju re oni o tejumo awa na papa o ye ki o ye wa wi pe isegun ti o ga julo isegun ti o po julo oni o pe asegun ese asegun esu asegun eran ara awon nkan ti o ndoju ko wa awon nkan ti o dabi eni wi pe won je idanwo ni iwaju wa adoju ko won a si segun wo ese ikerin la e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati iwa mimo lai si eyi ni ko si eni ti yo ri oluwa oni e ma lepa alaafia pelu gbogbo eniyan pelu eniyan gbogbo ati wi pe ki a si ma lepa iwa mimo lai si iwa mimo yi ko si eni ti yo le wu oluwa ti yo le ri oluwa sori wo pe laarin wa o je ohun ti mo gbagbo wi pe yo ma se Jesu Kristi laanu yo si ma ba ninu je wi pe a ko lepa iwa mimo iwosan la nlepa e a ko lepa iwa mimo ba o se je ba o se mu la nlepa e a ko lepa iwa mimo ye kin bimo ye kin loko ye kin laya la nlepa e a ko lepa wi pe bi ipe ba dun nigba ki igba tabi bi Jesu Kristi bi o ba farahan lawo somo wi pe nje a o le ri oluwa a ko lepa iwa mimo awon kan aye yi awon omule mo fo aye awon nkan itafo ba file awon kan ti o je wi pe a o le mu lo sorun o ba ni gbogbo owo aye yi a o le ko lo sorun o ba ara gbogbo won to aye a o le ko won lo sorun o ba ni gbogbo awon ore aye a o le ko won lo sorun o ba di eni gba ojumo ninu aye o ba di oselu pataki ninu aye a o le mu eyi lo si orun o ba di enikeni kini lo le je ninu ijo a o le mu awon nkan won yi lo si orun ohun kan soso ti a le mu lo si orun ti o je iwe irinna lati rin ninu aye yi lo si orun rere o ni iwa mimo nje o jemo o se wa laanu wi pe opolopo ni o lepa bi a o ti di atunbi opolopo ni o lepa bi a o se bo lowo ese opolopo ni o lepa bi a o se bori awon idanwo ti o n kodu ara wa ti o n wa si ago ara wa opolopo ni o lepa bi a o se je mimo ninu mimo lode mimo ninu ebi mimo ni igboro mimo ni ileto mimo ninu ile mimo pelu awon aladugbo wa opolopo ni o le wa ni o lepa iwa mimo iwa ododo ni bi ise ni iwa ododo ni bi oja wa ni iwa ododo iwa mimo ni bi kibi ti awa sibe sibe anje ki o ye wa o wi pe lai si iwa mimo ko si eni ti o le ri olorun so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo wa so fun mi bi pe badun nisinsin yi ni bo lo pari ire ije igbagbo re ni bo lo pari esi se o ti di olododo se o ti bo lowo ese se o ti bo lowo awon faaje aye yi awon omule mofo afoba file aye yi so ti bo lowo won abi won de oni igbekun agbere ese iropepa o le jija ibinu abi awon nkan won yi ni won de omole ti won ni je ki o le ba Jesu lo se o ti ni iwa ododo ti an so nipa re yi iwa mimo ti an so nipa re yi se won ti je ti re dide ki o gbadura dede ki o so fun olorun lai si iwa mimo ko seni ti o le wo olorun eyi ni ohun ti o ga julo ohun ti o ga julo ti igbagbo le se ni igbese aye wa wi pe ke a wo ese wa nu pelu igbagbo ke a so wa di olododo nipa igbagbo ke a so wa di eni iwa bi olorun nipa igbagbo ke a di eni ti o ni iwa mimo nipa igbagbo so fun olorun wi pe bi ki ba se pe o so mi do olododo ni ki o kuro nibi loni bi o ba so fun olorun bi o ba gbagbo yo se fun o yo gba okan re la yo tun obi yo wo ese enu yo so di olododo ati eni mimo I'm
1: I'm

mo fe ki o mo yi pe Oluwa wa legbe re nibe yen nibi ti eni meji tabi meta to ba pejopo Oluwa wa nibe tori na dupe nitori anu re lori aye re gege bi enikan fi ola ati ogo fun Oluwa ye yeah.

Be a o si fi fun o je ki agbara Olorun iwa pelu enu Olorun ko wa pelu ani biba ni owuro yi pe gbogbo awon olujosin niyin won o ri Oluwa gbogbo olujosin niyin won o gba lowo Oluwa bi Oluwa tin ba wa so npe mi re loni be ni isiloju ti emi yo wa lati ri Oluwa e je ka gbadura bi oro Olorun se njade loni ti emi Olorun si wa niyin emi si Olorun yo wa bi emi Olorun tin ba soro ore ofe ipa ti agbara lati se ti Oluwa fe ki a se a o se Olorun yo si fun wa ni ipa na.

bi a se wa si waju re ni oni ohun gbogbo ti o ba duro gege bi idi lowo laarin awa ati olorun a fe gbe lowo oluwa pe ki oluwa ko mu mura tan okan to mura tan oluwa yo fi fun olukuluku wa okan lati gbo okan lati se ohun ti olorun fe ki a se eje a gbadura pe olorun yo fi fun olukuluku wa ye gbadura ko gbagbo pe emi mimo agbara olorun yo wa laarin wa niyin lati danile lati wosan lati tu awon elese sile ko nu ide ese lowuro yi yadure ko gbadura.

ni oruko Jesu ni agbadura a fe gbadura a fe fe ara wa le oluwa lowo ni owuro yi nipa sori ofe olorun ati wa siwaju oluwa ati wa lati so okun wa dotun ati wa lati gba ori ofe ati agbara lati ma tesiwaju ni ise ise oluwa nitori na wa gbadura fun ara re wa so fun oluwa gege bi iwe mo ti so nu we job pe oluwa o ti emi ko mo ni owuro yi ko mi o ti emi ko mo ko mi kin bayi ti deshe emi o ni se be mo fe ara re ni oluwa lowo ni owuro yi pe oluwa olorun orun fun ara re yo ba o soro oluwa yo sise iranse si o ni ede ti o gbogan bere lowo oluwa ye mi po oluwa ki o si mo kan mi loni wadi mi ko si mo kan mi bi ohun ikokokan ba wa nu mi we mi ki o si we mi ni awe mo

ni oruko Jesu ni agbadura o fe fi ara re ji fun Oluwa ni owuro ye pe Oluwa on gbogbo ti o ba so fun mi emi o se gbogbo won wa wa fi ara re le Oluwa lowo okan lati se igboya lati se okun lati se on gbogbo ti Olorun ba so fun e pe wa le se ni owuro ye eto ni atunse ati on gbogbo ti Olorun ba fe ko se ni owuro ye wa gbadura pe ki Olorun ko ran lowo lati le je ki okan re ko je okan to mura to lati gboro na wa si le se on gbogbo ti Olorun ba fe ko se bere lowo Olorun ore ofe lati je oluse oro re ki Olorun ko fi fo oluse oro na la o da lari waju Olorun o ki se olugbo nikan Oluwa yo ran lowo laaro yi boya si irusoke si imulokan le si igbeniro oro Olorun ta o gbo latodo baba wa nu Oluwa Olorun yo fun ni ipa lati se won lo pe gbogbo re a fe gbadura a fe fi baba wa nu Oluwa le Oluwa lowo a fe dupe lowo Olorun fun aye won a fe yin Oluwa a fe bere fun okun si a fe bere fun okun si lori aye won agbara si ifamoyan si lori won bo se ma ba wa so ni owuro yi Oluwa yo ba olukuluku wa soro eje ka fi won le Oluwa lowo.

akigbo akabo si wanu we mochi owuro ini oruko jesu eje ki agbadura olorun wa ati baba wa afi muri wa han fun yin adupe oluwa pe emu wa papo ni owuro yi lati bukun fun wa nipase oro yin olorun ododo ni la wa ni waju yin mo gbadura olorun eleda wa pe ke ba gugu okan soro oluwa eran wa lowo lati gboran si oro yin ni oruko jesu baba oro yin ko wa fun lati de ni keni wa lebi oluwa bi oro yin se to wa wa ore ofe lati gba oro yin pelu okan to mura tan e fi fun olukuluku wa ni oruko jesu adupe baba olorun wa to pe ti da wa lohun e wa pelu abaye bi a se nte si waju ni oruko jesu ni agbadura adupe lowo olorun ti o mu wa loni fun isin asepo agbayanu yi ninu eko wa ti o koja awo Jonathan Segun lori awon ara Filistini ninu eko na Oluwa ran wa leti pe gege bi o ti wa ni ojo Jonathan be na ni o wa ni akoko ti wa loni igbe aye ti an gbe yi o je ogun gege bi Jonathan awa na a gbodo fi igbekele ati idaniloju wa sinu eran ara tabi awon oini aye sugbon a gbodo ma fi igboya wa sinu olorun olodumare ati ninu oro re lati le ni a gbodo ri daju gbangba pe agbekele itoni emi mimo nu gbogbo ti a ba nse loni eko wanu we mo won oni lori afi ororo yan Dafidi ni oba eje ki a so papo afi ororo yan Dafidi ni oba ibi kika wa o wa lati nu Samuel kini ori ikerin odi ni ogun lati ese ikini si iketa le ni ogun ese akosori wa o wa ni Samuel kini ori kerin lo ese iketa la ta lo le ka fun wa bi a se nte si waju enikeni ese akosori wa lati nu Samuel kini ori kerin lo ese iketa la nigba na ni Samuel mu iwo ororo o si ya si oto laarin awon arakunrin re emi oluwa si ba le Dafidi lati ojo na lo Samuel si dide o si lo si Rama aumaka ibikika wa ni ati bibayi Samuel kini ori ke rede ni ogun latese ikini latese ikini si keje won si ma to abi a tin ka yoku lo oluwa si fun Samuel pe yo ti pe to ti wo fi ma ka anu Saul ngba ti o je pe mo ti ko lati ma joba lori Israel fi ororo kun iwo re ki o si lo emi o ran to Jesse ara Bethlehem nitori emi ti ri oba kan fun ara mi ninu awon omo re Samuel si wi pe emi o ti se lo bi Saul ba gbo yo pa mi oluwa si fun pe mo odo malu kan ni owo re ki wo si pe emi wa ru bo si oluwa ki o si pe Jesus si bi ebo na emi o si fun ti wo se pa o iwo si ta ororo si ori eni ti emi o daruko fun o Samuel si se yi ti oluwa wi fun o si wa si Bethlehem awon agba ilu na si beru nitori wa re won si wi pe alaafia ni wo awabi o si dan wi pe alaafia ni emi wa rubo si oluwa ese ara yin ni mimo ki esi wa pelu mi si bi ebo na o si ya Jesus si mimo ati awon omo re o si pe won si ebo na o si se nigba ti won de ori Eliabo si pe nitoto eni ami ororo oluwa nbe niwaju re sugbon oluwa wi fun pe ma se wo oju re tabi giga re tori pe emi ko nitori oluwa ki wo bi eyan ti nwo sugbon a ma eni a ma wo oju oluwa ma wo okan ese ikewa
si ikere la. Jese si ton muki awon oma. Remeje je koja ni waju Samueli. Samueli si fun Jese pe. Oluwa ko yin awon won yi. Samueli si bi Jese. Lere pe. Gbogbo awon oma re ni o wa ni ibi. O si dan wi pe abi keyin. Won ni oku sa wo o si so agutan Samueli si wi fun Jese pe ranse ki o si mu wa tori pe awa ki yo joko titi on yo fi de yin yi o si ranse o si mu wa o si je ni pupa ti o lewa loju o si dara lati ma wo Oluwa si fun pe dide ki o si fi ororo yan nitori pe o na ni eye nigba na ni Samueli mu iwo ororo o si ri ya soto laarin awon arakunrin re emi Oluwa si bale David lati ojo na lo Samueli si dide o si lo si Rama ese kerela sugbon emi Oluwa si sugbon emi Oluwa fi Saul sile emi buburu lati odo Oluwa si yo ni enu ese kokan di ni ogun Saul si ran iranse si Jesse pe ran David omo re si mi eni ti o so agutan Jesse si mu ketekete o si di eru akarale ati igo ti wine ati omo ewure o si ran won nipo owo David omo re si Saul David si to Saul lo o si duro niwaju re o si fe gidigidi David si wa di eni ti nru ihamo re re Saul si ranse si Jesse pe je ki David emi bi o duro niwaju mi tori ti o wu mi o sise nigba ti en buburu lati odo Olorun ba de si Saul David a si fi owo re kore lara duru a si san fun Saul ara re a si da en buburu na si fi sile ni ori kedogun ni bi ti awo saju akoko ye Samuel o pari o pari pelu ona ibanuje tori bi Olorun ti ko Saul sile gege bi oba ni Israeli nitori iyapa to wa laarin Samuel ati Saul bo je pe Samuel o yapa ko lodo Saul sugbon sibe o tun ni imolara ohun ti o lodi na ti o sele o fi wa tooto han eleeto ye ki omo Olorun ni ngbati omo Olorun tooto kan to ba subu sinu ese nu Galatia ori kefa mo fe ka ni ese ikini nibe Galatia ori kefa lati ese ikini ori pe ara bi atile mu eniyan ninu isubu kan ki eyin ti se ti emi ki o mu iru eni be bo sipo ni emi iwa tutu ki iwo funra re ma ki esara ki a ma badan iwo na wo pelu ari wipe bi o tile je wipe Saul o se nkan kan ti o buru Samuel o kedun nitori isubu re o ti an reti lowo omo Olorun to to ni eleyi ki se lati ma yo pe arakunrin kan tabi arabirin kan subu kuro ninu igbagbo sugbon kaka be ki a so gbogbo ta ba le se lati mu re ni be pada bo sinu igbagbo sibe sibe Olorun eni ti o ni ise na o to Samueli pe ki o lo si ile Jesse lati yan oba miran si ori ite amo yi pe ikuna enikan ko le di ilo siwaju ise Olorun lowo lori ile aye ohun to wu ko sele si enikan ise Olorun yo si tun ma tesiwaju gege bi eto Olorun ati eto Olorun ibere kini eko ti awon onigbagbo le ri ko lati nu iwa si Samueli si Saul ati itoni Olorun fun e down arakunrin to wa nibe akeko wipe nigbati arakunrin kan to ba suru tabi to wa pada sinu ese a gbodo kedun fun eni be bakan na atun ko nipa itoni Olorun si Samueli pe Samueli
o gbona kia kia o si lo si le jese lati fi o ami royan David gege bi oba tori na agbodo gba se olorun kia kia a o pin eko yi si ipa meta ipa akoko olorun fi se ran Samueli lati fi ororo yan omo jese ikeji olorun to Samueli sona o si fi itoni fun lati fi ororo yan David keta olorun gbe agbara wo David fun ise isin akoko olorun fi ise ran Samueli lati fi ororo yan omo jese ninu Samueli kini ori kerede logo nibi ti atika eje ka wo ese ikini le kan si oluwa si fun Samueli pe yo ti pe to ti iwo fi ma kaanu Saulu nigba ti o je pe mo ti ko lati ma joba lori Israeli fi ororokun iwo re ki o si lo emi o si ran oto Jesse ara Bethlehem tori ti emi ti ri oba kan fun ara mi ninu awon omo re ni ya ri pe nigba ti Olorun to fi se ran Samuel lati lo ti o si yan oba miran fun Israeli o ni ibeun okan re tori pe o ni lokan pe ti Saul ba gbo nipa re Saul yo seto o ni tun le pa pelu sugbon Olorun wa fi da loju nipa abo ti o wa lati orun wa ti Olorun to ba ti fun wa ni ise iranse kan yo fun wa ni abo lati le se ise ti o fun wa no Matthew ori kejide ni ogbon ni ese ogun Matthew ori kejide ni ogbon ese ogun e ma lati ma ko ni ohun gbogbo ti mo ti pa ni ase fun yin si kiesi emi wa pelu yin ti di opin le aye ki ijo ki o wi pe ami eri idaniloju latodo oluwa wa Jesu Kristi oluwa re ninu kekere ninu nla yo wa pelu wa niwon igba to je pe o le ni na to yan wa to ifun wa ni ojute na ko ni fi wa sile be ni ko ni ko wa sile tori na ko se idi tabi lati ma beru ninu sise ise oluwa awon miran won ma yan nipa ohun ti yo je talenti tabi amuye nipa ti ara ti a ni sugbon Olorun o ma duro lori amuye ti okan idi niye ti Olorun fi so nu we Isaiah ori karunde ni adota 55 munka ni ese ikejo nibe 55:8 ntori ero mi ki se ero yin be ni ona yin ki se ona mi ni oluwa wi nitori pe bi orun ti gaju aye lo be ni ona mi o gaju be ni ero mi o gaju ero yin lo Olorun ki se eniyan lati ma ta ma yan fun Olorun lati bere o ti se to ngogbo eleyi ti o wa si imuje nitori eleyi o sise gege bi eto re ati ete re fun wa ibere ni pe kini idi ti o fi pon lati gbadura ki a si to wa lati owo Olorun ngba ti a ba yin awon eyan fun awon ojuse pataki kini idi ti o fi se pataki lati gbadura ki a si to wa lati owo Olorun ngba ti a ba yin awon eyan fun awon ojuse ti o se pataki o se pataki lati gbadura fun itoni Olorun ka ma ba se asiyan Olorun o mo ero okan ati ero inu eniyan nitori na o se pataki lati gbadura ka si gbekele Oluwa fun itoni nigba kugba ta ba fe yan eniyan fun ojuse kankan ninu ijo anilo lati tenuma amuye ti emi ni yiyan osise ni yiyan alabakegbe ni igbeyawo ati okowo ati ni gbogbo ikorita aye wa a gbodo wa ma tara sasa ka lo ma so nkohun lai bere lowo Olorun a gbodo mo yi pe ko si pele ti emi ti a le de ele itoye pe yo je ki eni keni ki o ma se asise ninu idajo ti eni be ti a ko ba to lati odo Olorun Samuel oji apere pipe fun eye bi o le je pe o ti n gbo lati odo Olorun lati igba ti o ti wa ni kekere sugbon o se asise sugbon a dupe lowo Olorun
o ma sise re o si se atunse ara re o si tesiwaju lati se ohun ti oluwa fe ki o se a wo ipa keji koko keji bayi olorun to samuel sona o si fi itoni fun lati fi ororo yan dafidi samuel kini ori kerindin ni ogun mo fe ka nibe lati ese ikefa samuel kini ori kerindin ni ogun lati ese ikefa o si se nigba ti won de ori eliabu o si wi pe ni tooto eni ami ororo oluwa nbe niwaju re sugbon oluwa wi fun samuel pe ma se woju re tabi giga re nitori pe emi ko nitori oluwa ki wo bi eyan ti nwo eniyan ma woju oluwa ma wo okan ni ese ikokanla samuel si bi jese lere pe gbogbo awon ma re ni o wa ni bi o si dan wi pe abikeyin won ni o ku sa wo o so agutan samuel si fun jese pe ranse ki o si mu wa tori pe awa ki yo joko titi o yo fi de yin ye o si ranse o si mu wa o si je eni pupa ti o lewa loju o si dara lati wo oluwa si fun pe dide ki o si fi ororo sami saani ami tori pe o na ni eye a ri pe asise samuel ni akoko lati yan bayi o wa gba atunse o wa so ti olorun pa lase fun lati se eleyi o je agbayanu fun olukuluku wa lati ma sira wa paya si atunse nigba ta ba se asise a wa ri dolori asise ye pe mo ti se niyan o rara o nigba to ba se nkan kan ta ba to sona wa gba itoni sona ta fi fun o bakan na ibere je nikan le toka si awon eko pataki lati nu iforoyan dafidi je nikan le toka si awon eko pataki lati nu iforoyan dafidi lakoko ako wi pe oluwa ki yan nipa ojo ori sugbon gege bi ilana re ikeji atun ko wi pe ebo ojo ori tabi nipa ebo nipa ti eda koto ngba ta ba wa si po nti se ti emi iketa atun keko wi pe dafidi o kun fun ojuse ninu ise to rele be ni ko ma polongo fun iku oba be ni olorun ma n gbe onirele ga ikerin aturi pe dafidi a fi ororo dafidi ni ipele meta asere lori juda be ni ori tun wa lori israeli iketa bakan na oluwa o ma fi amroyan awon omo ogun re ni kokko saaju ko to di pe won wa si gbangba be ni bi arakunrin wa ti tenu mo olorun ki so pe eleyi o ojo ori bayi ni o ti penu ijo o ko to di pe oyin enikeni sugbon ise to ti pe wa lati se ranti o so fun Jeremiah pe ki a to bi o ninu ne olorun ti yan lati je woli fun orilede ona olorun o yato si ona ti eniyan nitori na gbogbo awon eyan tan lo kaakere tan so nkan lori era le judara ma je ki won pe akiesi re won ki se olorun olorun ni olodumare o si ni eto re o ni ete re fun olukuluku wa ma je ki ohunkohun ko gba o lo nipa awon eyan tan soro ni tan so olorun duro ko si gbekele olorun ma wo olorun olorun yo si mo gbogbo pe ti o ti se eto fun aye olukuluku wa ni oruko jesu a o lo si koko keta bayi olorun gbe agbara wa dafidi fun ise isin olorun gbe
agbara wo David fun ise isin mo nka lati Samuel kini ori ikerin ni ogun lati se iketala nigba na ni Samuel mu iwo ororo o si fi ya si oto laarin awon arakunrin re emi Oluwa si ba le David lati ojo na lo Samuel si dide o si lo si Rama wese ikerin la sugbon emi Oluwa fi Saul si buru lati odo Oluwa si yo ni enu awon iranse Saul si wi fun pe jowo sawo emi buburu lati odo Olorun yo ni enu nje ki Oluwa wa fi ase fun awon iranse re ti o wa ni waju re lati wa okunrin kan ti o mo duru fi korin yo si se nigba ti emi buburu na lati odo Olorun wa ba de si o yo si fi owo re korin lara duro iwo o si san ese keji ni ogun 18 okan ninu iranse won ni si dan wi pe wo emi omo jese kan ti Bethlehem ti o mo ise orin o si je ni ti o ni agbara gidigidi ati ologun ati eni ti o ni ogbon oro iso ati arewa Oluwa si wa pelu re eke haleluya mo ni eke haleluya ele ri bi asese apejuwe David ni o ti Jesu Oluwa wa so re je ki igbe aye re ko ma mole ni waju gbogbo eniyan ko le ba ri ise rere re ko si le ma yin baba re ti nbe lorun logo emi Oluwa o wa sori David leyin igba ti a fi amoro yan o fun ni agbara fo ise ojo waju ninu ise esi Oluwa sugbon ni idakeji eye emi Olorun o fi Saul sile emi esu o si wa nyo lenu gege bi Samsoni nigba ti Oluwa fi sile o wa di alai lagbara be ni idaloro latowo ta o wa wa si ori re o je ajalu buruku nigba ti o nigbagbo tabi adari to ba wa ti o ba salai ni iwa pelu Olorun to be si wa ma lakaka ninu eran ara lati ma tesi wa dun ise iranse o je ajalu lagidegedege nitori pe Saul ko mo Olorun be ni ko tete da ise re mo o wa silekun fun idaloro lori aye re be ni idalebi iberu o wa wa lori re lati tesiwaju ni ijoba ese re awa fi han bayi o Saul ko ti e ni edun okan nipa ironu ku wada rara bi ko se ipe ko wa ni ori oye pe titi ari eleyi na Samuel kini ori kedogun ese iketala gege bi onigbagbo iru wa agabagere be agbado yago fun eleyi to ma n yori si idalebi ati idamu waju Oluwa ibere na ni wipe kini idi ti o fi lewu kini idi ti o fi lewu lati tesiwaju ninu igboran lai ronu pe wada kini idi ti o fi lewu lati tesiwaju ninu iwa igboran lai ronu pe wada ti enikan ba tesiwaju ninu iwe iwa aigboran o ma nsilekun fun idaloro satani ngba ti enikan ba subu sinu ese onigbagbo boya nipa asise tabi nipa nkan tabi omiran to wa subu to wa fe bo mole to wa fe ma lakaka ni ona ara re lati se ise fun Olorun ni Olorun o lewu pupo pupo eleyi o wa silekun fun esu ema Olorun mo kan wa satani papa o de ma awon o ikoko gbogbo ti awon eyan se ni ona kan tabi omiran bi o tun le ke a dara to ni gbangba sugbon o da se ni koko Olorun mo nipa won idini to fi pe ni olufisun awon ara idini yi agbodo si apa wa se Olorun ka si son ti o tona ni waju Oluwa Samuel si we fun Saul pe Oluwa wa ni inu didun ninu ebo tabi irubo bi ki a gboran si ohun Oluwa ki esi lati gboran o sanjo irubo lo ati lati gbo
o san ju nitori pe isote dabi ese afose ati agidi gaga bi iwa buburu ati iborisa tori pe iwo ti ko ro oluwa o si ko ni oba oluwa oni ko olukuluku wa ni oruko jesu ibere kini iyato to wa laarin Saulu ati Dafidi lati nu ti a ti ko ati lati nu iwe kini iyato to wa laarin igbe aye Saulu ati ti Dafidi lati nu gbogbo ti a ti ko ati gbogbo ti a mo ninu iwe mimo enikeni le pin pelu wa igbe aye Saulu o je igbe aye igberaga ati igboran ati agidi sugbon Dafidi o je irele ise isin ati iwa irele agbodo teti si eleyi nipa ti Saulu a on safiwe awon mejeji Olorun pe Saulu Samuel si fi arun royan bakan na Dafidi iranse Olorun eniyan eni bi oko Olorun Olorun pe Samuel fi ami royan sugbon ewo ti o sele si Saulu ni gbose ni akoko o ni irele ni waju Oluwa nigba ti a so pe yo je oba ni ojo ti ifijoye re o rera re sile be ni amu jade laarin awon eniyan o jade a si kede re gege bi oba ewo ti o sele ni gbose bi ojo ti n gori ojo igberaga wole wa o wa be si wa ara re gege bi en to ga jo iranse Oluwa lo e wa wo Dafidi Dafidi o ni re waju Oluwa o si tesi waju lati ni rele be ni o fi suru duro de akoko Olorun o ti Saulu le sere ase to rorun duro ma isuba ya o ngba tin ba de ma se sugbon Saulu nitori aini suru aini suru o wo ayika o wo owo to wo owo si o wa tesi waju o wa se irubo na o ti ko ye ko se leye leye bibeli so fun wa yi pe Samuel o wa de o wa ni igboya so pe mo ti se teleyi mo ti se torun o tu wa die biru Samuel to yi pe mo do di o o wa ni akoko ti o ye ko mo nkan to ti se o tu wa fi ebi ro en to je oga re Samuel o ti opolopo ma nse re loni wa ni ni suru o je eni ti o ni suru arakunrin arabirin mi ipe Olorun wa ife Olorun wa be ni akoko lati mu ife Olorun se o wa ta ba ni suru a o sare koja Olorun nigba na a wa wonu wahala kini o ti atuari nibe akoko ari o n wa ibola fun ni ti ara re o n wa ogo ara re ju ogo Olorun lo Saulu o n wa ogo ara re ju ogo Olorun lo o je eni na to te eyan lorun nigba ti Samuel to lo ba lo pa gbogbo Amaleki run o n gbogbo okunrin obinrin o n gbogbo to wa nbe o gboran laabo nigba to wa de ah Samuel mo ti gboran o ohun gbogbo to ni kin se be ni mo ti gboran si fe Oluwa Samuel wa pe kini gbogbo agutan o malu ti mo n gbo yi o ni awon eniyan eyan eniyan mi arakunrin ati arabirin mi sa awon eyan lo nti oni awon eyan to wa labe re aba awon eyan lati bi tabi latorun tenu pe ah oni ebun oni ebun o le se leyi o le se torun se to to ti oni leyi tabi oro Olorun be ni ebun ati talent o ni yi ki se tire Olorun lo fi won fun o Olorun ni o fi won fun o nitori na ri daju gbagba yi pe o pa oro Olorun mo ti Olorun fi fun o Dafidi o je eni bi okan Olorun ori ogo Olorun ati olo Olorun ni gbogbo akoko se ranse re ranti o wu Olorun a fi ami oroyan Dafidi o pe mo pe owo oje oba mo ropo Saulu o wa para re mo ko wa po ko so pe akoko mi re mo gbọdọ se dey bayi bayi bayi bayi rara o wa nibe o para re mo
o se pa irele re mo nigba to se o lo si oju ogun o gbekele oluwa nipase re apa goliath ko wa so pe mo pa goliath emi ne le emi lo rara o re ara re sile iwaju olorun pelu gbogbo ebun ye o pelu gbogbo talent ye o re ara re sile iwo nko kilo se ebun kekere ti oni ye talent kekere ti o wi akoko fun mi lati se leyi leleyi akoko lati se ton leleyi o re ara re sile iwaju oluwa ko ni akoko fun adura ati wa oju oluwa sugbon dafidi o kun fun adura o si kun fun iyin si oluwa o si ma nwo oju oluwa lati gbo latodo oluwa nigba gbogbo saulu o je onimotare nikan en to se fenu ara re be ni igboran abo oni oni sugbon dafidi o gbekele olorun o je alai matare nikan o si je olugboran pipe be ni saulu o je alagaba gebe be ni o po lati onuku wa olorun se ko sile o si segbe o segbe david nko nigba ti david to dese o subu o ma lo so pe o nti subu o ronupi wada olorun si gba pada owo oro fun awon to tele saulu won ri ona re won ri gbogbo to se won to tele e mo jonathani arakunrin olufe e mo o tele saulu be ni oku jonathani o si ni o saulu o si ni yin o pelu wa david o si ni pelu wa o iwo ati emi la wa bi loni akoko wa anfani wa lati yi pada akoko ironi piwada wa fun kuro nu gbogbo ta ti se ti o lodi gbogbo awon ipinu to lodi to ti se yen ni owuro ye o le yi won pada olorun yo si gba o yo si gba se odara re je ka teriba lati gbadura fe are le oluwa lowo be lowo oluwa ki olorun ko sanu fun o onko to ba ti se ti o lodi ni waju olorun ni won gba to si wa laaye atunse si sese o so pe oluwa mo toro aforiji o ranti o ohun to ni latodo oluwa ni o gbogbo nkan yi ki se ti e olorun lo fi won fun o gbadura olorun yo si gbo yo si dariji o baba wa ti olorun wa a dupe lowo yin fun oro te ti ba wa so ni owuro ye e mo wa lokookan e mo gbogbo nipa wa lati ipile aye e mo wa ni gbogbo ona e mo wa ona kono ta ba ti yeba ko nle ete ati eto re oluwa gbadura ki e sanu fun wa ke dariji wa loruko jesu baba gbogbo awon to je pe a si oju won sugbon ta tele awon eyan leyin lohun oluwa gbadura pe emi olorun yo sise iranse fun won yo si mo pada sinu agbo ni oruko jesu ati pe baba to pe ti da adura wa ni oruko jesu ni agbadura eke haleluya eje ka dire duro bayi bi a o so to olorun lo ninu adura ohun gbogbo ti a ti gbo a o fi le oluwa lowo mo fe ke a dide duro eje ka dide duro oluwa ti ko wa ni eko agbayanu loni ati ri igbe aye saulu ati ri igbe aye dafidi bakan na ati ri igbe aye eniyan olorun samuel woli mo fe ki o mele ilo sinu odo oluwa nu adura pe ni owuro yi olorun yo se won agbaya nu aye re ya inu re ko gbadura gbadura se oluwa fun o ti oluwa ti se fun wa ni owuro yi fun mimu wa pada wa fun riran wa leti on gbogbo ti a ti gbagbe fun jije ki a je eni otun fun ikore igba ikeyin ni oruko jesu ni agbadura bi a se nwo igbe aye saulu loni a so fun wa oluwa si we fun samuel pe
nigba wo ni wo yo ma kaanu Saulu nigba ti mo ti ko lati joba lori Israeli so wa ni ni owuro yi o ma ra re o ma igbe aye re se ati ko lati odo Oluwa bi nitori aigboran re nitori lilo sinu ese re gbogbo awon nkan won yi ko le gba o ki lo to gbadura ni owuro yi bi o se te okan re ba ni owuro yi ko pe wo aye mi wo aye mi mi o ri bi mo se man ri mo ti pada seyin so fun Oluwa o wa niwaju Oluwa ni owuro yi e je ki n gbo pe enikan gbadura nibe o wa niwaju Olorun on ti oni lati teniye o mo Saulu o kuna lati se leyi e ma jalu to de ba gbeyin oni lati gbadura se Oluwa ni owuro yi arabirin mi oni lati gbadura se Oluwa laaro yi arakunrin mi Oluwa ye aye mi wo wi aye re aigboran nu kekeke aigboran nu kekeke nu nla nla se o nse ife Olorun bi bawo lo se je olugboran si se Olorun o ti ko nitori aigboran yi bi aigboran Oluwa so pe mo ti ko o mo wi pe nigba ti ikosile to ba ti wa sinu aye re akoko niye lati se akoko yin lati so fun Oluwa akoko niye o ni dabi Saulu Oluwa saanu fun mi Oluwa saanu fun mi o ti lu opolopo odun ninu ise isin Oluwa awon odun to ti lo yi gege bi onigbagbo sugbon kila o so nipa re loni se ina na si wa nbe sibe si igboran na si wa nbe sibe be ni o ti ko Paulu o kan je to ta fi digerewu fun gbogbo odun yen to wa nbe ti o ba se po ba wa sodo Oluwa ni owuro ye iru igbe aye yen ko si nbe wa so fun Oluwa laaro yi pe Oluwa emi ni ye mo ro ko n gbadura mo ro pe o n gbadura arakunrin mi mo ro ko n gbadura arabirin mi o gbodo pada lo ku oni yen bo se wa Olorun gbodo se nkan kan nu aye re ori igbe aye Saulu o je alaigboran si Olorun ki lori to gbadura fun anu Olorun ati fun imupadabo sipo Saulu o kun fun awawi se won na kun fun awawi bi gbadura se Oluwa laaro yi Oluwa saanu awuyewuye ni lohun Oluwa saanu Saulu o je en ton wu eniyan o fe wu eni ti bi o fe wu tohun asi Olorun to han kedere nu aye re o wa ko sile kilode to so pe Oluwa o ti ba mi so laaro yi o ti ba mi so ni owuro yi e wo igberaga yen to nwole wa die die igberaga nwole wa tori pe o saseyori nu okowo tori pe ati wa gbe osoke boya tori die eleyi igberaga ti wa nwa so fun Olorun Olorun saanu

fun e ohun to n wa to ba je pe ohun la lo n wa fun ara re ati fun ebi re ati fun oruko ara re oluwa wi pe ma se bere e je ka wo abala keji labe koko keji emi mimo lori agbodo je mimo aso fun wa ori dapido ni kokan le la daughter 51 ese kewa daya tuntun sinu mi olorun aya tuntun sinu mi ki o si tun okan di duro sinsin se sinu mi ese kokan la ma se shamiti kuro ni waju re ki o ma si se gba emi mimo re lowo mi nje mo ni ese kewa o bere fun okan tuntun okan ta ti we mo okan ta ti fo okan ta ti so di funfun okan ta ti so di mimo okan mimo baji ni ese ikokan la ni ese to tele o ni ma si se gba emi mimo re lowo mi aso fun wa nu efesu ori kerin efesu ori kerin ese ogbon 430 e ma si se mu ami mimo olorun binu e ma si se mu ami mimo olorun binu Davidi o wo awon to ti si waju re eni to wa ko hun to wa o ri pe eni yen o mu oluwa binu o mu emi mimo binu olorun wa so fun Samuel inu mi baje fun Saulu nitori pe Samuel wi pe o so fun Saulu pe igbe awon agutan ti mo n gbo yi nko okunrin yen wa wi pe ah a ma kan ko awon yen wa ma ni lati fi ogo lati fi josin lati fi se irubo fun Olorun re ni o sugbon o so wi pe ko pa won run ni o n dogbon soro ara e o n se aigboran si oro Olorun lenu ile de ba Olorun ninu je e ma se mu emi mo Olorun binu igboran abo pa gbogbo nkan run kiko awon nkan ti ko lere sugbon nkan to wa dabe ni pe o lere lo ba di yen mu o fowo di mu sinsin ko se ife Olorun tan patapata David wo awon to ti lo se waju re won ba Olorun ninu je won ba emi mimo ninu je Saulu lẹyin ọrẹyin o wa ni ikorira etanu fun lilepa Davidi o gbagbe ohun rere gbogbo ti Davidi ti se fun ohun nipa orin to ma nko ati lilo ohun elo orin wipe ohun ohun se o nle awon emi esu jade ninu aye Saulu gbogbo ohun yi o gbagbe e ojo kan wa ti emi esu yen to tun wa sori Saulu nitori pe ko ni awotan patapata onu abayo patapata si emi esu to ni nitori okan re Davidi o n fi ohun elo orin sere ka tun le da nide lekan si ki ara le tu nigbati Saulu ri eji to ri eleyi lo ba mu okan kan esin lo ba fe fi gun pa o fe fi gun pa mo ogiri okunrin yi o mu Olorun binu o wa so wi pe e ma fi se mu emi mimo Olorun binu eni ti a fi se ididi yin de ojo idande e wo so kokan le logun ese 31 gbogbo iwa kikoro nu okan o ma mu emi Olorun binu ni ati ibinu ati irunu irunu o ma mu emi mimo binu ni ibinu iyen ni pe ngba to ba ronu ju nipa ara re enikan o se nkankan o ti e wa ronu wi pe Olorun o da lebi Olorun o da lebi yalo okunrin tabi obirin sugbon to sele yen o fe o wa lero wi pe won ti benu ate lu e won ti bu e o de fi le Olorun o bikita Olorun o ti e kakun bi Olorun bi o ba wo eji ti ko ti e mi Olorun rara e

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ilere ti Joanu, ori ikerin. Nitori na nigba ti Oluwa ti mo bi awon Farisi ti gbo pe Jesu nse, o sin baptisi awon omo eyin pupo ju Joanu lo. Sugbon Jesu ti kara re ko baptisi bi ko se awon omo eyin re. O fi Judea sile, o si tun lo si Galilee. Oun ko si le sai ma koja laarin Samaria. Nigba na ni o de ilu Samaria kan ti a npe ni Sikari ti o sumo eti ile biri ni ti Jakobu ti fi fun Josefu omo re. Kanga Jakobu si wa nibe nitori na bi o ti re Jesu tan nitori irin re. Be ni o joko leti kanga, o si je iwon wakati kefa ojo. Obirin kan ara Samaria si wa lati pon mi. Jesu wi fun pe fun mi mu nitori awon omo eyin re ti lo si ilu lo ira onje. Nigba na ni obirin ara Samaria na wi fun pe e ti ri ti iwo ti seju fi n bere ohun mimu lowo mi. Emi eni ti se obirin ara Samaria nitori ti awon Jew ki ba awon ara Samaria da nkan po. Jesu dahun o si wi fun pe iba se pe iwo omo ebun Olorun ati eni ti o wi fun o pe fun mi mu. Iwo iba si ti bere lowo re, ohun iba ti fi omi iye fun o. Obirin na wi fun pe ogbeni iwo ko ni nkan ti iwo fi fa omi. Be ni kanga na jin, nibo ni iwo gbe ti ri omi iye na? Iwo po ju Jakobu baba wa lo bi eni ti o fun wa ni kanga na? Ti ohun ti kara re mu ninu re ati awon omo re ati awon eran re. Jesu dahun o si wi fun pe enikeni ti o ba mu ninu omi yi orungbe yo si tun gbe, sugbon enikeni ti o ba mu ninu omi ti emi o fi fun orungbe ki yo gbe mo lai, sugbon omi ti emi o fi fun yo di kanga omi ninu re ti yo ma sun si iya ni pekun. Obirin na si wi fun pe ogbeni fun mi ni omi yi ki orungbe ki o ma se gbe mimo ki emi ki o ma si wa fa omi nihin. Jesu wi fun pe lo pe oko re ki o si wa si ihin yi. Obirin na dahun o si wi fun pe emi ko ni oko. Jesu wi fun pe iwo wi rere pe emi ko ni oko nitori ti iwo ti ni oko marun ri, eni ti iwo si ni nisisin yi ki se oko re. Iwo so otito ni eyi ni. Obirin na wi fun pe ogbeni mo woye pe woli ni iwo ise. Awon baba wa sin lori oke yi, eyin si wi pe Jerusalemu ni ibi ti o ye ti aba ma sin. Jesu wi fun pe gba mi gbo obirin yi, wakati na nbo nigba ti ki yo se lori oke yi tabi Jerusalemu ni eyin o ma sin baba. Eyin n sin ohun ti eyin ko mo, awa n sin ohun ti awa mo nitori igba lati odo awon Jew wa. Sugbon wakati n bo o si de tan ni isisin yi nigba ti awon olusin tooto yo ma sin baba ni emi ati ni otito. Nitori iru won ni baba n wa ki o ma sin ohun. Emi le Olorun, awon eni ti n sin ko le saisin ile emi ati ile otito. Obirin na wi fun pe mo mo pe Messiah n bo wa ti a n pe ni Kristi. Nigba ti ohun ba de, yo so ohun gbogbo fun wa. Jesu wi fun pe emi eni ti n ba o soro yi ni ohun. Lori eyi ni awon omo eyin re de, enu si ya won pe o n ba obirin soro. Sugbon ko si enikan ti o wi pe kini iwo n wa tabi e se ti iwo fi n ba soro. Nigba na ni obirin na fi ladugbo re sile, o si mu ona re pon lo si ilu. O si wi fun awon eniyan pe e wa wo okunrin kan, eni ti o so ohun gbogbo ti mo ti se ri fun mi, eyi a le je Kristi na. Nigba na ni won ti ilu jade, won si to wa. Laarin eyi awon omo eyin re n ro wipe rabi jeun, sugbon o wi fun won pe emi ni ounje lati je ti eyin ko mo. Nitori na ni awon omo eyin re n bi ara won lere wipe enikan mu ounje fun wa lati je bi. Jesu wi fun won pe ounje emi ni lati se ife eni ti o ran mi ati lati pari ise re. Eyin ko wa wipe o ku osu merin ikore yo si de. Wo mo wi fun yin, e gbe oju yin soke ki e si wo oko nitori ti won ti funfun fun ikore na. Eni ti n kore n gba owo oya, o si n ko isojo si iya ni pekun ki eni ti o n furugbin ati eni ti n kore le jo ma yopo. Nitori ninu eyi ni oro na fi je otito, enikan ni o n furugbin, elomiran ni o si n kore jo. Mo ran yin lo ikore ohun ti e ko sise le lori, awon elomiran ti sise, eyin si wo inu ise won lo. Opo awon ara Samaria lati ilu na wa si gba gbo nitori oro obirin na ti o jeri pe o so gbogbo ti mo ti se fun mi. Nitori na nigba ti awon ara Samaria wa sodo re, won be pe ki o ba won joko. O si gbe ibe ni ijo meji, awon opolopo si si gbagbo nitori oro re. Won si wi fun obirin na pe ki se nitori oro re mo ni awa se gbagbo, nitori ti awa ti kara wa ti gbo oro re, awa si mo pe nitooto eyi ni Kristi na olugbala araye. Leyin ijo meji o si ti ibe kuro, o lo si Galilee nitori Jesu ti kara re ti jeri wipe woli ki ni ola ni ile ohun ti kara re. Nitori na nigba ti o de Galilee, awon ara Galilee gba nitori ti won ti ri ohun gbogbo ti o se ni Jerusalemu nigba ajo. Nitori awon ti kara won lo si ajo pelu. Beeni Jesu tun wa si Kana ati Galilee nibi ti o gbe so omi di waini. Okunrin olola kan si wa, eni ti ara omo re ko da ni Kapanaumu. Nigba ti o gbo pe Jesu ti Judea wa si Galilee, o to wa, o si n be ki o le sokale wa ki o mu omo ohun larada nitori ti o wa ni oju iku. nigba na ni Jesu wi fun pe bi ko se pe eyin ba ri ami ati ise iyanu eyin ki yo gbagbo lai okunrin olola na wi fun pe oluwa so kale wa ki omo mi ki o to ku Jesu wi fun pe ma ba ona re lo omo re ye okunrin na si gbo oro ti Jesu so fun gbo o si lo bi o si tin so kale lo awon omo odo re pade re won si wi fun pe omo re ye nigba na ni o bere wakati ti o bere si san lowo won won si wi fun pe le ana ni wakati keje ni ba na fi sile be ni baba na mo pe ni wakati kan na ni inu eyi ti Jesu wi fun pe omo re ye won ti kara re si gbagbo ati gbogbo ile re eyi ni ise ami keji ti Jesu se nigba ti o ti Judea jade wa si Galilee.
2: Eje ki a gbadura Olorun wa laanu baba wa ni toto adupe wo pe atun wa si waju yin loni lati ko eko bibeli ama we pe oro yin jinle o si gaju ogbon eda lo ati we pe emi yin nikan sosho ni o le se awari itumo oro ti e ti ko sile ebe wa ni pe bi ati wa loni e o kun wa ni iranwo emi yin ki oro yi ki o ba le ye wa ati ki okan wa ki o ba le gba ki o ba le diimu ki o ba le sasaro lori re ki o ba le fi ohun gbogbo ti a nko si ise adupe wo pe e ti gbo ti wa ni oroko Jesu Christi oluwa wa loni a n tesiwaju ninu eko bibeli wa a n ko eko ninu Kolose ori keta lati ese iketadinlogun Kolose ori keta ese iketadinlogun ohunkohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa e ma fi ope fun Olorun baba nipase re ese oro kan soso yi ni ohun ti a n wo loni ninu oro Olorun nihin ni a ri ese iwe mimo kan ti o se akojopo awon ofin ti ijoba Olorun ni kukuru gege bi o ti ye eyi ni a fi pe akori ohun ti a n soro lori re loni ni ase kari aye fun gbogbo onigbagbo ilana Olorun yi ni ofin kan ninu ti o ni se pelu ise wa oro enu wa ero okan wa ati gbogbo ayidayida wa ni gbolohun kokoro je ki n la aye oba yi we pe a ri pe ofin Olorun bibeli o po eyi ti o n je itoni fun wa ni ohun to ye ki a se gege bi onigbagbo sugbon ki o ma ba le ki enikeni ki o ma ba le ni ariwisi oro Olorun we pe o ti poju ko ye ohun ohun o mo bi ohun se le se ohun gbogbo ti Olorun pa lase nitori pe ko se se fun ohun lati ranti awon ase Olorun ti o po to bayi eyi ni o fi je wipe ninu majemu lailai ni Olorun fun Mose ni ofin mewa ninu ofin mewa yi ofin merin akoko won ni se pelu ise wa si Olorun ofin ikarun si ikewa to je mefa ninu awon mewa won yi ni o ni se pelu ara wa pelu aladugbo wa pelu awon eniyan gege bi ti wa Olorun mu ki gbogbo awon ase re awon ilana re awon ofin re o mo wa si ofin mewa won yi ki o ba le sese lati ranti bi o ba si je eni tin ka bibeli eni tin ko eko bibeli daradara o ri wipe gbogbo awon iwaasu ati alaye ti awon omo lefi nse ti awon alufa nse ti awon woli nse tabi ti a fi nse idajo fun awon omo Israeli tabi ti a fi la won loye tabi ti a fi gba won ni iyanju awon eti ako ni gbogbo majemu lailai won je awon itumo ati alaye lori awon ofin mewa ti ati fun won sugbon mo fe ki o ranti pe nigbati Jesu Christi de o tun se akojopo gbogbo oro olorun gbogbo ofin olorun o se akojopo won si ofin meji pere bawo lo se so o so fun ni oni meji ni awon ofin won yi ikini ni pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa bi aba se be a o ri wi pe ofin kini ikeji iketa ikerin eni ti o ba fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo iye pelu gbogbo agbara re a o ri wi pe awon ojuse re si olorun o se nitori wi pe eni ti o ba fe olorun ki yo pe oruko oluwa lasan eni ti o ba fe olorun ni tooto ki o ni olorun miran pelu olorun orun eni ti o ba fe oluwa olorun ni tooto ki yo ya ere kan fun ara re yala ti e ti o wa ni isale ile abi ni inu okun tabi ni ori oke tabi ni oju orun eni ti o ba fe olorun ni tooto yo ran ti ojo isimi lati ya asimi mo yo ran ti wo pe o ye ki asin olorun o ye ki a bu ola fun olorun eyi ni jesu kristi fi so wi pe ofin akoko ni wo pe ki a fe olorun pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo agbara wa o wa so fun a wi pe ikeji si dabi re nipa wi pe a o fe eni keji wa gege bi ara wa eni keji wa ti a wi yi o tumo si gbogbo eniyan iba se baba tabi iya bi a ba feran baba ati iya ni tooto ni ife ti o kun ti o peye a o bowo fun won a o teri ba fun won a o gboran si ohun ti won so fun wa ti o wa gege bi oro olorun bi a ba fe eni keji wa a o ni ja lole bi a ba fe eni keji wa a o ni se pan saga pelu iyawo re bi a ba fe eni keji wa a o ni se agbere tabi pan saga pelu oko re bi a ba fe eni keji wa a o ni gbemi re bi a ba fe eni keji wa a o ni jeri eke se eni ti a feran bi a ba fe eni keji wa ni tooto a o ni se oju kokoro ohunkohun ti se ti eni keji wa eni jesu kristi ni o fi so fun a wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo ase olorun a ko won jo papo si ona meji yi ikini ife si olorun ikeji ife si eniyan gbogbo sugbon mo fe ki o fi yesi wi pe oro kan wa ninu akojopo ikini ife si olorun ti o tun wa ninu akojopo ikeji ife si eni keji wa oro na ni ife eyi je wi pe gbogbo ofin olorun gbogbo mase olorun gbogbo ase olorun ni akojopo si oju kan soso ti o da duro lori ife nihin ni ese ti a nko loni ni paul apostoli bi o tun je ki o ye wa wi pe ohun gbogbo ti a ti n keko nipa re ohun gbogbo ti o je ilana ohun gbogbo ti o je ase ohun gbogbo ti o je ohun ti a fi lele fun wa gege bi onigbagbo wi pe ki a ma rin ninu re wi pe a le mu gbogbo won wa si ese oro olorun kan soso je kin to ka si o leti kolose ori keta ese keta dilogun oni bi o ba je wi pe a ti ko eko kan bi a ba ti gbo ilana kan lati inu bibeli bi a ba ti ri ase kan lati enu olorun bi a ba ti fun wa ni imole ihinrere oni eyi ni akojopo ohun ti a ti n so fun wa ohunkohun ti eyin ba si n se li oruko li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipase re gba ti o so fun wa wi pe ohunkohun gbolohun yi ni se pelu gbogbo awon ti o wa ninu kristi eni ti ko ni iyipada okan ko le se ohun ti olorun fe ki a se nihin ani lati koko ni iyipada okan ti o se san ki o to le se se fun wa lati fi gbolohun ti a kaye lati fi si se o ko le rin bi onigbagbo nigbati o ko ti igbagbo sugbon nigbati o ba ti gba igbala nipa igbagbo ninu kristi irin re gbọdọ duro lori ase yi wi pe ohunkohun ti eyin ba si n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa e ma fi ope fun olorun baba nipase re onigbagbo ni lati ma se ohun gbogbo ni oruko jesu kristi ki won ma fi ope fun olorun ni ojojumo le oruko Jesu Oluwa ki a ma gbadura le oruko ati ni ase Christi ati ni abe iliri ti Christi ti se fun wa ki a ma fi akoko ati isin fun Olorun nitori oruko Christi bi o ba se se fun ni keni lati fi ohun gbogbo ti o ni gbogbo ohun ini re ohun kohun ki o fi sile lai si oruko Christi ninu aye iru eni be o ye ki a mo wi pe ohun gbogbo ti a fi sile be o je asan oni ki a ma se ohun gbogbo labe ase Christi Christi ni oba fun igbagbo fun Christiani nitori be ise Christiani laye yi ki se ise adase a je iriju fun Christi a si gbodo se ohun gbogbo labe ifowosi Christi gege bi eni ti o je apere wa ti o pe nitori be eni ti o ba so wi pe o nje onigbagbo tabi pe o nje Christiani o gbodo wa ninu ohun ti o gbodo se ohun gbogbo gege bi ohun ti akoyi ko gbodo wa fun ara re nigba ti a so wi pe ohun gbogbo tabi ohun kohun ti eyin ba nse le oro tabi ni ise ki a ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa gbolohun yi je ibawi fun awon ti ki se nkankan ni oruko Christi ati fun awon ti ma nsogo ninu oruko eniyan tabi ninu ara ninu eran ara je ki se alaye die fun ninu nipa ohun ti mo so yi awon elomiran bi won ba gbadura ti won ronipo wada bi o ba bi won wi pe e se ti o fi ronipo wada ani ijo lo ni kin ronupo ada ani alufa oluso agutan ni oni kin ronupo ada ko mo we pe bi a ba nwa si ronupo ada a nwa si ronupo ada li oruko Jesu Christi Oluwa nitori eyi ni ase ti o fun wa eyi ni ohun ti o fi lele ki o to lo ninu Luke ori kerin le ni ogun ese iketa dini adota ati ki a wasu ironu pe wada ati idariji ese li oruko re li orilede gbogbo be lati Jerusalem lo e je wi pe eni ti ironu pe wada I on ronu pe wada nitori wi pe eyi ni oro Oluwa eyi ni ase Oluwa eyi ni ohun ti Jesu Kristi ni ki a se li oruko ohun elomiran bi o ba se atunse o sese ki o da owo ti o ti ji ki o da pada o sese ki o bebe lati odo oko re wi pe ohun ti nre oko nje tele tele o sese ki o se atunse lona kan tabi lona miran awon miran ti won ko ni oye oro Olorun oro Olorun won so wi pe awon se atunse nitori wi pe ijo deeper o kan dandan gbon fun awon lati se atunse e je oro ti o muni sina nitori pe ki se ijo ni o ran lati se atunse oro Olorun ofin Olorun ife Olorun oni o kan dandan gbon fun onigbagbo wi pe ani lati se atunse elomiran boya o ti so oro kan ti ko dara fun awon ana re tele tele o si n fe lo be won o n fe se atunse yo lo ba awon ana re yo so wi pe eyin ana e dariji mi nitori bi mo ti so oro tele ise mi tele ko dara ṣugbọn gba ti mo ti de ijo deeper wa ran mi nisinse wi pe ki n se atunse rara o mu won sina ko yi o nkan ti o n se ohun ti oro Olorun so ni wi pe ki a ni eri okan rere si Olorun ati si eniyan nitori be ohunkohun ti eyin ba n se li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu Oluwa elomiran won wa bi lere wi pe ah ah arabinrin lagbaja se ko si nkan o bo ba so wi pe ki lo de te so be gba ti a o ri ki o lo yeti yerun wura ati egba owo ati egba orun ati wi pe a o ri ki o ma ju irun re nina ki o ma se nkan won yi ma ah ijo ti mo nlo ni ijo ti mo nlo loko fun mi lati ma lo nkan bayi lati ma lo nkan bayi rara oni ohun kohun ti eyin ba nse aso ti eyin ba nwo irin ti eyin ba rin boya o n so wi pe o fe wa ni iwon tun won si ni o fe lo awon nkan oso aye wonyi nitori kini o ni e ma se gbogbo won le oruko Jesu Oluwa idahun ti o ye ki a fun awon ti o n bere oro lowo wa ni wi pe nitori pe Jesu Kristi ko fun wa Jesu Oluwa wa Jesu Oba wa Jesu eni tin shakoso igbesi aye wa Jesu eni tin topase wa eni tin dari wa o ti o ye ke aso o ti o ye ke ase irin ti o ye ke arin Jesu Christi eni ti o je oba ati olugbala fun wa oun lo ko fun wa lati rin irin alai gbagbo nitori be o ye ke ede enu wa ki o yi pada o ye ki oro enu wa ki o yi pada o ye ki a je ki o di mimo fun awon ti o n bere lowo wa idi ti a fi n se un kan tabi omiran ki a je ki o ye won wi pe gba ti a ti di onigbagbo gba ti a ti di atunbi gba ti a ti fi aye wa si owo Jesu Christi o gbogbo ti a n se o wa lori ase olorun o wa lori wi pe a n se gbogbo won li oruko oluwa ati fun ogo Jesu Christi oluwa oro ti a ka yi ninu Kolose ori keta ese iketa din logun o je ki awo eko wa oni ni ipa meji ikini ofin ti se amona ojuse kristiani ofin kan yi ni o ko gbogbo ojuse onigbagbo ni o ko jari ni o je ki amo wi pe bi aba fe soro kan bi aba fe wa aso kan bi aba fe lo si ibikibi bi aba fe se ise kise kan ohun gbogbo ohun kohun ti a fe se ofin kan soso yi ni o n se amona wa ikeji fifi imore han si olorun nipase kristi je ki a wo ikini ofin ti n se amona ojuse kristiani ojuse onigbagbo mo ro we pe o mo eni ti a n pe ni kristiani eni ti a n pe ni onigbagbo je ki n tun ran o leti ninu Kolose ori keta lati eso ikejila ki o ba le yi o awon ti a n soro nipa re lati Kolose ori keta eso ikejila nitori na bi ayanfe olorun eni mimo ati olufe egbe okan yonuwo iseun irele inu tutu ipamora nihi ni awon ti a ba soro ni ati se apejuwe iru eniyan ti won je ni akoko a pe won ni ayan fe olorun bi a ba fe nikan ni eni ti ayan fe o ye ki a mo wi pe awon wonyi ni ayan ti a mu kuro lati inu aye ogunlogun awon eniyan ni won rin gege bi awon eniyan eleran ara eda lasan awon ti o si wa ninu aye sugbon awon onigbagbo ni awon ti olorun fun ara re ti o yan kuro ninu aye bi abako awon omo kan jo ni ile iwe ti a si ni ise kan ti o se pataki fun awon omo wonyi awon die ninu won oluko sese ki o wa siwaju won ki o yan omokunrin yi omobirin yi omokunrin tohun ni omobirin nihi ki o yan won ki o so fun awon ti o ku we pe oun yan awon eniyan wonyi awon omo kekeke wonyi fun ire ije ti o se pataki fun ise kan ti o se pataki fun ojuse kan ti ile iwe ti o n fe ki won ki o se gege be na ni nigba ti a wa pelu aye ti a wa ninu okunkun ti a wa labe isiru esu ni olorun ninu ife re olorun ninu agbara re ni o wa yan eni kankan wa lati inu idile kankan lati inu ebi kankan lati inu ogunlogun awon eniyan ti o wa ninu aye ti o yan wa lati fe wa ki a ma ba dabi ti aye awon ti a n pe ni kristiani awon ti a n pe ni onigbagbo ni awon ti a ti pe jade kuro ninu aye kuro ninu ese kuro ninu okunkun awon ti a ti yan pelu agbara ati ife olorun ki se be nikan o so fun a wi pe eni mimo ati olufe eni mimo ati olufe je ki n la aye o oro meji yi won papo si oju kan bi o ba mo wi pe oba kan o feran re o ri wi pe ohun ti o n se ko ni je e ti o ma bi oba yi ninu nitori wi pe oba yi o feran re pupo tabi o se se ki baba kan ki o feran re bi o ba ri pe baba yi feran re nitori ife ti o ni si o o ma se ohun gbogbo gege bi baba yi ti n fe gba ti olorun ti yan wa ti o se fe wa ti a je olufe niwaju re ati lowo re a o ri wipe ohun gbogbo ti a n se o je mimo o je pepe nitori a o fe se si eni ti o fe wa to be ge ti o fi ran omo bibi re kan soso si wa ki a ba le ni iye ni pekun nigba ti a gba a gbo awon wonyi ni a wa ba soro ni ese iketadilogun wi pe ohun gbogbo ti eyin ba nse eyin ti o je ayan fe olorun eyin ti o je eni mimo eyin ti o je onigbagbo eyin ti o je kristiani eyin ti a ti wo ese yin nu eyin ti a ti poroko yin ni iwe iye olorun eyin ti o je eka lara ajara jesu kristi ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa eyi ni ofin olorun fun wa eyi ni ase olorun fun wa iru ojuse enikokan be nilo igbagbo ninu kristi ati ipese ore ofe ati ti emi re nitori wipe ko sese lati wo olorun ninu ara wa ninu agbara ti ara wa afi bi a ba ni emi olorun ati ore ofe olorun ani lati se ohun gbogbo gege bi ase kristi ni agbara re ati fun ogun olorun nikan soso ati nipa apere ti o peye ti o ti filele fun wa eyi ni itumo wipe ke a se won ni oruko jesu oluwa ye ki tun se alaye fun o jo be si ye ki a wo ese iketa din logun yi ohun kohun ti eyin ba nse li oro ati tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko jesu oluwa mo fe ki oye oro yi wo jesu kini se ti an pe ni jesu oni e o poruko re ni jesu nitori pe oni o gba awon eniyan re la kuro ninu ese won awa ti ati gba jesu kristi oluwa gbo awa ti ati dari ese wa ji wa awa ti ati mu ese wa kuro nipa etutu ti o peye ti jesu kristi se lori igi agbelebo awa ni an so fun wipe gba ti ati dari ji wa gba ti ati yi wa pada gba ti ati wo ese wa nu gba ti ati fun wa ni iye ni pekun ni oruko jesu kristi o ni tori be ohun gbogbo ti a ma se lati isinsin lo lati akoko idariji ati iwenumo yi ohun gbogbo ye ki a ma se won ni oruko jesu o tun wa so pe le oruko jesu oluwa bi a ba so wi pe jesu je oluwa oro yi oluwa o tumo si eni ti sakoso o tumo si eni ti o gun wa gege bi oba ni igbese aye wa o tumo si eni ti lana nkan sile fun wa oluwa alakoso eni ti ntopase wa eni ti npase fun wa eni ti o ni ase lori wa ni a npe ni oluwa nitori be o ye ki a mo wi pe gba ti a ti gba jesu gege bi oluwa gege bi alakoso gege bi alase lori wa ohun gbogbo.

o ye ki o mo wi pe o dawa o le se onkon ti o nfe ninu ara re o le so oro ti o nfe fun ara re o lati se on gbogbo ni oruko ati ni ase ati ni isakoso ati labe owo agbara Jesu Christi eni ti o je olugbala ati oluwa lori re eyi ni ero ti o tona fun ojuse ero ni ma mu ise wa ero ti anini okan wa ni ma je ki a se ohunkohun bi o ba joko si oju kan nisinsiyi ki o to le dide ero ni lati wa sinu okan re wipe o ye kin dide bi o ba joko boya o ngba tegun ni ki o to le dide lo si ibi idana ero kan a wa sinu okan re wipe kin dide lati lo si ibi idana abi bi o ba je pe ebi lo npa bi o ba di wipe ero kan wa sinu okan re wipe o to akoko lati je oni le se e ni a fi so wipe ero ti o wa sinu okan wa eyi ni o ma mu awon nkan ti a nse ni o ma mu won wa si ojuse ero ti o ye ki o wa ninu okan wa gege bi onigbagbo ni wipe ati gba Jesu gege bi eni ti o dariji wa gege bi eni ti o wo ese wa nu gege bi eni nipa oruko re ni ati ko oruko wa ninu iwe iye lorun ati wipe ge tori agbara re tori ohun ti o se fun wa oni a fi wa si abe isakoso ijoba re ero yi ni o ye ki o se ohun gbogbo ni igbese aye re bi o ba fe soro ero yi ni o je ki o je ipile oro ti o nso ohun kan ti o ba fe se ero wipe Jesu Christ ni oluwa Jesu Christ ni olugbala mi oni o ye ki o pile oni o ye ki o je ipile awon gbogbo ise re ye kin fun ni apere o sese awon ana re ni won wa si ile won be si ni pariwo won fe fi o se wahala ki o to le so oro kankan o ye ki o mo we pe enikan wa ti o sakoso igbesi aye re enikan wa ti o lase lori re eyi ni Jesu Christi ninu okan re o bere we pe oluwa kini ki nso ti ki yo mu egan ba oruko re kini ki nse ti ki yo mu egan ba oruko re iwa wo ni o ye ki hu oro wo ni o ye ki nso ise wo ni o ye ki nse igbe wo ni o ye ki wa ti ki yo mu egan ba oruko mimo ti a fi n pe o eni a fi n so wi pe ohunkohun ti eyin ba nse li oro ninu ebi li oro pelu awon ota li oro pelu awon ti o wa ni ibi ise li oro pelu awon ti o wa ninu ijo li oro pelu awon ti o wa gege bi onigbagbo li oro pelu awon ti o wa gege bi elaigbagbo ni ibikibi ti a ba wa ohun gbogbo ti eyin ba nse li oro tabi ni ise ni ibikibi ibaje ni asiko odun ibaje ni aarin odun ni ibaje looro losan tabi lale ohun gbogbo ohunkohun ti eyin ba nse li oro tabi ni ise e ma se gbogbo won li oruko Jesu oluwa a o da ohun kan yasoto wepe a le se eyi laironu Kristi a le lo si ihin laironu Kristi a le je ounje yi laironu Kristi a le mu oti waini yi laironu Kristi onirara ati wa se abe isakoso abe ase Jesu Kristi oluwa o fe rinrin ajo ni se yo mo ogo ba olorun o fe woso kan ni se yo mo ogo ba oruko olorun o fe soro kan lati enu re si eni tin se nu ni bini si oni ki o to soro yi ronu se yo mu ogo ba oruko oluwa o fe ba eni keni dore ni se iba dore papo yi se yo mu ogo ba oluwa won so fun wi pe ko wa si nkan kan ni abule tabi ki o wa bo orisa ni abule o ye ki o ronu si wi pe bi n ba se nkan yi bi n ba lo si odo eni yi se yo mu ogo ba oruko oluwa won so fun wi pe enikan wa gege bi iyalode enikan wa gege bi baba asale enikan gege bi gbogbo ise wi pe I ma se bayi I ma se tohun wa ti o ba lo ba yo mu gbogbo iso re kuro o ye ki o be lowo re wi pe bi n ba lo si odo iya yi bi n ba lo si odo okunrin yi se yo mu ogo ba olorun ba oluwa eni ti o ti pe mi jade kuro ninu okunkun wa si imole oni nitori bẹẹ kí a tó gbé ìgbésẹ kan nítorí bẹẹ kí a tó sọrọ kan jáde láti ẹnu wa nítorí bẹẹ kí a tó ṣe ohunkóhun tí ẹyin bá ń ṣe lé ọrọ tàbí ní ìṣe ẹ máa ṣe gbogbo wọn lé orúkọ Jésù olúwa ó ṣeéṣe kí ó jẹ wípé.

Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Bàbá wa tí ń bẹ lọ́rùn adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ó pé ẹ tún fún wa láǹfààní lẹ́ẹ̀kan sí láti péjọpọ̀ láti sìn yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wí pé ìsìn wa tòní yóò jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́dọ̀ yín lórúkọ Jésù. A sì ń bẹ̀bẹ̀ wí pé bí a ó ti máa ka inú ìwé mímọ́ nísinsìnyí kí ọ̀rọ̀ yín kí ó ní ìtumọ̀ nínú ọkàn wa lórúkọ Jésù. Ẹ jẹ́ kí ẹ̀mí kí ó túmọ̀ ọ̀rọ̀ náà kí ó sì kọ́ sí tábìlì ọkàn ẹnì kọ̀ọ̀kan wa kí ẹ sì ṣàánú fún wa kí a lè fi ìlú ìparun sílẹ̀ láti jogún iyè tí kò nípò ẹ̀kan lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí ó mú wa péjọ lónìí láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti sin Ọlọ́run, láti ní ìrẹ́pọ̀ àti ìfẹ́ Ọlọ́run tí a ń rú sókè nínú ọkàn wa. Kí Jésù kí ó tó fi ayé sílẹ̀ ni ó pe àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ tí ó sì sọ̀rọ̀ fún wọn nípa ìpadàbọ̀ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì. Bí ó sì ti sọ fún wọn ni ó ń gba ẹnìkan ọkàn wọn ní ìyànjú wípé ó yẹ kí wọn kí ó múra sílẹ̀. Ohun tí ó sọ fún wọn tí ó sì sọ fún àwa náà ni a fẹ́ gbéyẹ̀wò lónìí nínú Lúkù orí 17. Kí a wò láti ẹsẹ̀ 22, Lúkù orí 17 láti ẹsẹ̀ 22. Ó sì wí fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé ọjọ́ ń bọ̀ nígbàtí ẹ̀yin yóò fẹ́ láti rí ọ̀kan nínú ọjọ́ ọmọ ènìyàn, ẹ̀yin kì yóò sì rí i. Níhìn-ín, ó ń bá àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sọ̀rọ̀ ní pàtàkì. Ó ti fi àwọn Farisí, àwọn akọ̀wé, àwọn Sadusí, ó fi wọn sí apá kan. Ṣùgbọ́n ó ń kin àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ nílọ̀, àwọn tí ó ti di ẹni ìgbàlà, àwọn tí ó ti di àtúnbí. Ó ń jẹ́ kí wọn kí ó mọ̀ wípé òun wà pẹ̀lú wọn ní àkókò náà. Ṣùgbọ́n òun bọ̀ lẹ́ẹ̀kejì nínú ẹsẹ̀ 26. Bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Noah, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ ọmọ ènìyàn. Àwọn ń jẹ, wọ́n mu, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n sì ń fa ìyàwó fúnni títí ó fi di ọjọ́ tí Noah wọ inú ọkọ̀ lọ, kíkó omi sì dé, ó sì run gbogbo wọn. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí ìdájọ́ kí ó tó wá sórí ayé nígbà náà, a mú Noah àti ìyàwó rẹ̀ àti àwọn ọmọ mẹ́ta àti ìyàwó ọmọ mẹ́ta, a mú wọn kúrò nínú ìparun náà, a sì pa wọ́n mọ́ sínú ọkọ̀ ìgbàlà. Èyí jẹ́ kí ó yé wa wípé kí gbogbo àjálù kí ó tó wá sí orí ayé yìí, èyí ni nígbà ìpọ́njú ńlá, a ó mú ìjọ Ọlọ́run, ìjọ tí a ti tún bí, ìjọ tí a wẹ̀nà mọ́, ìjọ tí a ti sọ ayé wọn di ọ̀tun, a ó mú ọ kúrò lórí ilẹ̀ ayé, a ó mú ọ lọ sí ọ̀run kí irú ìdájọ́ bẹ́ẹ̀ kí ó tó dé nínú ẹsẹ̀ 28. Gẹ́gẹ́ bí ó sì ti rí lé ọjọ́ Lọ́ọ̀tì, wọ́n ń jẹ, wọ́n mu, wọ́n rà, wọ́n ń tà, wọ́n ń gbìn, wọ́n ń kọ́lé. Ṣùgbọ́n lé ọjọ́ náà tí Lọ́ọ̀tì jáde kúrò ní Sódómù, òjò iná àti súlfúrò rọ̀ láti ọ̀run wá, ó sì run gbogbo ènìyàn. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lé ọjọ́ náà tí ọmọ ènìyàn yóò farahàn. Èyí jẹ́ kí ó tún fi ẹsẹ̀ rẹ̀ múlẹ̀ lẹ́ẹ̀kejì wípé a kò pèsè àwọn ìjọsílẹ̀, àwọn àtúnbí, a kò pèsè wọn sílẹ̀ fún ìparun tó ń bọ̀ láti bá aráyé. Ṣùgbọ́n a pèsè wa sílẹ̀ fún ìgbàlà, ìgbàlà náà yóò sì jẹ́ tiwa lórúkọ Jésù. Ṣùgbọ́n bí ó ti ń sọ fún àwọn ọmọ ẹ̀yìn ló tún kì wọ́n nílọ̀, ló ń sọ fún wọn nínú ẹsẹ̀ 22. Ẹ rántí aya Lọ́ọ̀tì. Ó ń sọ fún wa pé kí a múra sílẹ̀, nítorí wípé a ní láti jẹ́ ẹni tí a ti rà padà, ẹni tí a ti gbàlà, ẹni tí a ti sọ di mímọ́, tí a ti sọ di ọ̀tun. Bí a bá fẹ́ ní ìpín nínú ìgbàsókè ìpalárada àwọn ènìyàn mímọ́, nítorí àtòkèrè lójú jíjìn ti mẹ́kún sun. Èyí jẹ́ wípé bí a bá fẹ́ bá Jésù lọ nígbà náà, ó yẹ kí a múra sílẹ̀. A sì sọ fún wa wípé kò sí ẹnikẹ́ni tó lè so ọjọ́ lókun. Èyí jẹ́ wípé àkókò kò dúró de ẹnikẹ́ni. Ohun tí ó bá yẹ kí a ṣe láti wà ní ìmúrasílẹ̀, a ní láti ṣe é kánkán. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tí a ń kà nípa rẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ sí obìnrin yìí, èyí aya Lọ́ọ̀tì, tí Jésù sọ fún wa pé kí a rántí rẹ̀. Ẹ̀kọ́ àti ìkìlọ̀ tí Jésù ń fún ìjọ
o fun gbogbo wa lapapo o fun awon ijo lakoko na o si fun awon ijo ni akoko ti wa yi o nso fun awe pe enikeni ti o ba ni eti ki o gbo koko meta ni a yewo ninu ohun ti anko loni ikini anfani alailegbe anfani alailegbe ikeji aigboran ati aigbagbo aigboran ati aigbagbo iketa adanu ayeraye adanu ayeraye ikini anfani ailegbe ti ayalochi ni ikeji aigboran ati aigbagbo ayalochi iketa adanu ayeraye fun ayalochi ki o le ye wa dara dara awon anfani alailegbe awon anfani alailonka ti ayalochi ti o ni sibe sibe ti ko mu awon anfani wonyi lo sugbon ti o di eni iparun ti o di eni igbe ti o di eni ti o nlo ayeraye ni orun apadi a ma wo iwe mimo lati Genesis ori kejila Genesis ori kejila ki a le ri we pe bi awa na bi a ti ni anfani lati gboro igbala beni o na ni o ni anfani lati gbo oro igbala ati lati sakuro ninu iparun Sodomo ati Gomora sugbon o ko mu anfani na lo Genesis ori kejila lati ese ikerin Genesis ori kejila lati ese ikerin nihi ni ati nwo nigba ti a pe Abraham ti Abraham si se igboran si Olorun ti o si jade sugbon ki a wo awon ti o ba jade ese ikerin be le Abraham lo bi Oluwa ti so fun lo ti si ba lo Abraham si je eni arundinlogorin odun ni igba ti o jade ni Harani yin so fun awe pe Lot wa pelu re awon idile Lot si wa nibe pelu ni ese ikarun Abraham si mu Sarai aya re ati Lot omokunrin re ati gbogbo ini won ti won kojo eniyan gbogbo lara awon eniyan gbogbo won yi ni aya Lot wa pelu ti won si ti won ri ni Harani won si jade lati lo si ile Kenani ni ile Kenani ni won si wa si Abraham si la ile na koja lo si ibi ti a npe ni Shekemu si gbe more si si bo more awon ara Kenani si wa ni ile na ni igba na Oluwa si fi ara han fun Abraham o si we pe iru omo re ni emi o fi ile yi fun nibe ni o si te pepe fun Oluwa o si ti o ti ran ti o ti fi ara han nihi ari wi pe Abraham o je eni ti o sin Olorun sugbon o ti a fe ki o ye wa ni wi pe bi o ti te pepe bi o ti n gbadura bi o ti n sin Olorun alaye Lot ati aya re pelu won wa nibe ati le so fun awe pe nigba kan won ko Lot ati awon aya ati aya re ati awon eniyan re ati ohun gbogbo ti o wa ninu Sodomo ako won leru eyi Abraham yi kan na lo tun lo lati je iranwo lati ko won pada ni oko ero ti a ko won lo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun bi a ti n ka ki o ma fi okan ba lo ki o si mo awon anfani ti aya Lot ni sugbon ti ko mulo ninu Genesis ori ikerinla ese ikerindinlogun o si gba gbogbo ero na o si gba Lot arakunrin re pada pelu ero re ati awon obinrin pelu lawon obinrin won yi ni aya Lot ati awon eniyan ni akoko yi ninu ese ikeji ni logun Melchizedek oba Sodom si mu onje ati oti wine jade to wa o si ohun a si ma se alofa Olorun oba oba ogo tabi oga ogo nihi ni a nso fun wa wipe nigba ti Melchizedek ti o pade Abraham to si fun ni onje ati oti wine aya Lot yi kan na o wa nibe o ri ohun gbogbo ti a nse bi ko ba ti le si nibe o ye ki oko re oko Lot yi ki o royin fun awon ti oju o ri ati awon ti won ba pade ati bi Melchizedek eni ti a da ni irisi ni aworan ni apere omo Olorun omo alade alaafia nitori pe a pe Melchizedek fun re ni oba Salem eyi je oba alaafia ti o se apere ti o n duro fun omo alade alaafia
Jesu Christi. Ninu Genesis ori ikokandilogun. Genesis ori ikokandilogun ese ikini. Awon angeli meji si wa si Sodomu. Li ashale. Loti si joko li enobode Sodomu. Bi loti si tiri won. O dide lati ipade won. O si dojubole. Ni hi ni ari awon angeli meji. Ti o wa si Sodomu. Won ni ise kan ti aran won eyi ni lati pa Sodomu on Gomora run sugbon gege bi ore ofe Olorun gege bi farahan Olorun fun Loti ati ara ile re o je ki Loti ki ori won o si gba won wole ninu ese iketa o si ro won gidigidi won si ya si won si yato won si wo inu ile re o si se ase fun won o si de akara alaiwo fun won won si je eje ki o ye wa wi pe aya Loti pelu o je ranwo lati wa onje lati se onje fun awon angeli won yi won si je wo iru anfani ti obirin yi ni ki won to sun ni ojo na bi o ba je ni ti nka bibeli o mo wi pe awon ara ilu na won de won so wi pe won fe mo awon okunrin meji won yi sugbon won fa Loti wole nibi ti won ti ni ariyanjiyan won si bo ifojulu awon ara Sodomu ise iyanu yi ni aya Loti ri nikeyin ni aso fun awe pe awon angeli won di won lowo mu won di Loti lowo mu won di aya re lowo mu ati awon binrin won mejeje wo pe ki won ki o jade ki won ki o si sa asala fun emi won bi a ba fe so ni ikokan o ye ki a mo awon anfani ti o wa fun aya Loti ikini o jeun ti ati menuba sugbon ki a wo ni ikokan lo aya Loti je eni ti o mo Abrahamu Abrahamu ni a pe ni ore Olorun ati baba igbagbo o si ri bi Abrahamu ti tepepe ti o sin Olorun alaye sugbon sibe sibe obirin yi ko mu ipinu bi o ti le ri eni ti sin Olorun bi o ti le ri eni ti o ti pa awon orisa sile ti o nso Olorun alaye ipinu kan ko si ninu re we pe bi Abrahamu bi o ti nse ohun na papa ohun fe se be a so we pe ni ikeji nigbati Melkisedeki oba alaafia ti o ni afijo pelu omo alade alaafia nigbati o pade Abrahamu yo fun ni onje ati oti wine ije apere pe Jesu o fun ani ara re ati eje re lati gba wahala isi je apere o ti ijo ma nse loni we pe a ma nje onje fun iran ti ara Jesu Christi ti a bo fun eni kokan wa a si ma mu wine pelu ni akoko onje ale Oluwa lati se iranti iku Jesu eyi ni aya Loti ri o wa nibe nigbati gbogbo nkan won yin sele sibe sibe ko fi ara re fun Olorun iketa ori awon angeli meji won yi won ti le lo oru ojo kan ninu ile won o si gbo eko ati ikilo lenu won sugbon sibe sibe o se gbe ikerin o mo daju wi pe orun rere nbe nitori awon alejo ti won gba lale na eje awon angeli won yi won ki se ara ile awon Abrahamu tabi Loti won ki si gbe Sodomu tabi Gomora won o si ni ile aye sugbon lati orun le ati ran won wa awon alejo lati orun won yi won si be won wo won si so fun wi pe ojo ina ojo idajo yo ro sori Sodomu on Gomora sibe sibe obirin yi ko taji ninu orun emi ti o sun lati ni igbala Olorun ikarun ori ise ami ori ise iyanu ti awon angeli won yi se ni Sodomu ko salaye mo pe Olorun ran won lati mu idajo wa sori awon elese ninu Sodomu ikefa o gbo iwaasu Loti nigbati Loti jade lo ti o nso fun awon ara ile re wepe e jade nitori wepe Oluwa so pe ohun pa ohun yo pa bi irun ikeje awon angeli Olorun won yi won di lowo mu lati fa jade kuro ninu iparun sibe sibe obirin yi ko mu ipinu lati le je ti Olorun ati lati le se ohun ti o ye lati se ikejo Oluwa saanu fun o si fi ona igbala han sibe obirin segbe sugbon ki se ebi Olorun ebi ti re ni eyi ni a pe ni afowofa eru omo lanke wi pe ohun fara re lo fowofa ti o fi segbe sugbon ki se aya Loti nikan a ri wi pe amo Israeli pelu iru iha be ni won ko si awon anfani ti won ni ninu Isaiah
ni a ti n ka ori karun ese ikerin Isaiah ori karun ese ikerin nihi ni Olorun ti ran awon omo Israeli ti wo pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki ohun ki o se lati je iranwo fun won ati lati ri wo pe won ni igbala lati je ki won so eso ti o ye Isaiah ori karun ese ikerin o ni kini aba se si ogba ajara ini awon omo ile Israeli kini aba se si ogba ajara mi ti emi ko ti se ninu re nigba ti mo wo pe iba so eso e se ti o fi so eso kikan nihin ni a ti we pe olorun o pe awon omo Israeli won ni nija we pe ohun ti se ohun gbogbo ti o ye ki a se ki won ki o le ni alaafia ki won ki o le ni iye ki won ki o le ni igbala olorun o ni sugbon kaka ki won ki o so eso to dara eso kikan ni won so ninu johanu ori kedogun johanu ori kedogun ni jesu ni o tin fi esun yi kan na kan awon omo israeli ni akoko ti re johanu ori kedogun ese ikeji le logun iba se pe emi ko ti wa ki iba se pe emi ko ti wa kin si ti ba won soro won iba ti li ese sugbon nisisiyi won di alairiwi fun ese won eyi so fun awe pe jesu se ohun to ye ko se o wa asu o se ise iyanu o mu alaisan larada o mu ki awon aditi ki won ki o gboran o si je ki aji awon oku dide sugbon sibe sibe pelu ohun gbogbo ti jesu se laarin won ni ariwe pe won o kobe ara si ihirere won o si nani ebon ti jesu oluwa ti o mu to won wa eyi ni a ri ninu ayaloti eyi ni olorun fun ara re ti o fi si enu jesu oluwa wa we pe awa ti a wa nisisiyi ti igbeyin aye deba we pe o ye ki a ranti ayaloti ki adanu ati jamba ti o deba ki o ma ba deba eni kokan wa loroko jesu nisisiyi a lo si ipa keji ti a pe ni aigboran ati aigbagbo ayaloti nitori a so fun won ohun ti o ye ki won ki o se a so fun won iru imurasile ti won ni lati murasile a so fun won iru ona ti o ye ki won rin ki won ki o le ri iye iye ainipekan sugbon o se ni laanu we pe obirin yi o gbo sugbon ko gba o mo ona sugbon ko gba ona igbala ti a toka si fun ti a si pese sile fun ebi re ninu Genesis le ati nka le kan si lati ese ikedogun Genesis ori kokandelogun ese ikedogun nigbati oye si nla nigba na le awon angeli na le loti ni re wipe dide mo aya re ati awon obirin re mejeji ti o wa nihi ki iwo ki o ma ba parun ki o ma ba run ninu iya ise ilu yi nigbati o si nlora awon okunrin na nawo mu le owo ati owo aya re ati owo omobirin re mejeji je oluwa sa shanu fun won si mu jade won si fi seyin odi ilu o si se nigbati won mu won jade seyin odi tan li o wipe sa sala fun emi re ma se wo ehin re ma se wo ehin re be ni ki iwo ki o ma se duro ni gbogbo petele sa sala lo sori oke e ki iwo ki o ma ba se gbe nihi ni a ri ikilo ati ona abayo ti a pese fun loti aya re ati awon omo meji ti o wa lodo won sugbon kini a ri ti obirin yi se ni ipa akoko ese ikerindinlogbon Genesis ori kokandinlogun ipa akoko ese ikerindinlogbon sugbon aya re boju wo ehin leyin re eyi ni ikilo ti a ti fun won wipe won ko gbodo boju wo ehin sugbon nihi aya re boju wo ehin leyin re kini awon nkan ti a ri ti o se ko pa obirin yi kini awon nkan ti a ri ti o gba igbala lowo re
kini awon kan ti a ri to je wepe bi o ti le je wepe o ti jade kuro ninu Sodomu ohun Gomora sibe ko de ibi ti a pese sile fun won ohun mefa la ri ikini aigboran bi a ba fe de ilu orun bi a ba fe ba Jesu joba bi a ba fe mo igba ti yo de tabi ki a wa ni imura sile ani lati gboran nitori wepe ohun to se ko pa obirin yi ni aigboran ikeji ni aigbagbo ati so fun won sugbon okan re ko gbagbo ninu ohun ti Olorun so ninu ohun ti a so lati enu awon angeli ko ya wa lenu nigba na bi o ba se se fun obirin yi lati sa igboran si oro ti angeli so ko ya wa lenu wipe awon elomiran won ma nse igboran si oro ti won gbo loni iketa ni aikanisi bi o ba je wipe aya loti oka awon angeli wonyi si o daju wipe yo mu oro wonyi ti a ti so fun yo mu si okan re ikerin aiberu olorun nitori wipe o mo awon angeli ti aran wonyi won je awon iranse olorun a si so fun won wipe ki won ki o pa Sodomu ohun Gomora run awon angeli ti so fun wipe olorun ni o ran wa idajo ti de iparun ti de opin ti de fun awon Sodomu ati Gomora sugbon sibe sibe ari wipe obirin yi ko nani ko si beru nitori wipe o sa igboran si ohun ti a so wipe ki o ma se ikarun aife ni pe ni a ma so fun wipe aife ni pe ni ni o mu ki ara oko so ibante wolo eyi ni wipe bi obirin yi bi o ba ni nkankan lokan wipe awon ti o soro won ju eniyan lo awon ti o soro iranse latoke wa iranse latorun wa ni ati wipe won le lowo mu won si pa won jade won so fun wipe ki won ki o jade sugbon aife ni pe ni ki a ma fi oju wo awon eniyan bintin ki a si ma foju wo eko tabi ikilo ti a nfun wa ki a ma foju wo bi eni wipe ko je nkankan ohun lo se ko pa obirin yi ikefa ni aini ipinu bi o ba je wipe obirin yi ni ipinu lati ko ese sile lati ko ise boburu sile lati ko Sodomu ati Gomora sile ajalu ti o deba ibama ti deba ni igba na bi awon kan wonyi ba wa ninu aye wa awon na eyi ni aigboran aigbagbo aikanisi aiberu olorun aife ni pe ni tabi aini ipinu bi won ba wa ninu igbesi aye wa o ma nfa ipada seyin fun eni to ba so wipe ohun ti je omo Olorun bi iru eni be bi o ba sora bi abere ba bo lowo adete adete eyi je wipe bi iru eni be ba pada seyin ati pada wa si ona Olorun o sese ki o le ki o soro jojo fun iru eni be nitori be ni a se nki wa nilo wipe o ye ki a sora ki ohun ti o de ba obirin yi ki o ma de ba eni kokan ninu wa ki ti le lo de ti obirin yi ti o fi boju wo eyin Jesu so fun wa ninu Matthew ori kefa ese ikokan le logun Matthew ori kefa ese ikokan le logun oni nitori nibi ti isura yin ba gbe wa nibe li okan yin yo gbe wa pelu nibi ti ohun ti o n dun wa lokan e to ma n po loro eni ohun ti o wa ninu okan wa nibi ti o ba wa ibe ni okan wa yo wa pelu bi obirin yi bi o ba ti ronu Olorun o ronu isin Olorun bi o ba je wipe o ronu eko ti a ko ati ikilo ti a fun bi o ba ronu ti o wo oke nibi ti a fe ki won ki o lo ibama ti segbe pelu awon ara Sodomu ohun Gomora iyi ni majemu titun bi o fi n ki wa ni ilo ninu Galatia ori keji Galatia ori keji lati ese ikeji de logun Galatia ori keji ese ikeji de logun nitori pe bi mo ba tun gbe ohun won ni ti mo ti wo pale ro mo so ara mo fi ara mi han bi arufin awon nkan ti a ti ko sile nigba ti a ba Jesu pade ati ko aye sile ati ko awon ife ko fe inu re ati ko sile awon itanje itan inu re ati ko sile awon ansorole ti o wa ninu aye ati ko sile awon ki a to ma ba awon ajagile gbosogun ka ma sare to won lo ki a fe ran lowo lodo awon eleran ara ati ko awon nkan won sile awon iwoso aye ijeun aye ikobirejo aye ati ko gbo kan won sile o ni bi abato pada
si awon kan ti a ti ko sile aso ara wa di elese aso ara wa di apeyida aso ara wa di arufin adura mi ni wo pe eni kokan wa ti o ti fi ese le ona ijoba olorun a o ni pada seyin loruko jesu ninu eberu orikewa ese ikeji din logoji eberu orikewa ese ikeji din ni ogoji sugbon olododo ni yoye nipa igbagbo le ati fi gba wahala nipa igbagbo le afi so wa di mimo nipa igbagbo le afi nwo wa san nipa igbagbo la nto wa sile ti an fun ani idande nipa igbagbo ni an ri wa bonu emi mimo bi gba ti a baptisi wa ninu emi mimo nipa igbagbo ni an gbe igbesi aye asegun igbe aye to bori ese to se bori esu oni sugbon olododo yoye nipa igbagbo sugbon bi o ba fa seyin okan mi ko ni inu didun si eyi ni olorun fi han aya lot we pe bi enikeni ba boju weyin bi enikeni ba yi pada kuro ninu ona otito ona rere ona igbala ona iwa mimo ti a ti fi ese le oni ohun ni inu didun si iru eni be ninu peteru keji ori keji lati ese ogun peteru keji ori keji lati ese ogun nitori leyin ti won ba ti yo tan kuro ninu iri aye nipa mimo olowa ati olugbala wa jesu kristi bi won ba si tun fi ara ko ti a si segun won igbehin won aburu ju ti isaju lo o nso nipa awa ti ati ni igbala ti a ti bo kuro ninu iri idoti ese ti o wa ninu aye ti a ti wena mo pelu eje jesu oni bi a ba tun boju weyin bi a ba tun yi pada bi a ba tun ti pada sinu kan ti a ti ko sile tele tele awa ti a ti ni igbala nigba ipago ajinde tabi a ti ni igbala saju ipago ajinde oni bi a ba boju weyin lati ko ebi waje atun di arufin ade elese oni igbeyin ru awon be yo buru ju ti saju lo ninu ese ikokanlelogun nitori ibasan fun won ki won ki o ma mo ona.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: A dupe pe oran Jesu Kristi omo bibi re kan soso eni ti ko le ese sugbon ti o wa ku fun ese wa a si dupe lowo re wi pe ife re gboro to be o si jile jojo ti o koja oye wa a dupe fun eje ti Jesu ta sile lori oke Calvary lati ko gbogbo ese wa lo nje anbe o wi pe gbogbo awon ese ti Jesu ti se tan lati ko lo e ma je ki won ko tuku si igbese aye wa
2: amen
1: e ma se je ki a fi onko pa mo fun yin
2: amen
1: abe yin wi pe bi a tin gbo oro yin loni igboran fi pe wa fi fun wa
2: amen
1: on ti o ba eleda reja yo kuro ni okan wa
2: amen
1: ni igbeyin ki a le fi ijoba orun se ereje
2: amen
1: ni oruko Jesu Christ Oluwa wa loni an fe ye ewe mimo wo lori igboran pepe bi aban so nipa gbigboran on ti o ye ki o ye gbogbo wa ni nitori wipe opolopo wa ni a ni omo ninu ile o si man je ohun ti o ma n dun wa bi omo ninu ile bi o ba ya alaigboran o si sese ki o je wipe a ti ni iriri ni ibi ise ti o si ma n je ohun edun okan wa bi o tile wun ki omo ise ki o ja fafa to tabi bi o ti won ki ori re ki o ya si ati mo kan se to bi o ba ni abuku yi wi pe o je eni ti ki gboran eni ti a ma nso titi ki o to gba fun wa o ma nje ohun ibanuje pupo bi e ba si wo ijoba ohun ti ijoba ma n fajuro si to aigboran ko si gbogbo awon ti a ma n pe ni olopa ti won se ise olopa won wa fun ati wo awon ti won je omo alaigboran nitori be igboran o je ohun ti o se pataki yala ninu ile ni aarin ebi wa ninu ile iwe ni ibi ise ni ti ijoba be na ni o si se pataki ni ibalo wa pelu olorun a si ni apere pupo lori awon ti won ni igboran pipe si olorun sugbon a o le menuba igboran lai menuba ase ofin ilana oro ati eko lati orun wa nitori bi o ba si ase tabi ilana kan ti a fi lele bi o ba si oro ti a ti so ti sile tele tele bi o ba si si eko ti a ti fi ko ni ko ni si ohun ti a n beere igboran lori re lowo wa sugbon opolopo nkan ni olorun ti ko wa ninu oro re ti o si n beere ohun kan lowo wa eyi ni igboran bi o ba si se wipe awa nikan ni a da wa ti ko si iya baba ti ko si awon ibatan ti ko si awon ore igboran arorun pupo bi o ba ri omo ti o n se aigboran kise o ni koni onda adase o ni awon ore ti won so fun wipe se o de to be to je pe gbogbo nkan ton so ni won na fe se igboran si bi o ba ri omo ise ti o dabi eni wipe o je alaigboran o dabi eni wipe iru omo ise be o ni ifeyinti o si ni awon agbani ni imoran ti won so fun wipe ko dara bi o ba gboran ni igba gbogbo wipe a dabi eni wipe o je ode bi e ba si ri enikeni ni igboro ti o nse aigboran o ni awon ti won ma so fun wipe ko se anfani lati gboran si ohun gbogbo ti o ngbo ninu ile olorun bakan na ni bi o ba se wi pe ko si iya ko si baba ko si enikeni bi ore ti o nkin wa leyin igboran aronu ju be lo sugbon mo je so fun o wi pe gbogbo aigboran patapata ni o ni ijiya ninu sugbon anu olorun wa fun awon ti won setan lati fi igboran pipe ba olorun lo mo nfe koko wo awon ti arika ninu iwe mimo gege bi apere rere ti won fi igboran pipe ba olorun lo mo si nfe wo kini ohun iwuri ati ifeyinti ti won ni ti won fi gboran si olorun lenu be ni ise awon aposteli ori ikokan le ni ogun lati ese ikewa ni anka nipa ogbeni kan a obi si inu igbagbo o je asodi o si je onikupa ni tele tele o je elese ese ti re ti le buru pupo pupo o si yangan o sogo ninu iwa ailolorun iwa asodi iwa aigboran iwa ti ija ati ote si oro olorun sugbon nibi ti o tin tesi waju lati se ilodi ati iwosi si oruko olorun ni osan ojo kan ni Jesu Kristi omo olorun ni o ba pade ni eyi ti awo nigbagbo ma npe ni ikorita nitori wipe olorun bere ipinu lowo re eni yi ni a npe ni Saulu ara Tarsu eni ti a mo si Paulu aposteli leyin igba ti o yi pada bi olorun ti ba pade be lo nje wo fun olorun wi pe ninu aimo ni o nse eyi ti o nse tele tele o si je wo ese re ko fi ohun ko pamo o gbadura o wo oju oluwa o bebe lodo olorun wi pe idariji ati anu ni ohun fe ko pe jina ni aran odise olorun kan si ti a pe ni Ananias o gbadura fun oju re ti o sokun ti o fo olorun la asin ni ki o dide ko pe pupo abaptisi re ari bomi ni oruko baba ni ti omo ati ni ti emi mimo o wa bere lati ma se igboran si olorun lenu sugbon o di ojo kan ni o ba awon eniyan kan pade awon ti won fe di igboran pipe re lowo mo je so fun o wipe bi o ti wa bi loni o sese bi o ba ti dele bi o ti ni ipinu wipe bi o ti gbo oro olorun ni o n fe se igboran pipe awon ti won ma n ta epo si ala ti o wo awon abati eni je awon ti won fe ti ilekun orun ki won si si ilekun orun apaadi sile fun o won ti nduro de o bi o ti ndele ti o fe mura pelu ipinu pelu okan kan lati se igboran pipe be ni won wa ba tun won so pe ah o je ma danwo o je ma gboran si olorun lenu won si nfe fun ni awon awawi pupo lati ma le se igboran mo je so fun o wi pe Paul yi kan na o ni iru idojuko ati ejakule be ti awon ore ti won so fun wi pe ko ye ki o gboran si olorun lenu to be sugbon o je eni ti o ni ipinu iru ipinu be ni mo nbe olorun ni oni wi pe ki o fi si okan eni kokan ninu wa lati ese ikewa ise awon apostoli ori ikokan leni ogun bi a si ti wa nibe le ojo pipo woli kan ti Judea sokale wa ti an pe ni Agabu nigba ti o si de odo wa o mu amure Paul o si de ara re li owo ohun ese o si wi pe bayi le emi mimo wi bayi le awon Jew ti o wa ni Jerusalem yo de okunrin ti o ni amure yi won si fi ile awon keferi lowo nigba ti a si ti gbo nkan won yi ati awa ati awon ara ibe na be pe ki o ma se goke lo si Jerusalem Paul n tesi waju lati gboran si Olorun lenu o ti gbo ipe o ti gbo ipe nija ti a pe wipe o ye ki o lo si Jerusalem bi o ti le je wipe inu ni bi ni po laarin awon Jew si Paul be ni Paul n se okan akin o si ni okan ti o duro sinsin o pinu ninu re wipe ko si ohun ti o ye ipinu ohun wipe ohun ni lati gboran si Olorun lenu ibi ti won wa duro si ibi ti won gbe ni akoko yi ni woli eniyan Olorun ki se keferi sugbon woli eni ti on paapa mo nipa eni ti an pe ni emi mimo o debe o si mu amure Paul o de ara re o wi pe ta le o ni amure yi won ni arakunrin yi ni ah o lo ma se o o ni wahala wa niwaju isoro apo fun nitori wipe bi o ba gboran si Olorun lenu esu ota emi wa koni je ko gbadun asi ko si awon Jew ninu won se lodi si pupo pupo eru ba bere si ni ba awon arakunrin arabirin awon ore awon ti o mo Paul ni won bere si ni so wipe Paul ma se lo gbo idahun Paul ni ese iketala nigba na ni Paul dahun wipe ewo le eyin se yi ohun ti o ye ko so fun onile niyan nigba ti won joko ti won so pe o ya o ipade ebi nitori pe ati gbo pe lagbaja eni ti a bi sinu ile igbagbo eni to je pe lati kekere le o ti je afafa ninu esin eni to je pe opolopo wa ni an sore tele omoluabi si ni iwo to ti dagba lagba iwo ti o je opo ninu ijo ati ninu ile a tun gbo wi pe o nlo sibi kan a wa e wale ni ojo isegun ose to koja a o ri e won ni o tun lo sibi kan ton pe ni eko bibeli ewo tun niyan iya ati baba ati awon ojulumo ati awon ibata ati awon ana won si joko won ni ko joko sarin won ni okun le sibe mo lo tun lo se bi awon baba e on gba ti won fe ko ilesi to wa labule yin abi won fi pitan fun eni On lo fi okuta sole sibe. Baba o si kere ninu ise si. I go church. Onora. Awon aga iwasu. Olo yeti ya edambe. Bati won se ikore ni odun to koja. Abi won kin so fun nkan to nlo nle ni. Gbogbo won ni won mo pe onigbagbo ni wan ti wa. O tun sese ri kan ni asale ojo. To ye ko ma simi. Won tun so pe o nlo se eko bibeli. Ma gba were mesi o. Se jeje o. Awon ti won ba ka bibeli pupo won ma ya were ni. Sora e. Bo se ri awon eyan tan gbe bibeli yen o mo ajesa tan je ninu le won awon ni wasu o dun lenu won won ma so fun wi pe ka ni yawo kan o ka se o gbogbo la mo iyen lo joko ti won fe pa e lokan da igba ti gbogbo ba soro tan patapata iya e a wa bere a ma sunkun o temi laarin ijo laarin egbe o dojuti mi o ngbe bibeli o tun wa ba je patapata o tun ya oju le elomi kakiri o tun wa asu pada iya je mi bo ba yi pada bi n ba ku ma debe o sogbo gbogbo wa tun kenu ti e awon mi amuni ti lile elomi to gbon inu a tun pe sikoro ani o ye mi emi na gba ti mo wa ni kekere mo se n gbe mi lokan niyan sugbon se jeje aye gba jeje nsi gba to ba kuro ninu ile isi gba to ba kuro ni awon odo awon egbe boku ba ku fun e ta lo ma ba e debe bo ba je ki awon agba ki won foju si e lara bibeli to ngbe yen abo lowo e o sora e o ni awon eyan ni won penu po na so fun ball wi pe ma lo ma gboran si olorun lenu o wa gu ese iketa la nigba na ni paul dan wi pe ewo le eyin se yi ti eyin so ku ti esi mu are ba okan mi awon ore igba to ba fe gboran si olorun lenu won fe mu are ba okan re won ma sokun won ma daya fo nitori emi ti mura tan adupe lowo olorun fun eni to mura tan mo si woye wi pe ipinu okan ti re ni wi pe iwo na ti mura tan wi pe ihin rere ti a fi to lenu wo yi wi pe oni kuro nbe eko oro olorun ti o ye koro ti ma tun aye eniyan se ti olorun se oloju ti o je ki ori ti o je ki oni eti omo ti o ngboran mo gbagbo wi pe oni kuro ninu eko na o se se ki awon eniyan ki won fe se inu ni bi ni ki won fe ja nitori wi pe o fe gboran si olorun lenu sugbon paul n so fun wi pe nitori emi ti mura tan ki se fun dide nikan soso ki se fun dide nikan sugbon lati ku pelu ni jerusalem nitori oruko jesu oluwa a o ti pe o lati ku wo elegbe wa asaju wa ninu igbagbo eni ti a fe je jesu christi kan na ra pada bi a ti ra wa pada awa ti o ni igbala eni ti o mo oro olorun bi awa na se ngbo oro olorun ti o pinu ninu okan re ti ko si se iye meji ti o so wi pe bi o se ti ku ni bo ti ya nigba ti a ko le pa ni okan da awa dake ohun ti mo fe ki o se akiyesi niyen ko si bi won se le so oro to ko si bi won se le wijo to pelu re ni ti won ba ri wipe won o le pa o le okan da won adake sugbon bi o ba je eni ti o de eni ti ko mo olorun pupo eni ti ko ni ipinu ti o duro eni ti won le deruba ti won le fejumo ti ti won le so fun wi pe bo ba gbo ari si o taya e tin ja ti won ko e pe arabirin o ya ni eko bibeli o to so pe e ma ni so emi nfe o sa ilera fun ara bo ba ti ri pe be ni won tun kenu ti oju be lo bo ba wa ninu awon eni to ranso awon gbogbo egbe won so pe owo ti en ko ta fe fi se irubo ki ka won yan le ma mu aso mi o ki se irubo mo won wa si shop e mi to ti ranso won ko ra won de pelu egba lo pelu gbo e lowo won so pe oya egbe machine e won gbe lo won gba ton ba se fitina si e ton ba ton ba fi e bayi pe a lo lokan e o se se ki won na ko lo ba pe ko buru ejo orisha na ajo masin tabi o sese ko ti je pe o ti nfe gbe igbese igboran si oro olorun ninu ise re tabi ni ti igbeyawo re gege bi o ti gboro olorun ni asale yi awon eyan si ma wa bo ba je iyawo to sese de tori wi pe oro olorun o gba ohun laye lati duro ninu ile e to si tin ka bibeli awon obi iyawo yi won ti pepe o so oko e ibi to nlo yen waria boy to ba ma de agbe bibeli ru niju awon ton ko lohun a kan de ni ta so fun e wi pe o je pale eru e mo pe iwo ni iyawo keji so o bo ba si ti de lo nfun ja mo nu we pe mbo lo tin bo eko bibeli ibi o ni gbe mi pelu e o ton ba ko e lohun wi pe ko wa pe nkan ma soro kan pe boya kin wa wa segbe kan die to ba so be lenu e ma je ka ye le fun e o ti e ti so be o tin so si e lenu wi pe o to be o iwo lo ma mu ipinu wi pe o fe ni igboran pipe si olorun nigba ti won ba ti ri wi pe won o le pa o le okan da won adake oro si so wi pe ife ti oluwa ni ki a se wo galatia ori ikini galatia ori ikini lati ese iketala nitori eyin ti gburo iwa aye mi ni igba tijo ninu isin awon juu bi mo ti se inu ni bi ni si ijo eni olorun re koja ala ti mo si ba je mo si ta opolopo awon oju gba mi yo ninu isin awon juu laarin awon ara ilu mi mo si ni itara lopolopo si opin atowo dowo awon baba mi eyi ti a ti n se tele tele ni Paul n so fun wa wipe oun paapaa oun o fa seyin tele tele ninu ise isin sugbon o se wa laanu wipe isin atowodowo lasan ni isin ti kii gba nila isin ti kii gba ese lowo eniyan isin ti kii gba ijekuje imukumu ifekufe lowo enikeni o ni oun ta awon to ku yo ninu esin ninu isina ninu iwo okunkun ninu inu ni bini oun se inu ni bini si ijo eni olorun re koja ala wa wo ese ikedogun sugbon nigba ti o wu olorun nigba ti o wu olorun o je mo pe akoko ti o wa yi o wu olorun ni iwo to tun wa sihin to wa joko to nko eko oro olorun se bi o mo we pe awon egbe wa bi a se n soro ni ibayi won wa ni ile tete won wa ni ile oti won mu amuyira amutosara ba se n soro yi awon egbe wa nisisin yi bi a ba gba ta ba n koja lo a ma ri ninu won ni ebe eba titi ti won jo ijo eleya ijo esin awon miran ninu awon egbe wa won wa ni ile sinima ti won wo aworan ti awon omo esu ti won se fun won ti won gba owo lowo won owo si n ba tete ati ijo ati sinima ati oti ati ikobirin jo ati ti agbere o n ba lo ṣùgbọ́n bó ṣe ti àwa ni òwú ọlọ́run nínú àánú rẹ̀. Ó pè wá, ó ní kí a súnmọ́ ọ̀dọ̀ òun. Mo ń bẹ ọlọ́run wípé oore, àánú àti ọwọ́ ìfẹ́ ti ọlọ́run náà sí wa, kí ọlọ́run kí ó má jẹ́ kí orí wa kí ó kọ́. Paul wọ́n sọ wípé nígbà tí ó wu ọlọ́run, ẹni tí ó yà mí sọ́tọ̀ láti inú ìyá mi wá, tí ó sì pè mí nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ láti fi ọmọ rẹ̀ hàn nínú mi. Kí èmi kí ó lè máa wàásù rẹ̀ láàrin àwọn kèfèrí lójú kan náà, èmi kò bá ara àti ẹ̀jẹ̀ gbìmọ̀ pọ̀. Àwọn wo lé ara àti ẹ̀jẹ̀? Bàbá, ìyá, ara, ẹbí, àwọn àna, àwọn ọ̀rẹ́ rẹ, àwọn ni ara àti ẹ̀jẹ̀. Ó ní lójú kan náà, nígbà tí mo ti gbọ́ ìpè, nígbà tí mo ti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, nígbà tí a ti sọ fún mi wípé dìde kúrò nínú ìfọ́jú ọkàn tí o wà, kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ, kí o gba Jésù Kristì Olúwa gbọ́, kí o sì bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìtàn àgbélébùú yìí fún àwọn ẹlòmíràn. Ó ní lójú kan náà, èmi kò bá ara àti ẹ̀jẹ̀ gbìmọ̀ pọ̀. Àwọn ara ó máa ń fa ni. Àánú a máa ṣe ènìyàn nígbà tí àwọn ará, àwọn ọ̀rẹ́ àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tí wọ́n bá ń sọ fún wa wípé ó ti ẹ̀rù ti ìyá ẹ, ó ti ẹ̀rù ti àwọn ọmọ tó bí kalẹ̀, ìgbésẹ̀ tó fẹ́ gbé yìí láti gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu, rówó àti ẹ̀sọ́ tánà ìwọ obìnrin tó sọ pé o fẹ́ gbé ìgbésẹ̀, o fẹ́ ṣe àtúnṣe, o fẹ́ gbọ́ràn sí Ọlọ́run lẹ́nu, kí ló fẹ́ jẹ? Láyé ọ̀dá ta wà nínú ẹ̀ yìí, àbó ò gbọ́ pé àwọn ìjọba pàápàá wọ́n mọ ayé ta, wọ́n mọ̀ lára, wọn ò jẹ́ gbàyàn síṣẹ́ ńsìn. Iṣẹ́ fátìrì ò tiẹ̀ lè rí, iṣẹ́ pé bojí ojí mi kò tiẹ̀ sí. Nǹkan wọ́n níta ló tún sọ pé o fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kan, o fẹ́ febi para ẹ o. Inú ilé tó wà tó ń fún ẹ lóúnjẹ mẹ́ta lóòjọ́, ọmọ nìyí tó bí kalẹ̀, kí ló fẹ́ fi tọ́ wọn? Gbà tó bá ṣe àtúnṣe ìgbésí ayé ẹ. Àwọn ará àtọ̀rẹ́ nìyẹn, àwọn ará àti ẹ̀jẹ̀ tí wọ́n á fẹ́ kí a bá wọn gba ìmọ̀ràn ká gbìmọ̀pọ̀ pẹ̀lú wọn. Ìwọ tí o ti gbọ́ ìpè láti wọ ìjọba Ọlọ́run, ìwọ ló sọ fún ọ wípé rárá, mo ti dẹrù ìjọba Ọlọ́run kalẹ̀, kẹ́nikẹ́ni kó má bá mi tu palẹ̀ mọ́. Ní ìṣe àwọn apostẹ́lì orí ìkarùn-ún láti ẹsẹ̀ 28 ni mo ti ń kà á. Ìṣe àwọn apostẹ́lì orí ìkarùn-ún ẹsẹ̀ 28 wípé àwa kò ti kìlọ̀ fún yín gidigidi wípé kẹ má ṣe fi orúkọ yìí kọ́ni mọ́, sì wò ó, ẹ̀yin ti fi ẹ̀kọ́ yín kún Jerusalemu, ẹ sì ń pète àti mú ẹ̀jẹ̀ ọkùnrin yìí wá sí orí wa. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn igi lẹ́yìn ọgbà nínú iṣẹ́ ìsìn sinagogu, àwọn ni wọ́n pe àwọn ọmọ Ọlọ́run yìí, àwọn ẹni ìgbàlà, àwọn tí Jésù ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ rà padà, wọ́n pè wọ́n sí àárín àwùjọ. Wọ́n wá sọ fún ọ wípé èwo la ń gbọ́ tẹ́ ń ṣe yìí, èwo ló ń dánwò yìí? Àwa kò ti kìlọ̀ fún yín ni, a sì kìlọ̀ yí gidigidi, kì í ṣe díẹ̀, a sì sọ fún yín o, a tẹ̀ mọ́ yín létí wípé ẹ̀kọ́ tẹ ń kọ́ yìí ó ti le jù, àwọn òyìnbó nìkan ni wọ́n lè ṣe. Ìwọ ẹni tá a bí dáadáa, ẹni tá a bí dáadáa ló ń kóbìnrin jọ, ta kó wọn jọ tí wọ́n pọ̀ ń lé. Bó fẹ́ kẹ́nìkan lọ pọnmi, wàárẹ́ ni pé, bó fẹ́ kẹ́nìkan lọ ṣẹ́gi, wàárẹ́ ni pé, bó bẹ̀ tẹnìkan òdùn, wàá yà sí yàrá tẹlòmíì. Ìwọ tá a bí dáadáa, àwọn òbí tó ń fún ẹ lóbìnrin tó pọ̀ wọ́n fẹ́ràn ẹ nì. Àṣebọ́kùnrin kú lo ara ẹni tí ò tiẹ̀ tí rẹni fẹ́. Ìwọ tí wọ́n sì wojú ẹ, tí wọ́n rí pé àwọn èèyàn dáadáa ni, àwọn ọmọlúàbí gbogbo, àwọn ọmọlúàbí tán sùn sílé ọtí, àwọn ọmọlúàbí tán jẹ́ ajígbèsè, àwọn ọmọlúàbí tán ṣe fàyàwọ́, àwọn ọmọlúàbí tó jẹ́ pé inú ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n ń sùn, ni wọ́n ń jẹ, ni wọ́n ń mu. Wọ́n sì máa sọ fún wa wípé àwọn òbí ẹ̀ wọ́n sì jẹ́ ọmọlúàbí púpọ̀, òun ni wọ́n ṣe ń fún ẹ. won ti e so papa nisin wi pe leri iyawo meje to ti fe ikan tun bo lona bo ba si tin kunle we ninu ile awon isin mi ni won so fun wi pe o ma sori re o eni to mora wo ni mo ri ni waju e yi ninu isipaya laarin ose bo ba ti dele e ko se la le jo dada o nitori wi pe omo po ninu e won si ma so fun e pe won feran eni ni won fi ko le ebe won di wahala ru eni I see me I bale aya I rojo airaye ni won ko le olorun ni awon won yi wa pon wi pe a ti so fun yin wi pe e ko wo le tun gbede yi wi pe Jesu kan wa nibi kan to ma ngba ni lowo ese patapata e ma je a tun gbo be lenu yin mo o se e wa so awadi elese e wa mu eje Jesu yen e wa mu wa sori wa se nsi o fe so wi pe iwo ni alara mimo awaje elese wo ese e kokan din ni ogbon sugbon Peteru ati awon apostle dahun won si wi pe awa ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo o ma dara lati ni olorun lati ni ipinu lati so wi pe ni kiku ni yiye titi ojo aye mi emi ko gbodo ma gbo ti olorun ju ti eniyan lo ohun ti mo wa nfe wadi ni wi pe kini abayori si igboran wo Exodus ori ikokandinlogun bi a ba gboran kini ere re kini o je ini ati ipin wa Exodus ori ikokandinlogun ese ikarun nje nisisin yi bi eyin ba fe gba ohun mi gbo ni toto ti e o si pa ma je mu mi mo nigba na leyin o je isura fun mi ju gbogbo eniyan lo nitori gbogbo aye ni ti emi eyin o si ma je ijoba alufa fun mi ati orile ede mimo won yi li oro ti iwo o so fun awon omo Israeli nigba ti a ba gboran si olorun lenu lese kese ti a tin fi igboran pade eko oro olorun ti a n gbo lese kese ile a n di isura fun olorun kini a n pe ni isura bi o ba ti je eni ti o ni ohun kan ti o se owon fun o ohun ti o je isura fun o o je ohun ti o ma n fun ni itoju pupo gba ti a ba di isura fun olorun a ma toju wa a ma fun wa ni ohun ti o ye wa ni igba ti o si ye wa a ma daabobo wa a ma fi iso re so wa ni Exodus ori iketa le ni ogun ni a ti n ka lati ese ogun Exodus ori iketa le ni ogun lati ese ogun kiyesi imiran angeli kan siwaju re lati pa omo leona ati lati mu ode ibi ti mo ti pese sile mo n fe ran o leti pe ki Jesu Kristi ki o to faye sile ki o to lo le o n so fun awon omo ehin re o si so fun awa naa pelu wipe e ma se je ki okan yi ki o daru e gba olorun gbo e si gba mi gbo pelu wipe ninu ile baba mi ọpọlọpọ ibùgbé ni ó wà ìbá má ṣe bẹẹ èmi ìbá ti sọ fún yín èmi sì ń lọ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀ ní tí mo bá sì lọ láti lọ pèsè àyè sílẹ̀ èmi a sì tún padà wá wípé níbi tí èmi gbé wà kí ẹ̀yin kí ó lè wà níbẹ̀ pẹ̀lú a wá ń sọ fún wa wípé ní àkókò kan ní ìgbà kan ní ayé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ni àwọn náà ní irú ìlérí bẹ́ẹ̀ bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ìlérí yìí kò súnmọ́ tiwa kò tó tiwa wípé ilẹ̀ kan wà tí a pè ní ilẹ̀ ìlérí ilẹ̀ Kénání tí a gbà lọ́wọ́ àwọn kan tí a sì ń fẹ́ láti fún wọn ṣé o mọ̀ wípé ọ̀run rere tí a sọ pé a fẹ́ lọ yìí ogun logo awon angeli da le jade ninu re esu ati idameta awon angeli le orun ni ale jade asi so fun wa wipe aye ti awon angeli won yi padanu re aye ti o lola aye ti o tobi ni Jesu Christi ni o lo pese fun wa sugbon olorun so fun awon israeli wipe o n fi angeli kan si odo won ti o ma pa won mo le ona ti o si le mu won de ile bi ti won lo angeli ko lo mu awa lo si bi ti an lo nigba ti Jesu Christi ti o goke lo ti o lo pese aye sile fun ale orun o wa ran olutunu si wa eni ta ma ko wa eni ta ma si wa leti eni ta fi wa mo ona eni ta ma to wa si ona emi mimo o fun wa lati se atona wa lo si orun rere asin kilo fun a wi pe ke a ma se mu emi olorun binu bi o ba mu emi olorun binu eni ti o se ipase re ti o to si ona lati lo si ijoba olorun lati lo si orun rere ta lo tuku fun o o pari fun eni be ni ese kokan le ni ogun le o wa so fun a wi pe kiyesi ara lodo re ki o si gba ohun re gbo ma se bi ninu mo so fun wipe emi olorun le a fun wa ni igba ti isinsin yi lati se atona wa lati tu wa ninu lati to wa lati je ki o ye wa ona ti an gba bi a tin gboro olorun emi olorun a ma tan ka ninu okan wa a ma fi oye ese ye wa a ma so pe ma lo sibe omo olorun ki se bayi bo ba tin fe soro emi olorun a so pe omo olorun ki so be bo ba tin fe lo raja oja ti o dara emi olorun ninu okan e ama ta e ninu olorun wi pe ma se be omo olorun ki se be bo ba fe jeun ti aye bo fa fe irin ti aye o fe woso bi ti aye emi olorun ti wa ninu okan re ta ma so fun wi pe ma se be o omo olorun ki se be o eni to ba nlo si ile ti ati pese sile le orun ki se be bo ba tin fe gbe iyawo ti o da bi eni wi pe enikan wa ni ita to je omo esu ti o je elese ti o tin so pe o ma dara bi Samson ti so wi pe e fe fun mi ohun mi gidigidi ti baba ati iya re ti won mo olorun ton so pe o ri eyan laarin awon eniyan olorun lati fe o wa je laarin awon filistini awon elese awon ota olorun oni rara o e sa fe fun mi ohun mi gidigidi iyawo to fe fe obirin to fe fe o lo gba oju e lowo e agbara toni tele tele ati emi olorun toni tele tele o lo bo o ti e tun se ti e de bi ko ma wa awon ti won se ife ku fe kaakiri ibi to ti bade lila pade niyan se iwo na mo pe eni to ba nwa iwa ku wa a ri ri ku ri nkan to mu eni to ni emi olorun tele tele eni ti o kun fun agbara olorun lati lo si ile eni ti se ife ku fe ara lo nti emi olorun o si ko salaye je olooto lati kin ni ilo sugbon ni o ti o ohun mi gidigidi lo pa ni delila wa so fun yi pe nibo ni agbara e ti e wa iwo to mo ile onisegun gba to ti gba in rere gba to ba fe lai gbagbo wa mo ile onisegun won be nbo lagbara e wa wa be si ni so fun eje Jesu lagbara mi Bibeli ni oro Olorun ti toni sona o lagbara mi emi Olorun ni bo ti so yen be ni esu lo n gba lowo e o wa fa ori e agbara lo gbogbo imisi ti o ni tele tele o lo emi Olorun lo le lila yi ni o tun so pe Samsoni jidide awon Filistini won do dere won de Samsoni ba ji o lo won a se bi okunrin temi Olorun ba lo o le se bi okunrin won ni to mi ba tesamu o tan ologun aparada ni temi Olorun ba lo o to be won yi e mole won ri e mole loju orun wa pade e bo pe Jesu wa ni se bo ti komi sile se bo ti fi obirin se bo ti fi dipo mi bo so pe mi mo so kale adabarun a lo ti o alon ki gbenu doti se bo ti wonu okunkun lo bo so pe baba sanu fun mi o ti ko anu sile se bo ti lo gbe obirin kan o si ti fi dipo anu ati ore ati ati ore ofe olorun ni santo ni bajiride o ba mi ara agbara ode ni won mu ni won be si ni fise sin na wa won ayoju e mejeji na wa so fun pe o ya won a kora won jo egbedogun eniyan won ni o ya o ma sere fun wa ah gba ton ba tun bi eni le oti pe

O ni awon ti o ko wale eru won won be ro ni lo wa won ni ka ko ni si oni fun won o o de mi o se ko ni si oni ni ile ajeji nbo ni wo ti fe lo ko ni si oni oni to tin ko to mu inu re dun oni to nda laraya oni ihirere nbo lo ti fe lo ko ni Samsoni lo ba sere fun won ekun ba gbon anu ara re se o fowo ba ori re irun ironu pe wada o tin hu lori re o wa so pe olorun mo te mo fowo kan ite orun sugbon mi o le debe bo le kan soso yi mo fe gboran mo fe se ipinu tori pe o ti de ba mi nisisiyi awon ton ki mi ni lo tele tele won o le tele mi debi awon ton wa so olo fun mi tele tele gba ti mo ti peyin da ti mo ti koyin si rere won ti ju mi sile olorun bo ba le sanu fun mi lekan soso yi ti agbara orun agbara ti bori ese agbara ti bori esu agbara ti bori ota agbara ti duro sisin agbara ti le gboran bo ba le pada de lekan soso yi mo fe gboran o be si ni gbadura o wa so fun awon ti won dari re o ni ejo e fi owo mi ba awon opo ile mo tun fe dabira fun olorun mo tun fe sise fun olorun mi o kan fe ku a ni iku alairise bo se n gbadura yen to ronu pada to n so fun olorun wipe bo ba le yo mi ninu eleyi o pari bi mo ti e ku nibi o san ki n ku si ni igbagbo o je mo idariji lati orun wa aso mo pe olorun alaanu ni pe bo ba ke pe olorun o ni lati gbo bo tin ke pe olorun awon ti won sere awon aborisa sawon okunkun mo tun madura bon re nton gbadura awon mo ki lo nse won si mo won mo tun mo e o ba be si ni gbadura lese kese ni ina orun agba olorun lo so kale mo si mo gba olorun jeleri wipe bo ba so fun olorun wipe iwo na ti sese tele tele iwo na ti pe inda tele tele wipe agbara si ti lo bo ba so pe mo nfe gboran o di isura fun olorun yo sanu fun o angeli ni emi olorun eni ti anan lati orun wa lati to ipa sere de orun rere koni fi o sile o yo di owo re mu yo ma samona re yo bo ba tin fe gbese la ma so fun pe ibi ni ko gbese si bo ba tin fe si so a ma panu e mo bo ba tin fe lo sibi han ma lo sibe o bo ba si tin gboran o daju wi pe bi pe ba dun bi jesu ba farahan ni awo somo o lo ko tun ye ka ma soro pupo mo gbagbo wi pe gbogbo wa ta wa ni ni a fe gboran olorun wa nso fun pe ki a ma dabi solo ni ma jemu lai lai aran onise a so fun pe patapata gbogbo awon agutan awon eniyan awon ti won sori si olorun awon ota olorun ko pa won run o ba lo awon eniyan na ba ko ti agutan yi da ma je apa agutan yi ele ida oba gagi na je ka da si o ba ju olorun sile o ba ngbo ti eniyan olorun ba wa lo so fun samuel pe o se mi laanu nitori mo yan solu loba o ti peyin da si mi ko gboran si mi lenu kini eri olorun nipa ti e se o fe di ti samsoni ni abotu o fe di bi solu o ranti wo pe solu ni aigboran kan soso to se yen ni igbeyin aye o tun lo wa awon aje awon osoka kiri o lo lohun o da o lohun o tun pada lo nbo risa inu e lo ku si o ko ba se nso yi ko foju ri jesu ko ri olorun o wa ninu ise oro nisisiyi sugbon bo se temi pelu eni olorun fun wa ni anfani o wo olorun ninu ola nla re ninu anu ninu ipamora re lati pe o wa sinu irere mo nbe olorun wi pe ori ni tu ori inu ti ma ba ti taje kolorun mo kuro ninu okan re amen bo olorun si ti npe wa lati gboran loni mo gbagbo wi pe gbogbo la nfe gboran eh bo ba fe gboran wa so fun olorun e je akunle ki a so fun olorun pe emi ai gboran patapata ki olorun ki o yo kuro olorun nbere igboran pipe le owo re ati le owo mi kepe wa so fun olorun ohun ti o ba dabi eni pe o wole ona re so fun olorun wipe o tun se

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun Alaanu a dupe lowo yin wi pe a tun pejo po loni lati ko eko. A nbe yin wi pe ki emi mimo ki o wa laarin wa. Ki o ka oro yi pelu wa. Ki o ko wa ni eko ti o ye ki o ye wa. Ki o si fun wa ni agbara lati se ohun ti e fe ki a se. A dupe wi pe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, a ń tẹ̀síwájú nínú ẹ̀kọ́ Bíbélì wa. Nísinsìnyí, a ń ka Ebéèrò, orí kẹtàlá, láti ẹsẹ̀ ogún, títí dé ẹsẹ̀ ìkọkànlélógún. Ohun tí a ń kà lónìí jẹ́ àdúrà tí ẹni tí ó kọ Epístélì yìí tí ó gbà fún àwọn olùkà Epístélì náà. Bí o bá wo ẹsẹ̀ yìí, ó rí wípé ó jẹ́ gbólóhùn àdúrà ti apostoli Paulu ti o gba fun awon oluka iwe na o ni nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe ninu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma sise ohun ti se itewogba niwaju re ninu wa nipase Jesu Kristi eni ti ogo wa fun lai ati lai lai ami bi o ba wo ohun ti a ko ni ose ti o koja o ri wepe aposteli yo nbe awon ti won je onigbagbo laarin awon Ebéèrò na wepe ki won ki o ma gbadura fun ohun ninu ese ikejidinlogun o ni e ma gbadura fun wa nitori awa gbagbo pe awa ni eri okan riri a si nfe lati ma wa lododo ninu ohun gbogbo ṣugbọn emi nbẹ yin gidigidi si lati ma se yi ki a ba le tete fi mi fun yin pada ari awon eko pataki ko ninu ohun ti ari nihin lakoko ohun ti eni yi so wepe ki awon omo ijo ki o se fun ohun ohun pelu mura tan lati se fun awon elomiran ohun ti a nso ni wepe o parowa si won wepe ki won ki o gbadura fun ohun ohun paapaa si n gbadura fun won eko kini ti akoko ko nibe ni ari ninu Matthew ori keje ese ikejila nitori na ohun gbogbo ti eyin ba nfe ki awon eniyan ki o se si yin be ni ki eyin ki o se si won gege nitori eyi le ofin ati awon woli bi aposteli se so wepe ki won ki o gbadura fun ohun ohun ti ohun fe ti o si nreti lati owo won ohun paapaa se tan lati se fun won ohun ti iwo ba nfe lati odo awon elomiran o fe ki won ki o gbadura fun o fe ki won ki o feran re o fe ki won ki o sori fun o awon nkan ti o nreti lati odo awon elomiran o ye ki iwo paapaa ki iwo na ki o le se fun won eko keji ti a ri ko ni wepe nitooto ni o ti gbadura nitooto ni o ti waasu oro olorun fun won sugbon o mo wepe laisi wepe a fi adura ti iwaasu wa leyin iwaasu yi ko le sise ninu okan awon ti n gbo eyi n je ki o ye wa wepe awa ti a n waasu awa ti a je adari awa ti a je bi oluso agutan tabi adari ekun o ye ki a ma waasu nitooto sugbon o ye ki a ma gbadura fun awon ti a n waasu si ninu Samuel kini ori kejila ni Samuel ti so fun awon omo Israeli wepe o mo ojuse ti o n gba lowo Olorun ojuse meji pataki lati ma ko won ati lati ma gbadura fun won ninu Samuel kini ori kejila ese keta le logun pelu bi o se ti emi ni ki a ma ri pe emi dese si Oluwa ni didekun gbigbadura fun yin emi o si ko yin li ona rere ati tito bi o tin se ipinu wepe ohun yo ma ko won li ona rere ati li ona tito li o tun je ki o da won loju wepe won ni ohun ni lati ma gbadura fun won o tile so fun a wepe bi ohun ko gbadura yi fun won a je wepe ohun dese si Olorun o ye ki o ye awa ti a ni anfani lati ma to lati ma dari lati ma ko awon eniyan Olorun wipe o je ojuse wa bakana lati ma gbadura fun won ki a wa wo ebero ori iketala lati ese ogun oni nje olorun alaafia eni ti o tun mu olusu agutan nla ti awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemu ayeraye ani olowa wa jesu ki o mu yin pe ohun ti mo fe ki a wo nihin ni we pe bi aposteli se n gbadura o n fi adura yi sowo si olorun baba o ni ki olorun alaafia ki o mu yin pe opolopo ti won ko ni eko ihinrere tabi ti won ko ni eko bibeli loni won ma n gbadura si awon angeli bi won ba fe gbadura won ma daruko angeli awon miran o sese ki won ma daruko oludasile ijo ti won lo sugbon e je ki a mo we pe bi a ba n gbadura o ni ohun gbadura si olorun alaafia eni ti o ji Jesu Kristi dide kuro ninu oko ki si ni adura to n gba o n gbadura we pe ki a se won ye ki gbogbo ife olorun ki o le di ekunrere ni igbese aye won eyi ni eko ti Jesu Kristi ko wa we pe bi a ba fe gbadura a ki gbadura si Jesu tara a ki gbadura si angeli a ki gbadura pelu oroko oludasile ijo ninu Johanu ori kerin din logun lati ese iketa le logun ni Jesu ti fi han awon omo ehin re oni ni ojo na eyin ki o bi mi lere onkon looto ni mo wi fun yin onkon ti eyin ba bere lowo baba onkon ti eyin ba bere lowo baba li oruko mi ohun fi fun yin eni a fi ri we pe adura ti aposteli igba ninu eko ti an ko loni o wa ni ibamu pelu oro olorun o ni ohun gbadura si olorun orun olorun baba olorun alaafia eni ti o tun mo olusu agutan nla ti awon agutan ti o mu jade kuro ninu oko o ni nipa eje majemu ayeraye ki o mu yin pe loni bi a tin wo eko wa a o ma wo ipa meta ninu eko wa ikini alaafia pelu olorun alaafia pelu olorun ikeji alaafia olorun iketa ailabawon ati iwabi olorun alaafia pelu olorun bi abawo ohun ti anka loni ari we pe ogbeni yi ti o je ni olorun ti o si je oni waasu aposteli ti o lagbara o n gbadura o ni nje olorun alaafia ki a koko menu duro nibe na ki a mo wi pe adura ti eni yi ngba o mu le ori we pe olorun ti o wa le alaafia pelu wa ti a wa paapa ti a wa ni alaafia pelu re nje bi a ba bere we pe bawo ni a se wa ni alaafia pelu olorun ti olorun si wa ni alaafia pelu wa nitori ye ki a mo wi pe ohun amuye ti a koko ni lati ni we pe a wa ni alaafia pelu olorun nigba na ni ru adura ti a gba nihin ni o le je itewogba lodo olorun o si ye ki a mo wi pe ki se gbogbo eniyan to wa loke ope ni o wa ni alaafia pelu olorun nitori awon kan wa ti won ko ni alaafia pelu olorun o si ye ki ru awon eniyan be ki won ki o mo bawo ni a se le wa ni ipo alaafia pelu olorun ki a to ma tesiwaju ninu gbigba adura ti a n keko lori re loni ninu Isaiah ori ikejidini adota 48 ni o ti so fun wa ni ese ti o keyin we pe alaafia ko si fun eniyan boboro li olowa wi o ni alaafia ko si fun eniyan boboro ni olowa wi kini se ti ko si alaafia fun awon eniyan boboro ki lo si se ti o je we pe ko si irepo ko si alaafia ko si ilaja laarin awon eniyan boboro ati olorun ninu Isaiah yi kan na ori kokan din ni ogota 59 ori kokan din ni ogota ese ikeje ati ese ikejo ese won sare si ibi yi so fun wa e ti o fi je we pe awon elese awon eniyan boboro awon ti won ko ti ito igbala olorun wo ti won ko fi ni alaafia pelu olorun ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile ero won ero ibini ibaje ati iparun be ni ipa won ona alaafia ni won ko mo won ko si idajo e ni wo pe ko si otito kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki yo mo alaafia ye ki o yo nigba na wo pe bi o ba ti di eni igbala bi o ba ti ni alaafia olorun ohun ti o je ki o ri be ni wo pe ese nbe ni igbesi aye re ati le so fun wa ninu awon oba keji ese kan ti o ma nje ki o ma si alaafia ninu okan obirin ninu okan okunrin tabi alaafia laarin awa pelu olorun awon oba keji ori kesan anka ese ikeji le logun awon oba keji ori kesan ese ikeji le logun o si se nigbati Joramu ri Jehu le o wi pe Jehu alaafia ko on to be ni pe se alaafia ni oun si wi pe alaafia kini niwon bi iwa agbere Jezebeli iya re ati ise aje re ti po to be o je ko ye wa wi pe awon ti won ba ni emi okunkun awon ti won ba je osho tabi aje ko si alaafia fun won ko si si alaafia laarin awon ati olorun iru awon eniyan be ti won o ni alaafia ibi ni wo ma ri nigba gbogbo afi igba ti won ba ba olorun laja ti won si ni alaafia pelu olorun ninu Chronicle 2 ni a to fi ye wa awon ti ko ni alaafia anka kan won yi ki o le yi ohun ti o ye ki o se irin ti o ye ki o rin isise ti o ye ki o gbe ki o ba le ni alaafia pelu olorun Chronicle 2 ori kedogun ese keta ati ese karun nje ojo popo ni Israel ti wa lai sin olorun otito lai ni alufa ati nko ni lai ni ofin kini abayori se we pe won ko sin olorun otito won ko ni alufa ati nko ni ni eko bibeli won ko sin ni ofin o gba ofin olorun ninu okan wa ninu igbesi aye won ese ikarun ati ile ojo won ni alaafia ko si fun eni tin jade tabi fun eni tin wole sugbon ibanuje popo li o wa lori gbogbo awon olugbe ile won ni bi abaje eni ti o mo olorun eni ti o ti ibere si ni sin olorun otito an so fun awe pe iru awon eniyan be won ni alaafia nitori kini nitori bibeli je ki o ye wa we pe nitori a fi ibinu olorun han lati oran wa si gbogbo aewa bi olorun ati aisododo eniyan an so fun ninu orin Dafidi ori keje ese kokanla we pe olorun si binu si eniyan boboro lojojumo ini eti atika ti o so fun awe pe ko si alaafia fun eniyan boboro sugbon bi a ba wo ohun ti anka loni ninu Hebrew ori ketala ese ogun ni a ri we pe apostle n gbadura we pe nje olorun alaafia nigba ti o se we pe gbogbo eniyan ni o ti se ti o si ti kuna ogun olorun bawo ni awon kan se ni alaafia pelu olorun ise wo ni won se igbese wo ni won gbe adura wo ni won gba ti o mu won wa si alaafia pelu olorun bi o ba je onka bibeli o mo we pe jesu ni a n pe ni omo alade alaafia oni o dabi eni we pe o mu olorun lowo o si mu awa na lowo lati so owo awa mejeji papo lati je ki alaafia ki o wa laarin awa ati olorun eyi ni jesu kristi lo fi lo si ori agbelebo ti a kan ma agbelebo fun wa ki o le ku fun ese wa ki o le se etutu fun awon ese ti atida bi abagba jesu gbo ti a mo we pe o je aropo fun wa o je ologbala fun wa yo ko ese wa lo nigba ti o ba ko ese wa lo alaafia de sinu okan wa alaafia wa pe nipa re pelu awa ati olorun ninu Isaiah ori iketa leni adota 53 Isaiah ori iketa leni adota lati ese ikarun sugbon asa ale ogbe nitori ire koja wa apa lara nitori aise dede wa ina alaafia wa wa lara re ati nipa ina re le afimo wa larada nigbati o so fun awe pe ina alaafia wa wa lara re o n so fun awe pe iya ti Jesu je ina ti ana Jesu o wa lati je ki alaafia wa laarin awa ati Olorun nituri be bi o ba ranti we pe ati fi Jesu robo fun wa bi o ba ranti we pe Jesu ti ku fun ese wa nigba kugba ti o ba gba gbo gege bi Oluwa ati gege bi Olugbala re ni yo ba olaja laarin iwo ati Olorun yo si mu ki alaafia wa laarin iwo ati Olorun yi ni Efesu nso fun wa ni ori keji o nso fun wa we pe ati se ilaja laarin awa ati Olorun ilaja ti a se yi eyi ni o mu ki alaafia ki o wa laarin awa ati Olorun Efesu ori keji lati ese ikerinla nitori oun ni alaafia wa oun ni alaafia wa eni ti o se mejeji le okan ti o si ti wo ogiri ikele ni ti nbe laarin o nso fun awe pe awa ti a je olodi si Olorun tele tele awa ti a je elese tabi ota Olorun tele tele nitori iku Jesu Kristi fun wa nigba ti a ba gba iku Jesu yi ti a ba gba gbo oni Jesu yo di alaafia fun wa yo si je ki alaafia ki o wa laarin awa ti a je elese tele tele ota Olorun tele tele nisisin yi a wa di omo Olorun ore Olorun nitori ori ofe tin ti pase Jesu Kristi wa si igbesi aye wa ninu ese kedogun o si ti fi opin si ota ni ninu ara re ani si ofin ase won ni tin be ninu ilana ti ki o le fi awon mejeji da eni titun kan ninu ara re ki o si se ilaja ohun ti o so fun ani we pe awon mejeji eyin toka si awon Jew ati awon keferi wipe awa ti a je keferi awon ti o je Jew ti won je bi omo Abrahamu ni ti ara wipe Jesu Kristi o ti fi ara re ru ebo fun won ki olukuluku wa ki o le wa ni alaafia pelu Olorun ese ketadinlogun o si ti wasu alaafia fun eyin ti o jina rere eyi ni awon keferi ati fun awon ti o somo to si eyi ni awon Jew nitori be bi o ba fe mo ohun ti o ye ki o se ki alaafia yi ki o le je ti re o ye ki o ronupo ada awon ese re ki o ko won sile patapata ki o si mo we pe Jesu Kristi fe lati fun ni idariji bi o ba si ti ni idariji yi o ri we pe alaafia yi o de inu okan re ilaja yo wa laarin iwo ati Olorun eyi ni Job nso fun wa ninu Job ori keji le logun Job ori keji le logun lati ese ikokan le logun fara re sumo Olorun iwo o si wa ni alaafia iwo o si ri alaafia nipa eyi ni rere yo wa ba o oni bi o ba fe ni alaafia ohun kan la igbodo ma se we pe ki o sumo Olorun bawo ni o se le sumo Olorun bi ese ba wa ni igbesi aye re oni lati ko ese sile nigba ti o ba ko awon ese wonyi sile ti a si fi eje Jesu ti a fi we omo oni nigba na iwo o ri alaafia oni nigba ti o ba si ni ibalaja pelu Olorun ti o ni alaafia oni nipa eyi ni nipa ibalaja ni nipa alaafia ti oni nipasẹ igbala Olorun rere yo si wa ba oni emi be o gba ofin li enu re wa ki o si to oro re si aya re bi iwo ba yi pada sodo Olodumare agbe oro bi iwo ba si mu ese jina rere kuro ninu ago re bi o ba je we pe ni toto ni o fe ni alaafia Olorun ohun kan ti o ni lati se isise kini ti o ni lati gbe ni we pe ki o jewo ese re fun Olorun ki o ko awon ese won yi sile o ni ki o mu ki awon ese won yi ki won ki o jina rere kuro ninu ago re kuro ninu igbesi aye re nigba na ni o le ba Olorun laja eyi ni a n pe ni igbala Olorun bi a ba n so wepe a ni ibalaja pelu Olorun o tumo si ohun kan naa wepe a ni igbala Olorun bi a ba n so wepe a ni alaafia Olorun o tumo si ohun kan naa wepe a ni igbala ni lati odo Olorun nipasẹ Jesu Kristi wo bi a se lo ede yi ninu Luke ori kini o n so nipa igbala o n so nipa alaafia ki o le yi o wipe ohun kan naa ni a n so nipa re bi a ba npe ni igbala bi a ba npe ni alaafia olorun nkan kan na ni a nso nipa re ninu luke ri kini ese iketa dini ogorin 77 ati ikokan dini ogorin 79 lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won eje ki o ye wa wipe bi a ba so wipe a ni igbala eje wipe a ni idaniloju pe ati ko ese sile eje Jesu Kristi omo bibi olorun kan soso o ti mu awon ese wa kuro oni lati fi imo igbala fun awon eniyan re fun imukuro ese won ninu ese ikokan dini ogorin lati fi imole fun awon ti o joko li okunkun ati li ojiji ku lati fi ese wa le ona alaafia nitori be je ki o yi o we pe nigbati a ba ti ni igbala a wa ni alaafia pelu olorun ki a pada nisinsiyi lo si ibi ti anka ti o so fun wa nipa olorun alaafia nipa se Jesu Kristi Oluso agutan la ati nipa eje majemo ayeraye ti o wa ko ese wa lo wipe nipa be bi abagba gbo nisisiyi a o ni alaafia pelu olorun se amo wipe Jesu Kristi ni omo alade alaafia oni o si je ki alaafia ki o wa laarin awa ti aje elese tele tele ati onidajo nla ati gbogbo agbaye fun awon ti o ti ronupo adam fun awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo igbala olorun ti de sinu igbesi aye won won si ni alaafia pelu olorun nje bi ati nda wa lari pelu igbagbo nipa igbagbo awa ni alaafia lodo olorun nipa oluwa wa Jesu Kristi sugbon bi ati nso nipa alaafia pelu olorun ni o ye ki a mo we pe o tun ku ipele kan tabi ipele keji nipa alaafia ti andaroko yi ninu ese ogun ebero ori ketala ese ogun nje olorun alaafia eni ti o tun mu oluso agutan lati awon agutan ti inu oko wa nipa eje majemo ayeraye ani oluwa wa Jesu ki o mu yin pe o nso nipa alaafia olorun alaafia pelu olorun iyen je wepe alaafia laarin awa ati olorun bi a ba nso wepe alaafia olorun eyi je alaafia ninu wa nitori wepe ati je eni igbala olorun ilaja ati igbala ti a ni ninu olorun alaafia ni o fun wa ni alaafia pelu olorun sugbon bi a ti n ba Jesu rin bi a ti n ko eko oro olorun bi a ti n rin deede bi a ti n ni idapo timotimo pelu olorun alaafia ni yio ma fun wa ni alaafia olorun ninu okan wa ati ninu aye wa alaafia ti a n so yi ni ibale okan lakoko irumi lakoko wahala lakoko idamu lakoko inu ni bini tabi ni akoko iponju ninu gbogbo ayida yida aye nigba ti o dabi eni we pe gbogbo nkan dojuru ninu aye sibe sibe aje eni ti o ni alaafia aje eni ti o ni ibale okan tabi idakeroro tabi ro kan ki a so we pe ani isimi ninu okan wa eyi ni a npe ni alaafia olorun ninu filipi ori kerin ese ikeje ese yi ni o je ki o di imo fun wa we pe ohun kan wa ti a n pe ni idakeroro tabi isimi tabi alaafia ninu okan wa bi o tile je we pe awon nkan to yi wa ka won dabi eni we pe won dojuro ninu ese ikeje ati alaafia olorun ti o ju imoran gbogbo lo yo so okan ati eroyin yo so okan ati eroyin ninu Jesu Kristi o so nipa alaafia olorun eyi ti o ju imoran gbogbo lo o ju ohun gbogbo ti a nri layika wa eyi ni o je ki okan wa ki o bale sugbon je ki o yi o wi pe ese ikeje yi o wa laarin ese ikefa ati ese ikejo bi o ba fe ni alaafia olorun yi o wo ese ikefa o wo ese ikejo o si se awon nkan ti awon ese wonyi ti won so fun wa gege bi omo olorun ninu ese ikefa e ma se aniyan ohunkohun sugbon
2: ninu ohun gbogbo nipa adura ati ebe pelu idupe e ma fi ibere yin han fun olorun bi a ba ni wahala tabi isoro gege bi omo olorun ke a mo we pe jesu ti pese ohun gbogbo fun wa ke a ma fi awon ibere wa ke a ma fi siwaju olorun pelu idupe oni bi a ba se be oni alaafia olorun ti o ji imoran gbogbo lo yo wa ninu okan wa ati ninu ero wa oni sugbon ki se adura nikan ninu ese ikejo lakotan ara ohun ti se oto ohun ko ti se owo ohun ko ti se tito ohun ko ti se mimo ohun ko ti se fife ohun ko ti se ti irohin rere bi iwa tito kan ba wa bi iyin kan ba se wa e ma gba nkan won yiro leyin igba ti a ba ti gbadura nipa awon idamu nipa awon wahala ti o wa ni igbesi aye wa o ni awon nkan ti o ye ki a ma ro nitori wipe eni ti o ba nro irokoro ko le ni alaafia eni ti o ba nro nkan lori wipe ele isele ton so bayi iru eni be ko ni le ni alaafia ninu okan re o ni sugbon lakotan ara bi a ba fe ni alaafia ti a so ninu ese ikeje o ni awon nkan won yi ni ki a ma gbaro ninu okan wa awon nkan ti se oto awon nkan ti o ni owo awon nkan ti o se tito awon nkan to je pe mimo ni won awon nkan ti o si ni ife ati be lo ni o ye ki a ma gbaro ninu okan wa bi a ba ni alaafia yi o wa ninu okan wa ni igba gbogbo ki se nigba ti owo wa nikan ki se nigba ti ise wa nikan ki se nigba ti awon ore yi wa ka ti won toju wa nikan sugbon ni igba gbogbo ni iru alaafia yi yo wa ni okan wa Tesalonika keji ori keta lati ese ikerindinlogun nje ki oluwa alaafia ti kara re ma fun yin ni alaafia ni igba gbogbo lona gbogbo ki oluwa ki o pelu gbogbo yin nihin ni o so fun awe pe alaafia bi o ba je wo pe ni toto olorun ni o fun wa ni iru alaafia be wi pe alaafia yi yo wa ni igba gbogbo yala awon ota ye wa kani tabi wahala lodojiko wa tabi o dabi eni wo pe airisese lo nyo wa lenu bi aba ti ni igbala ti a se fi okan wa si odo olorun ti a fi gbogbo awon ibere wa pelu idupe ti a fi si waju olowa ti a se ro ohun ti o ye ki a ro ti a rin iru irin ti o ye ki omo olorun onigbagbo ki o rin o ni alaafia ojojumo alaafia igba gbogbo alaafia ni bi gbogbo yo wa pelu wa iba je ninu ile isin iba je ninu ile wa iba je ni bi ise tabi ni bi kibi wi pe alaafia yo je ti wa Isaiah nso fun wa bi iru alaafia yi bi o se le ma san bi odo ninu okan wa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa Isaiah ori ikerindinlogbon ese iketa iwo paamo le alaafia pepe okan eni ti o simi le o nitori ti o gbekele o bi a ba gbekele olorun bi a mo we pe ko si ohunkohun ti o le sele ti o koja agbara olorun ti a gbekele ti a simi le ti a si nwo awon ileri re ti a nduro lori awon ileri re ti o le ye o ni yo pa wa mo ni alaafia pepe sugbon o tun ko miran ti Isaiah nso fun wa ninu ori keji le logbon ese iketa din logun we pe ani lati je eni ti nsise ododo eni ti rin irin ti o ye iwa omo olorun oni lati wa ni igbesi aye wa bi o ba je we pe ni toto ni a fe wa ni alaafia ni igba gbogbo alaafia pepe nitori eni ti o ba towo bo ese dandan ni ki alaafia ki o fi sile ninu Isaiah ori ikeji le logbon ese iketa din logun oni ise ododo yo se je alaafia eso ododo yo je idake je ohun abo titi lai o nso nipa ododo bi o ba je omo olorun ki tun lo sinu ese o ni eni ti a bi nipa ti olorun ki dese ko si le dese nitori we pe emi olorun ati iye olorun o n gbe inu re bi a ba n gbe ninu ododo bi a ba rin irin ododo a n soro ododo ko si iro lenu wa a ki seke sugbon rin gege bi omo olorun o ni ise ti ododo ma n se ni wo pe yo je ki a wa le alaafia eso ti ododo ma n so yo je ni idake je ati isimi idake roro ibale okan ati alaafia bi ati menu kan ododo bi a si ti menu kan eso ododo a o ran wa leti awon eso ti emi we pe bi a ba je omo Olorun a o ma so eso emi ninu igbesi aye wa bi o ba je eni ti o nka bibeli o mo we pe eye wa ninu Galatia ori karun Galatia ori karun ese ikeji le logun sugbon eso ti emi ni ife ayo alafia ipamora iwa pele isore igbagbo ni toto ni ati ma awon kan won yi sugbon awon elomiran won ma nsaka akiri won fe alafia bawo ni a se ni alafia ikini ni wepe o ye ki ati di eni nipa ti emi eni ti ati gba okan re la eni ti aye re ti yi pada eni ti emi olorun ti o n gbe inu re ti o si njoba ninu re bi o ba je wepe ni toto ni emi olorun gbe inu wa awon kan kan wa to lati ma farahan eyi ni ife ife ni lati wa ninu okan wa bi o ba si ife ninu okan wa bo ba je wepe ikorira lo wa ninu okan wa alaafia o le si ninu okan ti ikorira tabi owo jije tabi ote ti o ti njoba o ni ayo olorun ayo igbala olorun o ni lati wa ninu okan wa bi ko ba si ayo igbala olorun ninu okan wa alaafia ti a nso nipa re yi ko le wa nibe o ni ipamora ni lati wa eni ti o ni ipamora eni ti o je pe oninu fufu ni ko le ni alaafia iwa pele ati isore ati igbagbo ati iwa tutu ikora eni ni ijanu awon nkan wonyi ni o wa ni igbesi aye wa nigba na ni alaafia yo le raye joko ninu igbesi aye wa nitori be e je ki a mo we pe alaafia ko da duro gedegbe gege bi onikan sugbon o fararo awon nkan miran bi ife bi ayo bi ipamora bi iwa pele bi isore bi igbagbo bi iwa tutu bi ikura ni ijanu ninu okan awon ti o je wepe won je omo Olorun ninu Isaiah ti atinka tele Isaiah ori ikeje dini adota 48 Isaiah ori ikeje dini adota ese ikeje dini logun oni iba se pe iwo fi eti si ofin mi nigba na ni alaafia re iba da bi odo ati ododo re bi igbi omi okun oni bi o ba se we pe afeti si ofin Olorun ako eko oro Olorun a si mo awon kan won yi lo a si je ki o je ohun ti a n fi si ise oni nigba na alaafia wa yo da bi odo ati ododo wa yo da bi igbe omi nitori be ni a se te mo wa leti we pe idapo ati ririn dede pelu Olorun alaafia ni yo fun wa ni alaafia ninu okan ati ninu aye wa ninu Kristi nigba ti a ba n gbe ninu Kristi ti oro Kristi n gbe ninu wa ti a rin gege bi Kristi ti lana sile fun awa omo igbala oni nigba na ni Olorun alaafia yo fun ni alaafia Olorun ti o ju imoran gbogbo lo bi a ba fi ohun gbogbo si ikawo Olorun ti a fi sabe akoso Olorun a o ti pase be ni iriri alaafia ti ko ni afiwe a ko ni ni aniyan kankan bi a ba mo daju pe ohun yo ma sakoso ohun gbogbo ti bi o ti to ninu Kristi nikan ninu gbegbe inu re ninu oro re nikan ni a ri we pe alaafia wa wa ijile ma ja loju omi okun sugbon labe ninu ibu okun ni sale lohun idakeje ati iparoro alaafia yo wa yi o si sele ninu aye wa nigbati omo alade alaafia bi o ba njoba lai lorogun ninu igbesi aye wa nigbati Olorun alaafia funra re papa bi o ba ni idapo pelu wa lai si idiwo iru alaafia ti o jinle be ti o si pe ti o si ba wa kale iru alaafia yi ni Olorun pese fun awon ti o je tire iru awon eni be won ni alaafia ninu okan ninu emi won ninu eri okan won ni igba gbogbo bawo ni o se dara to bi eni kokan wa bi a ba lakaka bi a ba gbadura lati ri wipe iru alaafia yi o je ti wa ki a to lo si ipa iketa mo fe fi ohun kan han wa wipe eni ti o ba je onigbagbo ni tooto a ma ni alaafia ikini alaafia pelu Olorun ikeji alaafia pelu awon ara eyi ni pelu awon onigbagbo bi tire iketa alaafia ninu ebi ikerin alaafia pelu eniyan gbogbo bi a ba so wipe a je omo Olorun ṣugbọn ti a o le ba omo Olorun bi ti wa gbe ti o je wepe ariyan jiyan ija ijiyan lo ma wa laarin wa o ma nse wa ni kayefi nitori wepe bi abaje ti olorun ni toto o ye ki alaafia ki o wa pelu awa ati olorun alaafia pelu awa ati awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu eniyan gbogbo ki ya wo iwe mimo ninu agai lo tin so fun wa agai ori keji agai eyi wa ni bi o ba tin lo si ipari majemo lai lai agai ori keji ese ikesan oni ogo ile ikeyin yi yo poju ti isaju lo li olowo awon mogun wi nihi yi li mi o si fi alaafia fun ni li olowo awon mogun wi ohun ti olorun so nihi ni we pe awon israeli won pe jopo won gboran si olorun lenu won si ko ile isin ti olorun fe ki won ki o ko olorun wa fi ogo re ati agbara re ati ola re o fi si iru ile be oni nigba ti won ba npejo gege bi awon ara ninu olowa gege bi awon ti o gba olorun kan na gbo awon ti o gba eko kan na gbo oni nihi yi li mi o fun yin li alaafia nitori be bi abaji omo olorun gba ti a npejo pelu awon omo olorun yala ninu ekun wa yala ni idapo oju ole bi o ba je pe ni toto ni enikokan wa ti a wa ni idapo oju ole yi bi a ba mo olorun bi a ba je ti olorun ani lati ni alaafia pelu ara wa ninu romu ori kejila ninu ese ikejidinlogun romu ori kejila ese ikejidinlogun o nso fun awe pe bi o le se bi o ti wa ni ipa ati yin e ma wa le alaafia pelu eniyan gbogbo o nso fun awe pe awa ti a je omo olorun a je omo alaafia ki se awa ni o ye ki a ma ba ija tabi odiyan o kimi mi o ni ki o ko ye ki o ma ba iru nkan be lowo wa tabi pe ki a ma ba enikeni se ota o ni awa ti a je omo olorun bi o ti wo ki ori bi o ti le se bi o ti wa ni ipa wa ki a ma gbe le alaafia pelu eniyan gbogbo o wa nso we pe bawo ni a ti ri ti awon ti o fi wa se ota tabi o fi ara won se ota fun wa bawo ni a ti ri ti won si nje o se se ki a wa ni alaafia pelu iru awon eniyan be o se se bi a ba je omo olorun nitori owe nso fun wa ninu ori kerindinlogun owe ori kerindinlogun ese ikeje nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu awon ota re paapaa wa pelu re li alaafia ohun ti o nso fun wa bi o ba fi yesi ohun ti a nka oro ti a pe ni paapaa o nso fun awe pe nigba ti ona eniyan ba wo olowa ohun a mu gbogbo eniyan ki won ki o wa le alaafia pelu re o wa nso fun awe pe paapaa awon ota re yo mu won wa le alaafia pelu re nitori be o ye wa we pe awa ti a ti je omo olorun nipa iwenumo isodotun eje Jesu Kristi oluso agutan awon agutan ti ajidide kuro lati inu oko we pe o sese ki o we wa mo o sese ki o so wa dotun o sese ki o yi igbesi aye wa pada ki a wa ni alaafia pelu olorun alaafia pelu awon ara alaafia ninu ebi alaafia pelu awon ti won gbe laye ka wa nisisin ya n pada sinu eberu ori ketala ese ikokanlelogun a n wo ipa keta ninu eko wa ailabawon ati iwa bi olorun kini adura ti aposteli ti o n gba fun awon oluka episteli ti o koranse si won wo o ni ki o mu yin pe inu ise rere gbogbo lati se ife re ki o ma si se ki o ma sise ohun ti se itewogba ninu re ninu wa ninu wa niwaju re ninu wa nipase Jesu Christi eni ti ogo e wa fun lai ati lai lai bi o ba wo ese yi ohun kan ni o je ki o ye wa wipe ikini lati je pipe ko sese lai je wo pe o je ni ton gbadura o sese ki o ko eko bibeli nipa isodi mimo nipa isodotun nipa wi pe ki a se eni pe ati nipa wi pe ki a ni eri okan rere tabi ki okan wa ki o funfun just no lo o le ko eko yi lojojumo nipa ni akoko ipago tabi ninu ijo bi o ba je eni ti gbadura ko le sese nitori ari nihin we pe ki ohun yi ki o le sese ni Paul fi gbadura we pe ki Olorun alaafia ki o mu yin pe eyi ni akoko ikeji ni pe bi o ba se wa pe ohun ti a npe ni pepe yi eyi ki se pepe ti angeli eyi ki se pepe ti Adamu nigba ti o wa ninu ogba Edeni eyi ki se pepe ti a o ni nigba ti a ba de orun ti a ri Olorun loju koju o nso pepe o salaye ohun to nso fun wa ninu ike pepe yi ni ninu ise rere gbogbo o nigba ti a ba so wa di mimo ti a ba so wa di pepe a o ni ise rere gbogbo ise owo wa yo je rere ise wa se aladogbo ni ise wa se ara ile wa ni ise wa se oko tabi se aya ise wa se enikeni yo je ise rere ikeji lati se ife re ohun ti a npe ni pepe ni yi wi pe amo ife olorun iwo ko gbodo jale yi ni ife olorun iwo ko gbodo soju kokoro yi ni ife olorun iwo ko gbodo seun ko ti o lodi si oro olorun eyi ni ife olorun lati se ife re awon wo ni a npe ni pepe ikini awon ti o ni ise re gbogbo ikeji awon ti n se ife re ni igba gbogbo iketa lati ma se ohun ti se itewogba ni waju re ni won bi olorun ti fun ale ore ofe ti o ti se ise ore ofe ninu wa ti a si n se ohun ti o se itewogba ni waju re eyi ni a npe ni pepe o ni a n se nipase kristi eyi ki se wo pe ninu agbara wa tabi ninu oye wa tabi ninu wi pe a mo se o ni bi a ba gbẹkẹle Olorun ti agba Jesu Kristi bo ti eje re ti o wẹ wa nu o ni yo je nipa ti Jesu Kristi o wa nso wo pe ise rere be ati pepe be ati ise to je to gba be yo mu ogo wa fun Olorun eni ti ogo wa fun lai ati lai lai nje o sese ki a toka si awon kan ti Olorun ti se iru ise isodotun isodi mimo be asepe be ninu igbesi aye won ti o je wo pe awon paapa won ni afijo ohun ti a nso nipa re be ni ninu oba kin awon oba kini awon oba kini ori kejo eje ki a se bebele wa awon oba kini ori kejo ese ikokan le ni ogota 61 ori kejo ese ikokan le ni ogota nitori na eje ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti oni awon wonyi won je iwuri fun eni ti o soro yi o ni ohun ti won se won rin ninu ase olorun won si pa ofin olorun mo o ni gege bi a ti se le oni bi o ba di ola ki a se be bi o ba di otun la ki a se be ose ti n bo ki a se be ni ojo wa gbogbo ki a ma se be e je ki aya yin ki o pe pelu oluwa olorun wa lati ma rin ninu ase re ati lati ma pa ofin re mo bi ti ojo oni a ri awon wonyi wo pe won ni ore ofe lati se nkan yi awa paapa o ye ki a mo we pe ore ofe wa fun eni kokan wa lati je pepe ninu orin dafidi ori kan o le 100 orin dafidi ori kan le 100 ese ikeji ati ese iketa o nso fun a we pe emi o ma rin rin mi pelu ogbon li ona pipe nigba wo li iwo o to mi wa emi o si ma rin ninu ile mi pelu aya pipe ohun tun so fun ani we pe nigba ti o ba wa ni ile ti enikeni o ri ohun sugbon ti oju Olorun lati oke ti o wo ohun ohun o ma rin ohun o ma so ohun o ma se gbogbo ise ninu ile pelu okan pipe aya pipe emi ki yo gbe ohun boboro si waju omi emi ki o gbe ohun kan ti o mu mi lo sinu ese iba je aworan sinima tabi ohun miran emi ki o gbe won si waju mi emi korira ise awon ti o yapa ki yo si fara mo mi sugbon bawo ni o se le se fun wa ki a le je pepe ti an gba ladura ninu eko ti an ko loni bi abaje eni ti o fara mo oro Olorun ti a si mo we pe ko si ohun kon to soro fun Olorun lati se a mo we pe ohun kon ti Olorun ba pa lase we pe ki a se o ti fun wa ni awon nkan kan ti a le se awon ojuse kan ati awon anfani ti a le mulo ti o le je ki a je pepe gege bi o ti nso ki a wo Efeso ori kerin ese ikokanla ati ese ikejila o si ti fi awon kan fun ni bi apostoli awon miran bi woli awon miran bi evangelist ati awon miran bi oluso agotan ati olukoni fun ase pe awon eniyan mimo nitori be nitori eyi ni olorun se fun wa ni awon ti won ko wa ni eko ro olorun awon ti won dari wa awon ti won je ki a mo ofin olorun ati ife olorun ki o ba le se wa pe pelu awon eko ti a ngbo kolose ori kini ese ikeji din logbon eni ti awa nwa so re ti a si nko olukuluku eniyan ti a si nko olukuluku eniyan ninu ogbon gbogbo ki a le mu olukuluku.

0: E je ki a dide duro, ki a so fun olorun, iwo to ti nigbala, o ye ki o mo we pe ninu igbala, ninu ibalaja pelu olorun, nibe ni alaafia wa.
1: Bi o ba je elese, oni idalebi, o je ota olorun, o ye ki o le gbadura, ki eje Jesu Kristi ki o le we omo, ki eje Jesu Kristi ki o mu awon egbin, awon ese, awon iri, awon idalebi, awon ohun ti o so mo ti ko je ki o se ife olorun ki o mu won kuro ni igbesi aye re eje Jesu Kristi o le we omo o le se o pe eje Jesu Kristi o le mu idalebi kuro o le je ki o ba olorun laja bi o ba gbadura tokan tokan ti o si gbadura pelu igbagbo o ni alaafia pelu olorun idalebi yo kuro ota laarin iwa ati olorun yo kuro ogiri ikele ni ti o ya iwa ati olorun a o bi lule o si ni alaafia pelu olorun o ni alaafia pelu olorun nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o ma si idalebi kankan ninu okan re nipa iwenumo eje Jesu o seese ki o die ni igbala ki o ba olorun laja ki o je ti olorun ni tooto ranti wo pe leyin ti o ba ti ni igbala isise kan iriri kan tun dro di o eyi ni isodi mimo isodo tun ninu okan pe ki a mu gbongbo ogbologbo ese ki a mu kuro ninu okan re ki a se o pe ki a we omo ki alaafia olorun ki o ma joba ninu okan re ki o le ma gbe igbesi aye alaafia pelu awon aladugbo pelu iyawo pelu oko pelu awon ana re pelu awon ti ejo nsise papo awon ti ejo wa ni isokan na awon ti won se nu ni bini si o awon ti won se sio si o ki o le ni alaafia pelu won o sese nitori won pe bi ona niyan ba wo olowa won ma awon ota re papa ki won ki o wa le alaafia pelu re gbadura we pe ki olorun fun ara re pelu ise abe atorun wa ise abe atoke wa ise abe ore ofe ki o se o pe ninu ise rere gbogbo ninu ife re lati ma se ohun ti o ye fun itewogba ni waju olorun nipase Kristi ni igba gbogbo ki gbogbo aye re gbogbo iwa re gbogbo oro enu re gbogbo ti o nse ki o le ma mu ogo ati ola ati iyin ba olorun ti o gba o ti o si so di mimo bi o ba gbadura o daju wepe yo se fun o

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Yo bi ara re lere wi pe bi Olorun ba wo o ti o nso wi pe ta ni o ni ki o te agbala ohun ninu aye ti o nso wi pe ile ti a fi owo ko ti a npe ni temple tabi ti a npe ni ile isin ti Olorun ri o nibe ti o so wi pe ele jade wi pe ta ni o pe o wa o gbo wi pe won pe oruko Oluwa iwo na pelu owo ete owo ete owo ese o n gbe bibeli iwe Olorun to ni afara egbe jade ko ninu ile aye ile ti a fi owo ko melo melo ni ile orun bi o ba je wi pe Jesu gba ti o wa ninu aye o ri awon ti won wa ni temple awon ti won so wi pe won fe sin Olorun bi iwo na ti wa ni oni to so pe o gbo wi pe won se idanileko pelu ogun ninu apo re pelu igbadi ni di re pelu oruka ere lowo re iwo na gbo pe won ni gbe iwo na ba gbe bibeli o n sare bo bo lo n lo a fe lo sin Olorun ni awon dipa won gbe tuntun de o won ni ki a ka lo emi na n tele won lo pelu ogun dudu lapo e eto fi senu eto fi sidi eto fi sorun eto fi sapo iwo na gbe bibeli ode Olorun wa ni tani ewo lo nse nihin ele jade Olorun wo ti e so be fun wa awon angeli wa nbi won mo Jesu wa nbi aye atijo egba lo fi le iru yin jade awon ti won ro pe won fe sin sugbon ti iwa ese ti o kuro lowo won ni Jesu mu egba Jesu to feran omode to ti e feran awon elese pelu to si ni e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di eru wuwo le lori sugbon sibe sibe ti o ri awon kan awon agabagebe to le won jade bi Jesu ba le awon kan jade ninu ile to wa ni aye ti a npe ni temple melo melo ni orun Olorun ba mu to ba mu suru fun o ti o ti ni ki awon adena ki won gbe o ki won di o towo tese lati gbe o jade o se beru e to wa lowo e e to wa lapo e ko jule o so fun oni ese ekeji la wi pe nigba ti eyin wa lati fi ara han lati fi ara han eyi ti awon elesin se lojo oni ni yi lati fi ara han lati fi aso han lesi tuntun to se jade ka le mo wi pe awon ni won koko je gbese e won ko wo gba to woso to lo nbo ni ile Olorun gbese wa lori gele to we lori bata e gbese iru e gbese buba e gbese o wa nsin Olorun pelu gbese Olorun aso Kérésìmesì a n se ijade Jesu Kristi ta bi Jesu oni irele a n se ijade e iranti bibi eni to ni irele a n se iranti e oni irele pelu igberaga won la n se kore igberaga igbese won la n se basa igbese afesinku igbese abimo igbese lati farahan lati fi aso han a si n so wipe a je onigbagbo o ni ngba to wa lati fi ara han niwaju mi tele o bere yi lowo yin se Olorun so fun o wipe ko to wa si ohun ki o ko sinu igbese aso igbese goolu igbese ye ti ki o to le sin olorun oni tani o beere yi lowo yin lati te agbala mi e ma mu ore asan wa mo ewo lore asan owo to wa lapo e naira marun mo fe fun olorun oji 100 naira iwo na gbo pe onigbagbo ma san ida mewa eyi ta gba lowo eni eleni loju titi eyi ta ri he to e ka da pada foni nkan olowo nso kun iwo nyo ninu ile isin owo mu lara owo ole o fe se itore anu won enikan tun ti bimo e wa o eyin ti eyin amuludun eyin tinu yin dun wi pe lagbaja bimo e wa sanwo gbogbo owo ole e to je pe sina lo nse to n fi okunrin ba ara re je gbogbo owo agbere ti won ko wa lati ile awon oniregbe ma ko wa si ile olorun owo tete ma ko wa si ile olorun owo contract e ta fi owo eyin ti a fi gba a ko wa si ile olorun owo ta fi ebi pa iyawo wa ti iyawo mu gari ta wa muti owo oti to seku a ko wa si ile olorun ijo ye o lapejuwe ilu atewo gbogbo e lo wa nbe awa wa aferan olorun a san da mewa a dawo re ninu owo ole owo jibiti owo eru se olorun la nsin ni abi a nsin ara wa oni ta ni o beere yi lowo yin oni e ma mu ore asan wa mo torari jasi ohun irira fun mi se awon elesin turari o ka bibeli debi ni se awon ti won le emi olorun jade pelu efin se won ko ka bibeli ti won de Isaiah ori kini abi won si gege bi ironu won turari jasi ohun irira fun mi osu titun ati ojo isimi ipe ajo emi ko le roju gba ese ni ani apejo owo ni o wa nso ni ese ke dogun wi pe nigbati eyin na owo yin jade emi o pa oju mi mo fun yin ese na po ti olorun fi so wi pe bi ohun ti feran adura to ni bi ohun ti feran ki awon eniyan ki o ma ke pe ohun to ni wi pe nigba ti awon wonyi ba na owo won jade owo pa oju ohun mo fun won ni toto nigba ti eyin ba gba adura pupo emi ki yo gbo asan gba awe asin yira nile asin se isoru sibe sibe adura ogba o se wa titi de ibi ti gbata gbadura titi tolorun o gbo la ba di Saul keji la ni tolorun o ba gbo awon ajeku ni gboro awon oso ti iku tan nitori be e ba mi wa won kaakiri awon ti owo won gbo nitori pe olorun so pe onko adura pe ohun o gbo mo nitori be awon oso ati aje to ku ati awon elebo logun to ku e ba mi wa won o ba nsare kaakiri nibo ni wo mo ni oko abekuta tan ido tin sare nibo lo mo ni agbegbe ijebu nitori pe ota okuro o de ti gbadura o ti gba awe omi adura o ti mumumu bo je wi pe o ma han lara ni be eyan ba ma yokun lori omi adura o ba ti yokun sugbon sibe sibe adura ogba o wa ni ti samu o ba lagbara mo ti adura o si je awon baba asale awon balogun awon elebo logun won ku bi Saul sese niyan nigbati ojo ati lo to sumo to si eyi ti ba fi ronupo wada o pari ireje re sinu wiwa awon osho ati aje o ku sinu ese eni ti olorun fun ara re yan loba eni ti o ti ni iyipada okan tele bi o ba fi ohun ko ohun igbagbo aba eto ni lowo aba aje a ki fi ohun ko ohun hin rere oni ni ese ike dogun pe owo yin kun fun eje se mo so fun o eyi ni olorun ki fi gbo adura awon ti owo won kun fun eje sugbon ko mo nibe ni Isaiah ori kokan di ni ogota Isaiah ori kokan di ni ogota lati ese ikini si ese ikerin kiyesi owo oluwa kukuru lati gbani beni eti re ko wuwo ti ki yo fi gbo sugbon aise dede yin le o ya yin kuro lodo olorun yin ati ese yin le o po oju re mo kuro lodo yin ti ohun ki yo fi gbo nitori owo yin di alaimo fun eje owo yin di alaimo fun eje ati ika yin fun ase dede ete yin so eke ahan yin so ibi jade ko si eni ti nwa eto beni ko si eni ti ndajo ni otito won gbekele ohun asan won so eke won loyun ika won bi iparun ese ikefa okun won ki yo di ewu eyi n so wipe okun alantakun ni gbogbo wahala ati ere sisa ti eni ti o ni owo aimo ti o se pe okun won a ki yo le se di ewu ti awon beni won ki yo fi ise bo won bo ara won o so wipe ko si bi elese bo ti le sare to bo ba raso ko ni bo bolowo ko ni ka wahala to wa nle boni moto yi oni le debi ti alaafia e wa oni ise won ni ise ika ise ipa nbe li owo won ese won sare si ibi won si yara lati ta eje alaise sile emi olorun tenu mo fun wa ero ibi ni ibaje ati iparun nbe ni ipa won ona nafia ni won ko mo ko si idajo kan ninu irin won won se ipa ona wiwo fun ara won enikeni ti o ba to ki o ma lafia nje bi o ba ri be o ni pada lati wa olorun nigba ti o le ri lati ke pe nigba ti o wa nitosi bi o ba jewo ese re anu wa nitori ojo anu ati ojo ore ofe ni awa loni sugbon bi o ba se ti agabagebe bi o ba gbadura bi ore re ti o wa ni iwe luku ori ikejidinlogun bi o ba gbadura bi elesin yi ti a fe ka nipa re o daju wi pe ni ojo ikeyin abamo ati ose ni o gbeyin fun iru eni be sugbon bi o ba je mara re gege bi elese ati elebi ti o sin fe so fun olorun wi pe o ni owo aimo ati okan ti ko funfun bi o ba ni se awa wi le kan si loni bi o ba ke pe oluwa yo gbo ti re ni luku ori ikejidinlogun lati ese ikewa pe awon okunrin meji goke lo si tempili lati gbadura okan je farisi ekeji si je agbowo ode eyi farisi dide o si n gbadura ninu ara re bayi pe eyi farisi o dide o si n gbadura ko je gbadura sita sugbon gbadura ninu ara re bayi pe Olorun mo dupe lowo re nitori ti emi ko ni bi awon iyoku o nse awawi o nbo ese re mole oni emi ko ri bi awon iyoku awon aloni lowo gba awon alaisoto panshaga tabi emi ko ti le ri bi agbowo ode yi emi gba awe esin awon elomiran kuju eyi lo emi gba awe ni erin meji le ose mo san ida mewa ohun gbogbo ti mo ni ese kerinla mo wi fun yin okunrin yi okunrin keji eyi ti o je agbowo ode sokale lo si ile re ni idalari ju ekeji lo ekeji yi ni farisi mo to tan mo ti josin tan ile isin la bi mi si baba mi alufa ni awa la mu ehin rere esin igbagbo lo sabule abule wa awa ni apa ibori sharun ni ojo kini ni abule wa sugbon sibe sibe iro kuro lenu e eke sise ko kuro lenu e siseyun ko kuro lowo e owo eyin ko kuro ninu owo e sibe sibe ajo ara re loju nitori iwe owe so fun wa ori ogbon ese keji la wi pe iran kan wa iran awon eniyan kan wa ti o mo le oju ara re sugbon a ko ti wenu kuro ninu eri re eje Jesu Kristi nikan lo ma nwe eri gbogbo nu kuro ni igbesi aye wa bi o ko ba ni idani loju wi pe eje Jesu Kristi ti we o ni ohun to le se awon miran saju wa won ti gbo iru oro yi won si ti se ohun ti o ye lati se bi iwo papa ba tele apere rere be o daju wi pe eje Jesu o si wa sibe sibe lati wa lati we eri ati abawon gbogbo nu kuro owe ori ikejidinlogbon ese ketala eni ti o bo ese re mole ki o se rere sugbon eni keni ti o jewo ti o si ko sile yori anu ebukun ni fun eni ti o beru ni igba gbogbo sugbon eni ti o ba se aya re le ni yo subu sinu ibi bi o ti gbo oro olorun loni ti o si mo wipe eje jesu ko ti we ese renu nitori pe iwo na ri pe owo re je alaimo sibe o si setan lati tu okan re paya fun olorun wipe bibo ese mole koni je iwa re mo o si nfe jewo ki o si ko gbogbo ese re sile ileri olorun ni wipe anu ati ore ofe yo je ti re o so ni Isaiah ori ikarun dini ogota ese ikefa ati ese ikeje wipe e wa oluwa nigbati e le ri e pe nigbati o wa ni tosi je ki eniyan buburu ko ona re sile eniyan buburu ko ona re sile o sese ki awon eyan ti ma so lehin re pe a lagbaja eyan to buru to laye ko si o sese awon to ti ba ni sepo ki won ti ma so laarin ara won pe o ba lagbaja sise o wo wahala lagbaja eni buburu ni sugbon won ni so ni oju re o sese ko je aya to te ori re ba ninu ile to sunkun to nikan da sunkun ni inu iyara re ni o so fun awon omo wipe mo fe kan yi na eyan buburu won so leyin e sugbon laaro yi olorun o so leyin e awon to so leyin e pe eyan buburu ni o eru ba won tori won le so ku o loju bon ba so be iwa ika iwa agbara iwa ipa won ri wipe o po lowo e ogbon ti a fin se eyan ni jamba won ri pe o po lowo e nitori be won o je so doju e sugbon olorun lati enu woli re o so kan loju lowuro yi pe eyan buburu ni o eni ti a o ti we ninu eje jesu christi o je eniyan buburu wa so wi pe bi eni buburu yi bi o ba ko ona re sile ati ki elese ki o ko ironu re sile si je ki o yi pada si oluwa je ki o yi pada si oluwa ohun o si saanu fun ati si olorun wa yo si fi ji lopo lopo bi o ba kepe olorun loni mo gbagbo wipe yo dariji o owo to je alaimo olorun a fo ninu eje jesu asi di mimo ni Isaiah ori kini ni o tin fun ani ileri wipe oluwa wipe ese ikeji din ni ogun wa nisinsin yi ki o si je ki a so asoye po bi ese yin ba ri bi ododo won o si fun bi ojo didi bi o ba si pon bi alaari won o dabi irun agutan bi olorun ba na owo ipe jade wipe bi o tile je pe aje alaimo alaiye ati eleri ati elese wipe sugbon ohun ti se ipese sile fun iwenumo gbogbo elese patapata bi abagba owo anu yi mu a o je olori ire pupo ileri re yo si se si wa lara nigbati o ba gba okan wa la ti o we ese wa nu ti o mu ese wa lo ohun ti o sele ni wipe a so wa di eda titun a se owo wa ni mimo a si je ki iwa wa ki o yi pada iyi pada ti o de ba wa ni won so fun ani orin dafidi ori kedogun bi iru iyi pada ba ti de ba o be o je pe o ti di olori ire o je pe o ti mura irin ajo lo si ilu orun rere anfani wa fun o loni lati kepe olorun lati so fun olorun wi pe mo fe lati jewo ese mi kin se ko sile jo eyi koja pe ati jo man pe jo nbi ni lati ojojo monday ko si pade ton se nbi lati gba ton ti bere to se yin mi omo mi papa o nwo sibi omo mi wa ninu egbe akorin yin ko si ohun ton fe se nibi ti mi o mo nipa e iyen ko la nso gba to mo nipa gbogbo e iro enu e iwa to wa ni gbese aye e ikorira ota to yan pelu enikan adie da mi logun nu ma fo leyin iwa igbesan to wa ngbese aye e nko iyen la nso nipa e pe bi o ba to olorun wa bi o ba fe tan ara re je bo ba fe popo to se fe padanu lojo ikeyin gba to ba gbo oro olorun wa se ti e sile wa si so fun olorun wepe mi o fe padanu o abare ni to fe padanu pe mi o fe popo lojo ikeyin ohun ti ki je keyan popo lojo ikeyin ki se kaadi ta fi se baptism fun wa ite bomi bo je enikan la ni inajo awa papa eti je keyan popo ni eti ki je keyan popo ni pe akunle aso folorun tedun tedun pelu okan to to wi pe ajewo ese wa se ko sile baba tin jewo ta nko ese sile ta si ngba olorun gbo wi pe o ran jesu lati ko ese wa lo be ni emi olorun lo wa njeri pelu emi wa wi pe adi omo olorun iwa wa yi pada ba ti ni ota tele tele ba ti yin ota tele tele ni ti a kiki ife a wonu okan wa lo ife jesu ife olorun a tan ka o kan aya wa eni ta ti ba ya odi tele tele a ma wa kaakiri lati ki a pari ija to wa laarin awa ati ti won wa ni agbole wa yen la npe ni pe eyan di omo olorun lati di omo olorun yi a jewo ese wa ko sile a si gba jesu ni olugbala wa nitori o so wi pe awon ti o gba jesu eyi wa ni Johanu ori kini ese kejila wi pe sugbon iye awon ti o gba jesu awon le o fi agbara fun agbara yi ni iwe eri ti a ni wi pe a ni igbala awon ni o fi agbara fun lati di omo olorun ani awon ti o gba oruko re gbo awon ti a bi ise nipa ti eje tabi nipa ti ife ara tabi be ni ki ise nipa ife ti eniyan bi ko se nipa ife ti olorun nigbati a ba gba jesu

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Irere ti Joanu ori iketala nje ki ajo ire koja ki o to de nigba ti Jesu mo pe wakati re detan ti ohun ti aye yi kuro lo sodo baba fife ti o fe awon ti re ti o wa ni aye o fe won titi de opin bi won si tin je onje ale ti Yesu ti fi si okan Judas Iscariot omo Simoni lati fi han ti Jesu si ti mo pe baba ti fi ohun gogo le ohun lowo ati pe lodo Olorun ni ohun ti wa ohun si n lo sodo Olorun o dide ni idi onje ale o si fi agbada re lile ni apa kan nigba ti o si mu gele o di ara re ni amure leyin na o bu omi sinu awo koto kan o si bere si ma wo ese awon omo eyin re o si n fi gele ti o fi di amure nu won nigba na ni o di odo Simoni Peteru o n si wi fun pe Oluwa iwo n we mi ni ese Jesu dan o si wi fun pe ohun ti emi n se iwo ko mo ni isinsiyi sugbon yo yi o nikeyin Peteru wi fun pe iwo ki yo we mi ni ese lai Jesu da lohun pe bi emi ko ba we o iwo ko ni ipin lodo mi Simoni Peteru wi fun pe Oluwa ki se ese mi nikan sugbon ati owo ati ori mi pelu Jesu wi fun pe eni ti ati we ko tun fe ju ki a san ese re sugbon o mo ni bi gbogbo eyin si mo sugbon ki se gbogbo yin nitori ti o meni ti yo fi ohun han nitori na ni o se wi pe ki se gbogbo yin ni o mo nitori na leyin ti o we ese won tan ti o si mu agbada re ti o tun joko o wi fun won pe eyin mo ohun ti mo se si yin eyin n pe mi ni oluko ni ati oluwa eyin wi rere bee ni mo je nje bi emi ti se oluwa ati oluko ni yin ba wo ese yin o to ki eyin pelu si maa wo ese ara yin nitori mo ti fi apere fun yin ki eyin ki o le maa se gege bi mo ti se si yin looto looto ni mo wi fun yin omo odo ko tobi ju oluwa re lo bee ni eni ti aran ko tobi ju eni ti o ran lo bi eyin ba mo nkan wonyi alabukun fun ni yin bi eyin ba n se won ki n se ti gbogbo yin ni mo n so emi mo awon ti mo yan sugbon ki iwe mimo ki o le se eni ti n ba mi jeun po si gbe gigise re si mi lati isinsiyi lo mo so fun yin ki o to de pe nigba ti o ba de ki eyin ki o le gbagbo pe emi ni looto looto ni mo wi fun yin eni ti o ba gba enikeni ti mo ran o gba mi eni ti o ba si gba mi o gba eni ti o ran mi nigba ti Jesu ti we nkan wonyi tan okan re daru ninu re o si jeri o si wi pe looto looto ni mo wi fun yin pe okan ninu yin yo fi mi han awon omo eyin re n wo ara won loju won siyemeji ti eni ti o wi nje enikan rogun si aya Jesu okan ninu awon omo eyin re eni ti Jesu feran nitori na ni Simoni Peteru sapere si o si wi fun pe wi fun wa ti eni ti o n so eni ti o rogun ni aya Jesu wi fun pe Oluwa ta ni se nitori na Jesu dan pe o na ni eni ti mo ba fi okele fun nigba ti mo ba fi run nigba ti o si fi run tan o fi fun Judas Iscariot omo Simoni leyin okele na ni Satani wo inu re lo nitori na Jesu wi fun pe ohun ti iwo n se ni yara se kankan ko si si enikan nibi tabili ti o mo idi ohun ti o se so eyi fun un nitori awon miran ninu won ro pe nitori Judasi ni o ni apo ni Jesu fi wi fun pe ra nkan won ni ti a ko le se alaini fun ajo naa tabi ki o le fi nkan fun awon talaka nigba ti o si ti gba okele naa tan o jade loju kan naa oru si ni nitori naa nigba ti o jade lo tan Jesu wi pe ni isisiyi ni a yin omo eniyan logo a si yin Olorun logo ninu re bi a ba yin Olorun logo ninu re Olorun yoo si yin logo ninu ohun tikara re yoo si yin logo ni isisiyi eyin omode nigba die si ni emi wa pelu yin eyin o wa mi ati gege bi mo ti wi fun awon Juu pe nibi ti emi gbe nlo eyin ki o le wa bee ni mo si wi fun yin ni isisiyi ofin titun kan ni mo fi fun yin ki eyin ki o fe omo nikeji yin gege bi emi ti feran yin ki eyin ki o si le feran omo nikeji yin nipa eyi ni gbogbo eniyan yoo fi mo pe omo eyin mi ni eyin se nigba ti eyin ba ni ife si omo nikeji yin Simoni Peteru wi fun pe Oluwa nibo ni iwo nlo Jesu da lohun pe nibi ti emi nlo iwo ki yoo le to mi ni isisiyi sugbon iwo yoo to mi nikeyin Peteru wi fun pe Oluwa ese ti emi ko fi le to ni isisiyi emi o fi emi mi lele nitori re Jesu da lohun wi pe iwo wa fi emi re lele nitori mi looto looto ni mo wi fun o akuko ki yoo ko ki iwo ki o to se mi nigba meta.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run aláàánú, olóore ọ̀fẹ́, adúpẹ́ fún oore ọ̀fẹ́ tí ẹ fi hàn ní orí òkè Calvary nígbà tí ẹ rán ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo láti kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa. Àwa ni ẹlẹ́bi, àwa ni ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n Jésù Kristì, ọmọ bíbí yín kan ṣoṣo, aláìlẹ́ṣẹ̀, olóòótọ́, ẹni tí ó ti wà láti ayérayé, ẹni tí kò ṣe ohunkóhun kí ó kùnà rí, ó kú fún wa, ó ru ẹ̀bí wa, ó ru ẹ̀ṣẹ̀ wa, adupe egba ope ati yin wa loruko Jesu adupe fun ore ofe ti o fa wa sumo odo ara yin adupe fun idariji ti e fun wa lofe adupe fun oju rere ti e fi han wa adupe fun iwenumo ninu oje Jesu Christi adupe wipe e tun pese aye raye sile fun wa ibugbe kan loke ohun ti a ko leto si ṣugbọn nipa ore ofe nikan soso ni e fi pese nkan won yi sile fun wa egba ope ati yin wa loruko Jesu nje bi e ti mu wa sinu ijoba olorun we pe ki a le ma so eso iwa mimo ati wi pe ki a le fi ife christianity to to ki a le fi han an bebe we pe ohunkohun te nbe lowo wa ti e fe ki a fi han ni igbe aye titun ti a bo si yi eran wa lowo ki a le ni ore ofe ki a ba le se nkan won yi ni oruko Jesu bi a o ti lo sinu oro yin loni ebe wa ni wo pe e o se wa loju e o la wa loye e o je ki awon nkan ti e ti fi pamo ninu oro yin ki o jade ki a ba le ri dara dara ki a ba si le tele awon nkan won yi ni igbese aye wa adupe we pe ti gbo adura wa ni oruko Jesu Christ oluwa wa loni an tesiwaju ninu eko wa ninu Kolose ori iketa anka lati ese ikejila si ese ikedogun Kolose ori keta lati ese ikejila si ese ikedogun nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe egbe okan iyonu wo iseun irele inu tutu ipamora e ma farada fun ara yin e si ma dariji ara yin bi enikeni ba ni esun si enikan bi Kristi ti dariji yin gege be ni ki eyin ki o ma se pelu ati bori gbogbo nkan won yi egbe ife wo ti se amure iwa pipe e se je ki alaafia olorun ki o ma se akoso okan yin sinu eyi ti a pe yin pelu ninu ara kan ki e si ma dupe awon ese merin ti a ka yi lati ese ikejila si ese ikedogun awon ni o fi awon ohun amuye ni igbesi aye onigbagbo ti o fi han wa dara dara ti o si so fun a wi pe eyi ni ohun ti olorun reti ni igbesi aye wa we pe bi olorun ba tin wo enikokan wa ti o wo igbesi aye ti a n gbe irin ti a rin oro ti a nso lati enu wa jade wi pe awon nkan won yi ni olorun ni o nfe ri apin awon eko yi apin si ipa meta ikini aso nipa iwa ikeji aso nipa ife iketa aso nipa ipe o ye ki a mo wi pe nigbati a wa sinu ijoba olorun olorun ti pese iwa ti o ye ki a hu o ti pese re sile fun wa gege bi aso ti a pese sile fun omo ti a bi ti a gbe wo eyi ni iwa christiani ikeji olorun fe ki a gbe igbesi aye ti o je wi pe ife ni oro kan soso ti o je olubori tabi akojopo tabi itumo ohun gbogbo ti a nse wi pe irin wa yo je irin ife oro wa yo je oro ife ise wa yo je ise ife ohun gbogbo ti a nse ohun gbogbo ti a nso ohun gbogbo ti a hu ni iwa yo je nipa ti ife eyi ni a pe ni ikeji ife christiani ki se ife ti ara ki se ife ti eniyan lasan ti ko ni ori ofe olorun sugbon ife christiani iketa o ye ki a mo we pe nigba ti a pe wa sinu ijoba olorun ipe ti Olorun pe wa ipe alailegbe ni ipe ti a ko le fi diwon ohun miran ninu aye ni ipe po ninu aye o sese igba miran a ma nri ninu iwe iroyin we pe enikan ti o ma ngba ballu alafesegba ti o wa ni oke okun awon ilu wa nihin orilede wa nihin o sese ki won ki o kowe si ki won ki o fi ipepe wi pe akoko ti de lati wa fi imuna doko lati ma gba ballu yi lati wa fi han ninu ilu re nihin ipe ti a pe yi o je ipe ti iru eni yi o ka si popo nitori wi pe ilu re tabi orilede re da lola lati pe fun iru ipe be tabi igba miran o sese a le ri oluko kan ni ile eko giga university o sese ki o ti ma ko ni nipa ina ti owo tabi nipa nina ati rira oja lati oke okun bi o tin ko won yi o sese ki ilu wa tabi orilede wa ki o ma wa e ti an pe ni commissioner ki won ki o si fi iwe pe we pe ati ri iwe po jafafa ninu eko owo nina ati oja rira paapa julo nina ati didu nina ati rira pelu awon oke okun nitori be a pe jade lati bi ti o tin ko awon eniyan ni eko ani ki o wa se commissioner fun orilede tabi fun ekun kan iru ipe be awon eniyan ma nfi towoto gba ipe be awa ti a je onigbagbo ipe ti olorun fi pe wa o je ipe ti o ga ju ipe ti awon wonyi ti won wa ninu aye ti won ni a ma menu ba e ti an so yi nigbo se sugbon ti a fe ki o ye wa ni wo pe o meta ni o farahan ninu eko ti an ko le oni ikini iwa christiani ikeji ife christiani iketa ipe wa gege bi christiani gege bi onigbagbo je ki a wo ikini kini awon iwa ti o ye ki o wa ninu igbese aye wa gege bi eni ti a ti ra pada gege bi eni ti a ti jidide pelu Kristi gege bi eni ti o nsaferi ohun to nbe loke gege bi eni ti a ti da lola ni ti wi pe a ti fi aso ododo a ti fi wo gege bi eni ti a ti koroko re ni iwe iye lorun gege bi awon eni ti angeli nwo ti won yo nitori wi pe a ti ronupo ada kuro ninu awon ese wa kini iwa ti o ye wa irin ti o ye wa kini awon ti o je ojuse wa gege bi christiani tabi gege bi onigbagbo o ye ki a wo awon nkan won yi dara dara nitori opolopo wa ni o je bi omo oba ti o rin bi omo mekunu igba miran bi abari omo oba tabi omo oloye ni adugbo wa be a bari bi o tin woso be a bari bi o tin rin be a bari bi o tin soro to je wi pe omo kekere ti ko ti ipe to daye be a ba ngbo oro agba lenu e a ma so pe o mo wi pe nu afin lo ti jade oro ogbon oro agba ti o ngbo ninu afin ohun lo njade latenu e sugbon be a ba ri iru omo be ti o je omo oba ti o jade lati aafin sugbon ti o je wi pe oro ti ko bakun gbe oro asiwere oro alai logbon ise awon mekunu ni ari lowo e a so wi pe wo omo oba ti o nse bi omo mekunu ti ko mo iru eni ti o nje awa na gege bi omo oba oba awon oba olowo awon olowa gege bi eni ti a ti fi ipepe wa sinu ijoba Olorun awa na o ye ki a mo iru eniyan ti a je o ye ki a mo wi pe awa ni eni ti a ti da lola eni ti a ti dari ese reji eni ti a ti se ni omo Olorun eni ti awon angeli ti won yo nitori re eni ti o je wi pe owo Olorun fun ara re lo te ilu aye raye ilu ti a nlo o nlo te edo eni ti o je awa ni akoroko re ni iwe iye Olorun ojo kan ko le mo ki o sule ki a ma ran ti wa le orun nitori pe oruko a wa ninu iwe iye Olorun nitori pe awon angeli won yo nitori wa nitori pe gbogbo awon ohun ti a nreti wo pe nigba ti ipe badun ti a pa wa laada ti a o lo jogun re lorun ojojumo ni olorun lo npese re fun wa mo so wi pe ojo kan ile ojo kan o le mo ki a ma ranti wa li orun iru awa eniyan be o ye ki a mo ru eniyan ti a je o si ye ki a mo wi pe a o dabi awon ti o wa ninu aye we pe ati gba wala ati dariji wa ati yi wa pada nitori be iwa otun irin otun ni o ye ki o je ti wa ye ki a wo lati ese ikejila oni nitori na bi ayan fe olorun eni mimo ati olufe ye ki a duro nbe na oni bi ayan fe olorun tele tele awon omo israeli ni an pe ni ayan fe olorun awon iran abrahamu awon ni an pe ni ayan fe olorun nitori ife olorun o farahan daju daju ninu orile ede na ni igba atijo nitori we pe olorun fe fi titobi agbara re ati ogo re ati iyanu re o nfe fi han ninu orilede israeli ki won ki o ba le je awoko fun gbogbo aye awon ni an pe ni ayan fe olorun sugbon nisisin yi iwo ati emi erupe ilele iwo ati emi keferi lasan lasan iwo ati emi eni ti a bi ninu ese eni ti o mo okun ninu ese eni ti o nje ese bi eni jeun ti o mu ese bi eni mo omi tele tele iwo ati emi elegbin ati eleri ni olorun ni o fa wa si odo ara re ti o we mo ninu eje jesu ti o fun ni ore ofe ti a wa di ayan fe ni waju olorun o wa nso fun wa oni se a o mo ipo wa ni oni se a o mo bi ati je ni waju olorun ni wi pe ati je ayan fe olorun o wa so wi pe eni mimo ati olufe nitori wi pe olorun fe wa o ti so wa di olufe o wa tun so wa di eni mimo awa ti a je elese ati eleri tele tele nisisin yi a je eni mimo ati olufe o wa so fun wa awon nkan kan ti o ye ki a ni igbese aye wa gege bi eni kokan e ti o fi le ba ipe wa mu ye ki ran leti we pe ni awon ose ti o koja die seyin mo so fun o gege bi onigbagbo we pe adabi eni ti o gbe aso wo we pe tele tele ati wo aso iri sugbon boya fe lo si ode tabi boya agba wa si bi ise kan iru aso ti a se wo ni o fi wa han gege bi eni ti a je ninu ise be se o mo gege bi ologun bi a ba fe mo enikan gege bi jagun jagun o ni iru aso to nwo gege bi olopa bi a ba ti ri olopa a mo gege bi aso ti o wo bi o ba so fun wa wi pe enikan fe se igbeyawo eni ti o fe se igbeyawo yi o mo tele tele o wa so wi pe ye kin debe tori wi pe inu ile isin wa ni won ti fe se igbeyawo yi mo si n fe lati ba awon tin yo mo fe ba won yo nitori e ni bibeli so awon tin sokun e ma ba won sokun awon tin yo e ma ba won yo nitori be mo fe lo si bi igbeyawo yi bi gbogbo eniyan tin wole ti won jade won wole won jade awon akorin wole oni wasun wole awon ebi iyawo won wole ebi oko won wole bi okunrin ti o fe se igbeyawo ati obirin ti o fe se igbeyawo bi won ti yo o so wi pe o n lati je omidan arabirin ti o n bo yi o n lati je oni won fe gbe ni iyawo won ni bawo lo se mo se o mo tele ni oni o ti woju e wo irin si e wo aso ti o wo wo bi o se se daju daju aso ti o wo o je ki a mo yato wi pe oni o fe se igbeyawo be na ni o iwo ni agbe niyawo fun Jesu Christi bi a o ti e mo tele tele wi pe arabirin Mary o ma ti nigbala bi a o ti e mo tele tele wi pe arakunrin Samuel o ma ti nigbala irisi re iwo so re ati ohun ti o gbe wo gege bi agbada ododo o je ke amo we pe iwo ni eni ti a gbe ni yawo fun Jesu Christi o eyi ni mo fe ki o fi sokan we pe Paul apostle o nso fun wa gege bi eni Olorun gege bi apostle o nje ke amo we pe awon aso ogbologbo awon aso atijo awon aso egbin awon aso ti a wo tele tele ti o fi wa han gege bi elese ani bo won sonu ani mu won kuro ke a wa wo awon aso titun miran e ti o fi wa han we pe awa ni agbe niyawo fun Jesu Christi wo ese ikejo ori keta sugbon nisisiyi e fi gbogbo nkan won yi sile ibinu irunu arankan oro odi ati oro etiju kuro li enu yin e ma si se poro fun eni keji yin e sa ati bo ogbologbo okunrin ni sile pelu ise re eni an so fun a wi pe awon ogbologbo ise ti atijo ati bo won sonu gege bi ewo ti o darugbo gege bi aso ti ko to si wa nisisiyi ati pa won ti o wa so fun a wi pe a wa gbe ohun miran wo e ti se titun ni ese ekewa ese ti gbe okunrin titun ni wo eyi ti a so di titun ni si imo gege bi aworan eni ti o da o wa so fun a nisisiyi ni ikokan ohun ti a ni gbe wo gege bi ewo titun agbada ododo je ke a wo ni ikokan lati ese ikejila nitori na bi eyan fe olorun eni mimo ati olofe egbe okan iyonu wo egbe okan iyonu wo ini Jesu papa ni o menoba nigbati o nso nipa omo odo kan iranse kan ti o gba idariji o si ri iranse elegbe re sugbon eyi ti iba fi ni iyonu ki on papa ki o si dariji elegbe re ko se be Jesu wa nso we pe awa ti a so we pe ati di atunbi ti a je ti olorun o ye ki a ni okan iyonu emi iwa tutu isore si eni keji wa je ki a wo Matthew ori keji dilogun a oni le ka gbogbo ese ti o so nipa ohun ti Jesu so yi die lauka bi o ba dele o le ye wo fun ara re lati ese ketalelogun titi de ese ikarun dini ogoji sugbon nisisiyi je ki a wo ese ikerindinlogbon nitori na li omo odo na wole o si teriba fun o wi pe oluwa musuro fun mi emi o san gbogbo re fun o oluwa omo odo na si sanu fun o tu sile o fi gbese na ji eni iyonu ti oluwa re ni si o dariji bakan na oluwa se fun wa gbogbo ese ti a ti da tele tele ti o dabi igbese ti o wo wa lorun olorun dariji wa o wa n reti wi pe ki a wa papa ki a ni iyonu si eni keji wa ki a le dariji sugbon omo odo ti a dariji yi o jade lo ori omo odo elegbe re ti o je ni igbese die e ti ba fi dariji ko se be e ni oluwa re wa fi pe pada we pe nigba ti ohun ti sanu fun iba dara bi ohun papa bi o ba sanu fun elegbe re je ki a wo lati ese ikeji le logbon nigba ti oluwa re si pe tan o wi fun pe ah iwo iranse buburu yi mo fi gbogbo gbese ni ji o nitori ti iwo be mi iwo ki se sanu iranse egbe re gege bi mo ti sanu fun o nitori be eyi ni olorun reti lowo wa we pe ki a gbe okan iyonu wo ki a ni iyonu ki a dariji ara wa o sese ki o je iyawo re ni o se o ki a ma fi aki kori we pe lai lai a oni le dariji o sese ki o je oko ni o se nkan si o ti o dun o ke ma fi ake kori we pe rara lai lai titi aye yo fi dopin won ni le dariji tabi omo lo se nkan ti a o fe ke ma le omo jade ke a so we pe koni le ba wa gbenu ile ke a so we pe a o ni le dariji o ni ke a ni iyonu ke a gbe okan iyonu wo ke a ni emi ikanu fun ara wa ke a le dariji ara wa ke se ninu ebi nikan ninu ile isin o sese ke a se ara wa se amo we pe awa ti a je adari iba se olusho agutan agba ni tabi adari ekun ko si angeli laarin wa nito to ni agba okan wa la nito to ni olorun ti dari eseje wa nito to ni aje ni olorun sugun o sese boya aboju fo nkan kan ni boya enikan lo fi esun sun wa nipa re ke a si so oro si o ki obi o ninu ohun ti a ni lati se ni we pe ke a dariji iba je oluso agutan ni o se wa ni afeeri oluso agutan ati le ti sumo bayi eti iba kan gbadura fun aku ni gbaju iseju marun lo sugbon lohun o raye ke a dariji ara wa tabi o se se ki o je eni ti a fi si ori ekun ni o se se ki o se wa boya anfe itoju boya nkan egunlogun wa lese asiro pe abe wa lowo re lati yo egun yi kuro sugbon ko tete yo egun yi asin ni irora popo o ye ki a dariji o ye ki a ni iyonu si ara wa o si se se ki o je we pe adari ekun tabi adari edapo jule o se se ki o je pe awa ti a je omo ijo la se won o ye ki awon ti won je olori lori wa o ye ki awon na ki o le ni emi tabi okan iyonu ki a gbe okan iyonu wo si ara wa e je ki a wo Isaiah ori keji dini ogota Isaiah ori keji dini ogota ese ikeje ki ha se lati fi onje re fun awon ti bi npa ati ki iwo ki o mu awon otoshi ti ati sode wa si ile re nigba ti iwo ba ri arin horo ki iwo ki o arin hoho ki iwo ki o bo ki iwo ki o ma fi ara pamo kuro lodo eran ara ti re eyi ni a nso bi ati le ni okan iyonu bi ati le fi iwo tutu tabi okan iyonu bi ati le fi han we pe bi a ba ri enikeni ti ebi n pa ninu awon ara ninu olowa tabi ninu awon aladugbo wa ti o nje si wa lowo wa ke a fun won ni onje bi e ba ri awon ti ko ni lowo ke a gba won si ile bi e ba ri awon ti o dabi eni wo pe won ni aso o dabi eni pe won rin hoho ke a fi aso bo won ke a ma se yeye won we pe nitori won o ni aso ti o ye ki won ki o wo ati we pe ke a ma fi ara pamo fun awon ti iya nje ke a ma se be ni we pe a ko mo we pe won nilo awon nkan ti o wa lowo wa ke a ri we pe a toju awon elomiran e je ke a wo Romu ori kejila ese ikewa Romu ori kejila ese ikewa ni ti fi ara e ma fi yonu feran ara yin ni ti ola e ma fi ti eni keji yin saju o ni ke a ma fi iyonu feran ara wa nitori be o ye ke a gbe okan iyonu wo ikeji o ni o ye ke a ni emi iseun o ye ke a ma sore fun ara wa ko ye ke a duro di igba ti won ba so fun awe pe lagbaja o ye ki aran lowo bi abati ri wo pe ara awon ara ninu olowa won ni awon nkankan ti won se alaini ti olorun si pese nkan won yi fun wa oni ki a je eni ti sore oni bi o ti e je eni ti a o mo ri gege bi eni ti a pa ni apa ipatan ni oju ona laarin Jericho ati Jerusalemu oni bi abari gege bi alaanu ara Samaria o ye ki a ma sore o ye ki a ni emi iseun ki a ma toju awon ti a palara tabi awon ti a salogbe tabi awon ti o ba ajalu kan pade ni igbese aye won ye ki a wo efeso ori kerin ese ikeji leni ogbon e ma sore fun omo ni keji yin eni pe ki a ni emi seun ki a ma sore eni iyonu e ma dariji ara yin gege bi olorun ninu kristi ti dariji yin o tun so fun wa o nte mo wa leti wo pe o ye ki a ma sore o si ye ki a ni iyonu si ara wa bi aba pada si kolose ori keta ese ikejila ki a ni irele irele je ohun ti o se pataki irele je ohun ti bi a ba ri ni igbese aye eniyan a ma so wi pe lagbaja omo lo abi ni o se se boya ko lowo o se se boya ko ti le le bo wa ko le fun wa lo nje sugbon a ma so pe lagbaja omo lo abi ni kilode tan so be a ma so wi pe irele lagbaja o po o ga popo o se se ki o je ninu ebi bi o se se ki o je iya oko ni o wa sele bi iyawo ti n gbe ounje sile fun iya oko ti o kunle bi o ti n gbe ounje sile yi ni iya oko o se se ki obe ki o ma ti le dun popo ikunle yi yo je ki obe dun ju be lo o se se ki eran popo ki o ma si ninu obe sugbon ikunle ti iyawo yi ti o fi gbe ounje fun iya oko re yo je ki inu iya oko ki o dun to be ti o je wi pe iya oko yo ma pon awo lani bi o ba ti pada de ni o ma so wi pe iyawo omo mi mi o riru e ri ni o ni iteriba popo o je eni ti o lowo popo o je eni ti a ko ti o gbe ko

rekoja eje wepe a gbe igbese aye ododo tabi ni ede miran a wa ni iwa bi olorun ninu aye isiseyi awon atonije man so fun awe pe ko se ni to le gbe igbese aye iwa bi olorun ninu aye ti a wa yi sugbon so fun awe pe o sese fun awon ti a tera pada o sese fun awon ti a ti gbara lati gbe iru igbese aye be ese ikerinla eni ti o fi ara re fun wa ki on ki o le ra wa pada ira pada kuro ninu ese gbogbo ki se ese pupo tabi ese die yo ra wa pada kuro ninu ese gbogbo ki o si le we awon eniyan kan mo ewe nu mo la npe be fun ara re fun ini on ti kara re awon onitara ise gbogbo ni on ti ati ka won yi o je ki o ye wa on ti an pe ni igbala sugbon ki a tun ma se alaye ju be lo lori ohun ti a n pe ni igbala o ye ki a beere ibeere kan kini a tile n pe ni igbala ye ki a koko wo ohun ti ki se igbala na bi a ba wo ohun ti ki se igbala awon ti o gbe aye deru iriri esin lowo ti won fi n pe igbala yo ye won wi pe won nilo igbala to to ti bibeli nso fun wa nipa re ikini igbala ki se wipe aje elesin lai ni iwa mimo igbala ki se wipe ati se iribomi lai ni iwenumo ti okan bi a ba ri wipe ese si wa ni igbese aye wa bi o ti le je wipe aje elesin an lo si ilesin tabi ati re wa bomi yala ni bi omo kekere tabi bi agbalagba bi a ba ri won pe a o ti ni iwenumo okan igbese aye wa kun fun ese o ye ki o ye wa we pe a o ti ni igbala ti olorun soro re ikeji ki se we pe mo beru olorun awon elomirin a ma so fun a we pe ah mo beru olorun popo eru olorun ba mi sugbon o ye ko ye wa wi pe awon emi esu papa won beru olorun won si wa riri nitori be bi o ba je iberu nikan lo ni ti o fi se igbala ti o ro we pe o ti ni igbala o ni o sanju awon emi esu lo bi o ba si sanju awon emi esu lo o daju we pe iwo ati esu ati awon emi esu ni o lo ayeraye ninu orun apadi wo Jacobo ori keji Jacobo ori keji ese ikokandilogun o ni iwo gbagbo pe olorun kan ni nbe o dara awon emi esu pelu gbagbo won si wa riri nitori be bi o ba je wi pe igbagbo to ni igbagbo wi pe mo beru olorun lo ni to si ni igbala to gba kuro lowo ese o je wi pe loro yi oni lati gbadura ki a le gba o patapata kuro lowo ese re bi o ba se fi okan igbagbo wa o daju wi pe olorun yo se fun o loroko jesu iketa ohun ti igbala ko je o ni ki se wipe a n se itore anu pupo awon miran won ma ro wipe bi a ba lawo bi a ba fun alagbe ati awon alaini bi a ba fun won lowo e je wipe ati ni igbala sugbon so fun a wipe awon farisi won se ju ti e lo won fun awon alagbe lowo ju bi o ti n se sugbon awon wonyi ko ni igbala won segbe ninu ese won bi o ba je nkan na lo gbojule to so we pe oni igbala je ki o yi o we pe a nse anu itore anu a fun alagbe lowo eyi o so wa di eni igbala iwe mimo ti e je ko ye wa ninu Corinth kini ori ketala ese iketa oni bi mo nfi gbogbo ohun ini mi bo awon talaka bi mo si nfi ara mi fun ni lati sun bi emi ko ni ife eyi ni ife ti o nti inu igbala wa oni ko ni ere kan fun mi ikerin igbala ki se wipe mo madura gba mo ngba awe mo ngbadura ni igba gbogbo se o mo wipe awon omo israeli awon na o ngbadura won si ngba awe sugbon ese ko kuro lowo won yi ni olorun fun ara re lo fi won sun to si n pe won nija wepe o ye ki won ki o ronu ki won ki o mo wepe eyi ti won se won gbadura ni o won lo si lesin ni o eyi o tumo si wepe won ti ni igbala won ni lati wa lati ko ese won sile.

ki a le we won ninu eje odo agutan ki igbala toto ki o ba le je ti won ninu Isaiah ori ikeje dini ogota Isaiah ori ikeje dini ogota lati ese ikini oni kerara ma se dasi gbe ohun re soke bi ipe ki o si fi ire koja ki o fi ese awon eniyan mi han won ati ile Israel ile Jacob ese won gbo ise esin won sugbon sibe won je elese gbo bi won tin tiraka ti won se wahala nipa ise esin sugbon sibe sibe igbala ko ti je ti won ninu ese ikeje oni sugbon won wa mi lojojumo won si ni nu didun lati mo ona mi bi orile ede tin se ododo ti ko fi ilana olorun won sile won gbere ilana ododo won ni lowo mi won a ma se inu didun ati somo olorun won wi pe ni ese keta nitori kini awa se ngba awe ti iwo ko si ri won je eni to ngba awe to si ngbadura sugbon a so fun wa wi pe ki awon ajihin rere awon woli ti bibeli ki won ki o ke rara ki won ki o ma se dasi ki won ki o gbe ohun soke lati fi ese lati fi ire koja won lati fi han won je ki o yo nigba na we pe mo n gbadura mo n gba awe mo lo si lesin eyi o so wi pe o ti di eni igbala ikarun awon miran ma ro wi pe bi a ba je ni to nlaala ala tamata se a si riran a n so tele eyi je wi pe boya nigba na ati ni igbala ranti wi pe farao na laala Nebukadnesari papa laala soran ti aya pilatu oun papa ni laala awon wonyi ala won ko so won di eni igbala igbala olorun igbala ti gba ni kuro lowo ese ko je ti won bi a ba n so nipa asotele ko si asotele ti o le so loni to ju ti balamu ariran lo oun na sotele o ti le gbadura we pe oun fe ku iku olododo sugbon igbala o je ti e o ku iku itiju iku olote iku elese nitori be o ye ko ye wa wi pe mo nlala mo riran mo sotele emi n gbe mi sanle iyen o so wi pe oni igbala ikefa ki se wi pe o je omoluabi ti ki ja omoluabi ti ki binu sugbon nitoto o se jeje lode ara sugbon paramole nbe lodo ikun iru eni be a o le so wi pe oni igbala eyi ki se igbala ti Jesu n tenumo pe oun fe fun eni kokan wa ikeje ki se wi pe mo je oloye ninu ijo bi baba egbe bi diakoni bi lay reader lai di atunbi tabi ki eniyan ki o ko ile isin opolopo lo sese fun won lati ko ile isin lai fi ese sile lai ni igbala awon miran ti le ma n gbeja esin won ni bi o ba bu igbagbo pere o ri popa oju omi iyen o so wi pe o ti di eni igbala ohun ti a n pe ni igbala ni we pe ki olorun fun ara re pelu ore ofe ati pelu eje ti jesu ta sile lori oke calvary ki o wo ese renu ki o so di eni otun eda otun ye ki a tun ka lekan si ninu matthew ori kini ese ikokanlelogun Matthew ori kini ese ikokanlelogun si bi omokunrin kan jesu ni won pe oroko re nitori oni yo gba awon eniyan re la kuro ninu ese won bi o ba je ti olorun ni toto a o ti gba ola kuro ninu ese re eyi ni a n pe ni igbala nigbati eniyan ba ni iriri idaniloju idariji gbogbo ese nipa igbagbo ninu kristi eyi ni a n pe ni igbala bi o ba ti to olorun wa o ti je wa awon ese re o ti ko won sile o si ti bebe we pe ki olorun ki o dariji o bi o ba je be o ni idaniloju idariji ẹbi ẹsẹ kò tún ní sí ní ọkàn rẹ mọ èyí ni wí pé ó ti di ẹni tí a dáríjì nítorí lẹsẹkẹsẹ bí tí o bá ti ronú pọ̀ àdá gbogbo ẹsẹ rẹ
ti o se gbadura pelu igbagbo ninu Kristi Olorun yo dari gbogbo awon ise won iji opatapata ni iseju aya yos o si wa ni alafia on ti an pe ni ayo igbala yo je ti re idani loji wipe o ti ba Olorun laja yo si je ti re pelu ninu orin Dafidi ni atinri ti olorin Dafidi yi ti o ngbadura ti o si so fun wa abayorisi nigbati ababa Olorun laja abayorisi nigbati igbala Olorun ti o ba ti je ti wa orin Dafidi ikokan le ni adota orin Dafidi ori ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa bi o ba je toto ni o ti ni igbala o ri wipe ayo run ayo wipe ati dariji o yo wa ninu okan re papa yo foye gbogbo ebi idalebi ti o ti wa tele tele awon mu won kuro o ni ayo wipe nisinsin yo ti je ti omo Olorun e ki se ayo ti awon agabagebe ayo ti awon agabagebe ki pe nitori wipe o sese bi won ba ni ohun kan nisinsin yi won le sope won le dope won le fofayo sugbon ni iseju meedogun tabi ogbon iseju leyin na ayo ti won ro pe won ni o ti fo lo nitori eyi ni Job se nso fun wa wo Job ori ogun Job ori ogun ese ikarun pe orin ayo eniyan buburu igba kukuru ni ati pe ni iseju kan li ayo agabagebe bi abaje eni ti o ti ni igbala bi abaje eni ti ko ti gba Jesu gege bi olugbala wa gege bi eni ti o ti ni iwenumo ninu eje Jesu o sese ki a korin fun igba die o sese ki a ni ayo osan kan tabi orukan sugbon so fun wa pe orin ayo eniyan buburu fun igba kokoro ni o si so fun wa pe ayo awon agabagebe o je fun iseju kan sugbon ayo ti wa titi ayo ti bani kale ayo ti wa ninu okan wa looro losan lale lati ojo kan de ojo miran eyi ni ayo igbala tun ka le kan si ninu orin Dafidi ikokan le ni adota ese ikejila mu ayo igbala re pada tomi wa Dafidi ti o ngbadura nihi o ti ni ayo yi tele tele sugbon o so ayo yi nu nitori o pada sinu ese o pada sinu agbere o pada sinu eke iro pipa o pada sinu ki a ma bo ese mole asoso fun wa pe eni ti o ba bo ese re mole ki yo se rere sugbon eni to ba jewo to ba ko sile ni yo ri anugba nitori wipe o ti di apeyida o ti padanu ayo igbala Olorun ti o ni tele tele ohun lo se wa ngbadura wipe Olorun ni toto mo mo wipe mo ti se ka lati ese ikini Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu irekoja aisododo ese idalebi mi nu kuro oni we mi ile awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se we mi nu kuro ninu ese mi oni nitori mo jewo irekoja mi o nigba gbogbo li ese mi sin be ni iwaju mi iwo nikan soso ni mo se si ti mo se se buburu yi ni waju re ohun ti Olorun bere lọwọ eni ti o fe ni igbala toto ni iwe pe o ni lati jewo o ni lati ko sile lai bo ohunkohun mole o so fun wa we pe ni ese ikeje o ni fi ewe isopu fo mi emi o si mo we mi emi o si foju egbon owu lo mo mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma ayo o wa so fun wa pe mu ayo igbala re pada tomi wa mo ti padanu re sugbon mu pada tomi wa ki o si fi emi ominira re gbe mi ro o nbebe we pe ki igbala Olorun ki o le je tun ki o ma tun pada sinu awon ese won yi mo
ki on le je eni ti n duro shinshin a o fun wa ni isegun lori gbogbo ese ti o ti ko wa leru tele tele bi o ba je wo pe ni toto ni ani igbala olorun a o gba wa sile kuro ninu awon ese wonyi ti o ti de wa ni igbekun tele tele bi eniyan kan ba wa ko ti ikun siru igbala nla bi eyi oni ton je alaimori o si je eniyan boboru yo si gba idajo ayeraye fun ese re nitori oni anfani ati gba idariji oni anfani ati ni igbala sugbon nitori wepe o ndimo nitori wepe o nse agabagebe nitori wepe o ndagunla eyi ko kan mi o padanu igbala olorun yo si padanu ire ati ibukun ayeraye yo jiya ni orun apadi titi ayeraye eyi ni eni ti o ko episteli si awon ebero ni o fi won ni o fi bi won ni ibere kan ti o se pataki ti o lati dahun ni kelekele okan re ninu ebero ori keji ese iketa oni awa o ti se la bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi awa o se bo lowo idajo olorun awa o se bo lowo eru ese to npa wa lo ku yi to npa wa ko lo yi oni awa o se bo bi awa ko ba nani iru igbala nla bi eyi oni igbala ti an so nipa re yi ti atete ko bere si so lati odo oluwa o je eyi ti Jesu Christi oluwa wa fun rara re ti o ti waasu re tele tele ati ti a si fi mule fun wa lati odo awon eni ti o gbo awon aposteli awon omo leyin Jesu won fi mule fun wa we pe tooto ni igbala yi we pe bi o ba gbagbo igbala yi yo je tire mo si gbagbo we pe o ni kuro ninu ago yi lai je ki igbala oluwa itusile idande oluwa irapada oluwa ki o je tire yo je tire loruko Jesu anwo nisinsinyi koko keta ninu eko wa ti oro yi iwenumo gbogbo ese iwenumo gbogbo ese pelu etutu eje Kristi se iyebiye lati we ese wa nu eyi ni Jesu fun ara re lo so fun wa ninu Matthew ori ikerin din logbon ese ikeje din logbon oni nitori eyi li eje mi ti maje mo titun ki se ti maje mo lai lai eje ti o fun oni idariji igbala idande ninu maje mo lai lai o je eje eranko eje wore tabi oboko sugbon so wipe fun awon ti won gbe ni maje mo titun leyin ti Jesu Christ ti o ti ko fun wa o ni eye li eje mi ti maje mo titun ti atasile fun opo eniyan fun imukuro ese se ranti wo pe ati so fun o igbala ni we pe amu ese re kuro o wa so we pe eje Jesu ni atasile fun imukuro ese wo ni lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla lefitiko ori iketadinlogun ese ikokanla nitori pe emi ara nbe ninu eje emi si ti fi fun yin lati ma se tutu fun okan yin lori pepe ni nitori pe eje ni se etutu fun okan bi o ba fe etutu toto ebo arukun aroda fun awon ese ti o ti da bi o ba nfe aropo ti o se itewogba lodo oluwa o nso fun o wi pe eje Jesu nikan sosho ni o le gba o kuro ninu idajo idalebi ti tori nitori ese re ninu Romo ori iketa Romo ori iketa ese iketa le logun Romo ori iketa ese iketa le logun gbogbo eniyan le o sa ti se ti won si kuna ogo olorun ko si eni ti o le wi awijare nitori gbogbo eniyan le o ti se
Once it could not go along, as a carry logo, and when it's and that Larry, love fair, Kisha will pay and some of you, brother, love fair, Kisha will pay a bimmy silly, love fair, Kisha will pay Monshe, Umbogotimolishi, I won't really Timonshi, won't put you Boboto and the army, only and when it's and that Larry, love fair, Nick Powery of Fairy. Nipa idande ti o wa ninu Jesu Christi wo ese karundinlogbon eni ti Olorun ti gbe kale Jesu Christi ti Olorun ti gbe kale lati je etutu nipa igbagbo ninu eje re igbagbo ninu eje re lati fi ododo re han nitori idariji awon ese ti o ti koja ninu ipamora Olorun eje ki o ye wa nigba na we pe eje Jesu nikan soso ni o le se etutu fun ese re ati fun ese awon elomiran ninu Eberu ori kesan ese ikejile logun Eberu ori kesan ese ikejile logun o si fere je ohun gbogbo li a fi eje wenu gege bi ofin on so fun ani we pe nigba aye ofin nigba aye maje mo lai lai oni o fere je ohun gbogbo le a fi eje wenu ni akoko na ibaje olori alofa funra re ibaje awon omo lefi ibaje awon omo israeli bi won ba dese si olorun gbogbo won pata ni an bere lo won we pe ki won mu eje eran ti apa wa ti o je aropo won eje ti o fi se etutu fun won ati le so fun a wi pe ki se awon eniyan nikan sugbon awon ohun elo ti o wa ni ibi mimo tabi ibi mimo julo ni a fi eje eran ni a fi se iya soto iwenumo won ki ohun ti a se lori awon pepe yi ki o le je itewogba lodo olorun eyi ni a fi so fun a wi pe o fe re je ohun gbogbo ati niyan ati ohun elo ni a fi eje wenu gege bi ofin ati lai si itaje sile ko si idariji yi so fun a wi pe lai je wi pe agba eje Jesu agba agbo ohun ti Jesu se lori igi agbelebo agba agbo oni bi ki ba se be ki yo si idariji ese ti amanka lopo igba o ye ko ye wa ninu Johanu kini ori kini ese ikeje ati ikesan oni sugbon bi awa ba rin ninu imole bi ohun tin be ninu imole awa ni idapo pelu ara wa eje Jesu ko si nkan mi eje Jesu Kristi omo re ni nwe wa nu kuro ninu ese gbogbo oni bi awa ba wa jewo ese wa olooto ati olodo doli ohun lati dari ese wa jiwa ati lati we wa nu kuro ninu aisododo gbogbo anfani wa fun eni kokan wa loni lati ni iwenumo kuro ninu ese gbogbo o daju we pe bi o ba wa sodo Olowa yo se fun o loroko Jesu eje Jesu lagbara tobe lati pa gbogbo ese rere eje Jesu lagbara tobe lati se iwenumo imukuro gbogbo ese pelu gbogbo abawon gbogbo egbin gbogbo alebo gbogbo aboko to wa ni igbese aye re ko si ose abofokan laye to lagbara to si ni pato eje Jesu Kristi pelu ibo won eje na lekan soso gbogbo ese re ni Olorun yo wenu Olorun yo da gbogbo ese re yo da won sinu okun igbagbe re je wo awon ese na ki o se ko won sile iba se ese aigboran ese agbere ni tabi ese panshaga tabi ese ole jija tabi ese wayawo fayawo sise tabi ese GBT tabi iwa ibaje gbogbo o sese ko je ija jija siga mimu igbo mimu oti mimu tabi tete tita ni tire o sese ko je iborisha o si sese ko je wipe orisha tire ni awon oku egbe ti o so wipe o ma yi eyin won pada o so agba ile ti o ti ku o so won di orisha ti an sin o so won di orisha akunlebo gbogbo awon ese won yi ni Olorun fe dariji o bi o ba le wa si ese agbelebo loni pelu igbagbo lo ti wipe o ti ku fun o ki o ba le ni iye ada lejo ki a le da olare akan omogi ki a le to sile o ta eje re sile lati gba ola lofe bi o ba wa bi o ba gbadura
bi o ba toro idariji lowo olorun yo fo ni igbala yo si fo ni isegun o si le wa pe titi pelu olorun ni ayeraye nisisin bi o ti lo lati gbadura olorun ran wa leti pe ki a wo odo agutan olorun eni ti o ko ese aye lo bi o ba fe ki o ko ese re lo dide lori ese re ki o so fun olorun we pe gbogbo awon ese to ti da gbogbo awon ese to ti ku oleru to ku oleru gbogbo awon ese ti o di eru wo sori re wi pe o n fe ki olorun ki o mu kuro ranti wi pe eje jesu le ati tasile oni nigba ti mo ba ri eje na emi o re yin koja o so fun a wi pe bi ati gbe ejo soke ile aginju be ni a ko le se alai gbe omo eniyan soke wi pe enikeni ti o ba gba gbo ki o ma ba se gbe sugbon ki o le ni iye aini pekun oni eyi ni eje mi ti atasile oni eje yi ni ti maje mu ti tun fun imukuro epolo ese opolopo okan oni awa o se la awa o se bo awa o se kuro ninu idajo olorun bi a ko ba nani iru igbala nla bi eyi oni ki o ke pe olorun o setan lati gba wala oni enikeni ti o ba wa sodo mi emi ki o taanu bi o ti wo ki o ri gbadura ke pe oluwa awon ese ti o wa ni igbesi aye re oni bi aba dake tara wa ba wa dake bi a ba bo ese mole a o le se rere sugbon bi a ba jewo bi a ba ko sile oni nigba na ni a o le ri anu olorun gba se o fe anu olorun se o fe igbala tooto se o fe ki a mu gba ese re kuro se o fe ayo igbala olorun se o fe iwenumo lati oke wa oni ki o kekun oluwa kekun oluwa nitori wipe jesu christi ti ku fun enikookan wa ki o ba le mu ese wa kuro jewo awon ese re ma bo won mole o je wa awon ese re o sese ko je ese agboran o sese ko je ti agbere o sese ko je ti ikobirin jo o sese ko je ti panshaga o sese ko je wipe ti ropipani o sese ko je ti ijajija tabi ole jija tabi fayawo o sese ko je wipe ji oni jibiti ni o iwa ibaje okuro ninu aye re o si n lo sile isin o n so fun a wi pe igbala olorun o ma n gba ni kuro lowo ese oni bi enikeni ba wa ninu kristi o di eda titun ohun atijo won ti koja lo kiyesi gbogbo won di otun se igbesi aye re ti di otun abi o se wa ninu ese sibe sibe abi o je ikan ninu awon aborisa ikan ninu awon ti n ta tete ikan ninu awon ti o so oku agba ile di orisa se o je ikan ninu awon ti o je wipe o ma n je bo kaakiri o n se sahara fun awon orisa o ni ki o jewo fun olorun ki o jewo fun olorun bo je siga bo je oti bo je awon nkan won lo ti ku oleru o ni ki o jewo fun olorun ki a ba le dariji o ki igbala olorun isodotun iwenumo agbara ma lo ma se dese mo ki o le wo inu aye re gbadura lainu re ki o gbadura ki o so fun olorun we pe o n fe ki igbala tooto igbala ti mu ni lati aye lo si orun ki o je ti re.

0: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Olorun alagbara. Adupe fun awon eri ti a ti gbo. Adupe fun ise iyanu meri iri ti en se. Amo we pe bi e ti se fun awon elomiran, e o se fun enikokan wa ni asale yi loruko Jesu. Amo we pe ko si ko se se pelu eyin Olorun. Nitori be ni a se ni igbagbo, igbagbo ti ko gbo, ti ko ye. We pe lasale yi e o se ti enikokan wa loruko Jesu. Gbogbo awon arun ti aye pe ni ko gbogun ni an bebe we pe ni asale yi be ba tin daruko Jesu, be ba tin gbekele oruko Jesu, be ba tin gbadura loruko Jesu, be ba tin fi eyin ti eyin Olorun alaye be ni o mu gbogbo won kuro loruko Jesu. Nje awa bi awon ti gba ni bi won ti wa, awa bi awon ti o wa lana bi won ti ri ise iyanu won gba, awa na wa loni an be yin we pe e o fi owo kan ni kokan wa loruko Jesu. Gbogbo aisan, gbogbo arun ko gbogun, gbogbo arun ajogunba, gbogbo egun idile, gbogbo won ni o mu kuro loruko Jesu. Bi oro wa yo ti ma lo iwasu, an be yin we pe e ran oran na jade, yo se ise idande, ise itusile, ise iwosan ni ara enikokan loruko Jesu. E je ki aro ki o fo fayo, ki oju apoju ki o la, ki awon aditi ki won ki o gboran, ki awon alaisan ki won ki o de alara dida sasa. Agbagbo wo pe e ti se, a o fi oju wa ri, a o fi eti wa gbo awon ise iyanu ti e o se, nitori wi pe agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E joko ninu Jeremiah ori kejele logbon ni Oluwa n bere ibere kan lowo wa, sugbon bi o ti n bere be ni o n fun ara re ni o tun fun wa ni idahun. Ninu Jeremiah ori kejele logbon ese iketa di logbon, wo emi le Oluwa Olorun gbogbo eran ara. Ibere ti Olorun n bi o lasale yi ni yi we pe o won ka wa ti o soro fun mi bi. Bi o ba wo igbesi aye re, bi o ba wo wahala to dojuko, bi o ba wo aisan ti aye pe ni ko gbogun to wa ni igbesi aye re, bi o ba wo oke soro tabi oke tiju ti o wa ni aye re, Olorun wa n bi o wi pe ni asale yi ohun kan ha wa ti o soro fun mi bi. Ye ki a wo idahun ti Olorun fun woli Jeremiah ni ese iketadinlogun. O ni a Oluwa Olorun, wo iwo ti o da orun ohun aye nipa agbara nla re ati nina apa re, o ni ko si ohun kohun ti o soro fun o ninu aye mi, ko si ohun kohun ti o soro fun Olorun ninu aye re, ko si ohun ti o soro fun Olorun ninu ebi re tabi lara awon omo re. Mo gbagbo wi pe ni asale yi ko si ohun ti yo soro fun Olorun lati se loruko Jesu. Bi e ba mo enikan ti o mo Olorun baba duju duju, ti o mo ohun ti Olorun le se, ti o mo ohun ti Olorun pinu lati se, ti o mo ohun ti Olorun fe se, mo gbagbo wi pe Jesu Kristi omo bibi Olorun kan soso, o mo Olorun, o mo agbara re, o mo ti tobi to re, oni o wa so fun wa ninu Matthew ori ikokandilogun ese ikerindilogbon. Matthew ori ikokandilogun ese ikerindilogbon. Jesu so fun wa, o ni sugbon Jesu wo won, o si wi fun won pe eniyan li eyi soro fun, eniyan ni eyi soro fun, sugbon fun Olorun ohun gbogbo ni sese fun olorun ohun gbogbo ni sese bi o tin wo awon isoro awon aisan ko gbogbo ti o wa ni aye re ni ara re ni asale yi ma fi okan ba oro olorun lo ki o si ma ranti wi pe bi o ti le je pe o soro fun awon eniyan sugbon fun olorun ohun gbogbo ninu aye re yo di sise loruko jesu ninu marko ori kesan marko ori kesan ese iketa le logun loju kan na baba ese iketa le logun jesu si we fo pe bi iwo ba le gbagbo ohun gbogbo ohun gbogbo ohun gbogbo ni sise fun eni ti o ba gbagbo bi o ba gbagbo ni asale yi o daje we pe ohun gbogbo yo di sise ni igbese aye re loruko jesu nitori wi pe oluwa le wo gbogbo arun ko gbogun gege bi olorun ti le se gbogbo ko sese pelu eniyan ko sese ni oran arun ete namani sugbon namani gba iwosan ati iwenomo lese kese nigbati o te ara re bo inu odo jordani le meje ni igboran si oro oluwa ohun ti a o so fun o ni asale yi bi o ti le je wi pe ohun to rorun ni bi a ba ti n so fun o gege bi elisha bi o ti so fun namani gbo ki o si gba ki o si se lese kese bi o ba ti n fi si oju ise ni o ri wi pe arun to wa lara re aisan ojo pipe to wa lara re yo di ohun igbagbe loruko jesu mi o mo boya o ti ka itan batimio afoju nitori wi pe awon eniyan won ti fi ainireti lu agogo ko sese lori batimio afoju yi sugbon kristi ti ko mo ohun ti a n pe ni ko sese o wo san ni waransesa mo si gbagbo wipe lese kese loju ogan bi a ba ti gbadura ni asale yi ni gbogbo eyi ti satani to ko si o lara to ko si o ninu to ko si o lopolo lese kese bi a ba ti n daruko jesu ni won o pora loruko jesu mo ka nipa okunrin alarun egba kan ti ijo city iwo na ti ka nipa re ti esu ti o ti so di edun arinle ti ko si le ran ara re lowo fun odun mejidinlogoji gbako o ri iranlowo gba iranlowo nla o si ri iwosan awoseha o ri igba lodo jesu kristi eni ti n ji oku dide were bi eni ti n ji ni loju orun jesu yi kan naa o wa loni agbara re ko si yi pada obinrin kan ti o ni ti emi ailera to ti de loko to teba fun odun mejidinlogun o di eni ti o gba idande laarin iseju aya pelu agbara kristi ti ki kuna ti ko si le kuna laye mo gbagbo wi pe kristi pelu agbara nla re o wa nihin lasale yi bi o ti se ti awon wonyi yo se ti re pelu loruko jesu gbogbo wa ni atika ti obirin onisun eje ti o jiya jiya to sina ohun gbogbo ti o nito to se we pe kaka ki ewe agbon re ki o de nse lo nle si eni ti esu foju re gbole ninu esun eje fun odun meji lagbako sugbon nigbati o se alabapade jesu o gba iwosan lese kese lati fi idi re mule we pe awotan wa fun gbogbo arun ti awon eniyan pe ni ko sese okunrin were ara gadara ti awon emi esu legioni ti won roro ti won fi inu re se ibogbe ni awon ara ile ati aladugbo re ti won ti tanu ti won so wipe oran eleyi koja sisese sugbon nigbati jesu de ibe ti kristi so oro ase oro agbara logan ni atu okunrin na sile
1: o ti wa da wa loju gbangba bayi wi pe ni waju Olorun ko si aisan tabi arun kankan ti o nje ko sese mo si gba wi pe asale iyanu tire o ti de mo ni ise iyanu tire o de lasale yi loruko Jesu ama sare wo koko meta ti a o gbe yewo ninu iwasu yi bi abati pari lese kese lo dide to gba ise iyanu tire arun a so wi pe o de bo se gbogbo awon nkan to de o nisisiyi won so fun o wi pe o di gbo se a o so di ominira loruko Jesu koko kini awon akanse ise iyanu ti Olowa se awon akanse ise iyanu ti Olowa se koko keji awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se awotan awon aisan gbogbo ti Olowa se koko keta ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ikini awon akanse ise iyanu ti Olowa se ninu exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeji le logun exodu ori kerinla ese ikokan le logun ati ikeji le logun Mose si na owo re si oju okun Olowa si fi afefe lile ila orun mu okun bi seyin ni gbogbo oro na o si mu okun gbe omi na si pinya awon omo Israeli si lo ninu aarin okun ni ile gbigbe omi si se odi si won li owo otun ati li owo osi ori ohun ti Olorun se nihin nigba ti o fi ara re han ti o je wara re wi pe o ni Olorun alagbara ninu aye ti awon bi o ba ni igbagbo to lagbara yo se ohun meriri ni igbesi aye re ohun ara oto ni igbesi aye re loruko Jesu nihin yi ni a ri wi pe o se ohun to je kayefi fun awon ti o ni igbagbo to gbopon opa lasan bi a se ma nso ni ede wa ni Mose na soju okun ti okun yi ti o si pinya opa lasan yi na ti a no si okun popa ti o pin niya agbagbo we pe ki se omi pese pese ti a ro we pe boya ko se nkan kan ni apiniya nitori odo yi je to be ti o je wi pe o gba gbogbo ogun farao lo to n telesin ati gbogbo awon ti o n koju ja si awon mo Israeli sibe sibe bi okun yi se je to ti o si fe ti o si ni iji lile loju agbami re to kiki opa ti a na soju re ni igbagbo ni igboran si ase Olowa lo pin odo yi niya opa yi na ni a fi lu apata ti omi jade fun oke aimoye eniyan lati mu je ki o yi o wi pe won ko nilo lati lu apata yi nigba oke aimoye ki omi ki o to tu jade fun oke aimoye awon eniyan fifi opa lu apata le kan soso tito lati ba aini opolopo pade eyi ni o je ki o da wa loju wi pe bi a ba wo iwe mimo ko ni lo wi pe a n gba awe ni oke aimoye igba ki isoro wa ki o to tan ko ni lo wi pe a n gbadura fun opolopo odun tabi osu tabi ojo ki awon ko sese ninu igbesi aye wa ki won ki o to kase nile ni asale yi bi o ba ti n gbo ti a n gba adura soki yi ni yo le gbogbo awon arun gbogbo awon aisan gbogbo wahala ti o wa ni igbese aye re yo le won lo loruko Jesu ninu Matthew ori kejo ni ati ri ohun ti o ya ni lenuka bi balogun orun bi o ti nso fun Jesu ye ki n ka si o leti ninu Matthew ori kejo lati ese ikarun ni a ri wahala ti o doju ko ile balogun orun yi sugbon ninu ese ikejo balogun orun na dahun o si wi pe olowa emi ko ye ti iwo iba fi wo abe orole mi sugbon sokiki oro kan ki se oro popo sokiki oro kan ki se adura tan gba tan lami loju sokiki oro kan koni lo wi pe anyira nile ki olorun ki o to gbo sokiki oro kan ko le gba ti abagbadura titi afẹ mojimo ki olorun ki o to mu ko sese igbesi aye wa ki o to mu koro sugbon sokiki oro kan a o si mu omo odo mi larada mo gbagbo wi pe eyi ni iwo na so fun olowa ni asale yi wi pe kiki oro kan bi a ba ti n daruko Jesu bi a ba ti n gbadura bi o ba ti n gbo ami ti awon eniyan Olorun se be ni gbogbo awon wahala ti o wa ni igbese aye re be ni wo ma gbagire loruko Jesu wo ohun ti Jesu wa so fun wa nipa igbagbo okunrin yi oni ni ese ikewa nigba ti Jesu gbo enu ya o si wi fun awon ti o nto leyin pe looto ni mo wi fun yin emi ko ri igbagbo nla bi iru eyi ninu awon omo Israeli ese iketala Jesu si wi fun balogun orun na pe ma lo bi iwo ti gbagbo be ni ki ore fun o eyi ni Oluwa nso fun o ni asale yi bi iwo ti gbagbo se o gbagbo pe afoju yo riran se o gbagbo wi pe aditi yo gboran se o gbagbo wi pe eni to yaro yo dide yo rin yo fo yo sare oni ki o dide ki o ma lo ki o ri fun o gege bi igbagbo re bi bi ati soro ki o ma wo awon ohun ti o wa ni ago ara re nitori wo pe oni ni ojo ti re mo ni oni ni ojo ti re gbogbo awon ti a ti ka sile wonyi ti o gba ise iyanu lati owo Olowa eni ti o nso ko sese di sise ti o si nwo igba arun lofe oun lo ni ogun awotan fun ohun ti araye pe ni arun ko gbogun Olowa yi ko ye pada nitori o so fun wa ninu Malaki ori keta ese kefa oni nitori emi ni Olowa emi ko yi pada emi ni Olowa titi di ojo ni ti a fi soro yi Olowa o ye pada agbara e kokuna ko si ni kuna lae loruko Jesu aka nipa Jesu we pe Jesu Christi okan na ni liana ati ni oni ati titi lae ni koko keji ni ati nwo awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se awotan awon aisan gbogbo ti Jesu se mo fe ki o ma fi oju ba lo bi a o ti ma ka lati Matthew ori kejo lati ese ikini nigbati o ti ori oke sokale opo eniyan nto leyin si wo adete kan wa o teriba fun o wi pe Olowa bi iwo ba fe iwo le so mi di mimo adete yi o so wi pe mo mo wi pe o ki ba ti agbara re kokona ri mo si mo wi pe bi iwo ba fe iwo le mu ete mi kuro iwo le so mi di mimo Jesu si na owo re o fi ba o wi pe mo fe iwo di mimo loju kana mo fe ki o fala si di loju kana nitori wipe lale yi loju kana a mo arun re koro loju kana oju afoji yo riran lese kese bi a ba tin ke pe roko oluwa loju kana e tere si mo eyi ni oluwa yo se lasa le yi ni Matthew ori ogun lati nka ni sisiyi Matthew ori ogun lati ese ikeji le logbon Jesu si dese duro o pe won o si wi pe kili eyin fe ki emi ki o se fun yin won si wi fun o pe oluwa ki oju wa ki o la be ni Jesu saanu fun won Jesu yo saanu fun o yo mo esan re koro o si fi owo ton won loju logan bi o ba je eni ti o gbo ide wa daada o ri wi pe bi a ba nso wi pe loju kan na bi a ba nso wi pe logan bi a ba nso wi pe lese kese gbogbo re tumo si ohun kan na nigba ti o so wi pe logan o nso fun a wi pe loju kan na lese kese oju won la oju re yo la won si to leyin bi Matthew ti so fun wa wi pe ise iyanu Jesu o ma nsele loju kan na be ni Mark papa lo so fun wa wi pe ise iyanu Jesu ki se wi pe ka lo ka bo ka to ri ni Mark ori keji je ki ran o leti wo pe eni ti an ka ni pare nihi o je eni ti o ni arun egba wo lati ese iketa won si wa sodo re won gbe eni kan ti o li egba to wa eni ti awon merin gbe sugbon ki a wo ni sisi on ti olorun se o wa so fun ani ese ikewa sugbon ki e le mo pe omo eniyan le agbara le aye lati dariji ni o wi fun elegba na pe mo wi fun o dide gbe akete re ki o si ma lo ile re o si dide kini oro ti o tele e so fun mi ki n gbo oni o si dide loju kan na o si gbe akete na o si jade lo li oju gbogbo won to be ti enu fi ya gbogbo won won si yin olorun logo wi pe awa ko ri iru eyi ri eyi ni a n pe ni ise iyanu meri yiri awa ko ri iru eyi ri wo Marko ori keje Marko ori keje on ti mo nfe ki o yi o ni wipe nigbati Jesu ba be si ni sise iyanu loju kan na logan lese kese bi a ti n gbadura ti a n ke pe oruko re be ni yo ma dabira ni igbesi aye enikankan wa ninu Marko ori keje lati ese ikeje le logbon won si mu eniyan kan wa sodo re ti eti re di ti o si n kololo won si be pe ki o fi owo re le o si mu kuro laarin ijo eniyan lo si apa kan o si te ika re bo li eti nigbati o tuto o si fi owo to li ahan o si gbe oju soke wo orun ati okedun o si iwe fun pe efata eyi ni ni iwo si ninu ese ikarun din ni ogoji kini oro to saaju loju kan na eti re si si oko ahan re si tu o si soro kete kete mo gbagbo wi pe olorun fi awon kan won yi han wa ki o le da loju wi pe lese kese bi a ba tin gbadura loju kan na logan bi a ba tin gbadura olorun yo fowo kan yo mu arun aisan re yo mu kuro loruko Jesu ye ki a wo Luke ori ikejo Luke ori kejo lati ese iketa le logoji Luke ori kejo ese iketa le logoji obirin kan ti o si ni esan eje lati igba odun mejila ti o ti na ohun gbogbo ti o ni fun awon onisegun be ni a ko le mu o larada lati odo enikan wa ó wá lẹ́yìn rẹ̀, ó sì fi ọwọ́ tọ́ ìṣe tí aṣọ rẹ̀, lọ́gán lójú ẹsẹ̀, lọ́gán lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, lójú kan náà lọ́gán ní ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ. Mo gbàgbọ́ wípé bí a ti ń ka nǹkan wọ̀nyí, ìwọ náà mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò ṣe fún ọ. Agbára Ọlọ́run yóò lé àwọn àìsàn wọ̀nyí jáde kúrò ní ìgbésí ayé rẹ̀, kúrò ní àgọ́ ara rẹ̀, lọ́gán lójú kan náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀, bí a bá ti ń gbàdúrà láṣáálẹ̀ yìí lórúkọ Jésù. Nínú Luke orí kẹtàlá láti ẹsẹ̀ ìkọkànlá, Luke orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá, bí a ti ń kà nípa ọkùnrin bẹ́ẹ̀ ni a ń kà nípa obìnrin, wípé lójú kan náà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ́gán tí agbára Ọlọ́run tí ó kọlu ìgbésí ayé wọn, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gba ìmúláradá àti ìdáǹdè. Luke orí kẹtàlá ẹsẹ̀ ìkọkànlá, sì kíyèsí obìnrin kan wà níbẹ̀ tí ó ní ẹ̀mí àìlera láti ọdún 18 wá, ẹni tí ó tẹ̀tán, tí kò lè gbé ara rẹ̀ sókè bí ó ti wò kí ó ṣe. Nígbàtí Jésù rí i, ó pè é sí ọ̀dọ̀, ó sì wí fún un pé obìnrin yìí, àtú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ̀. Obìnrin yìí, bó bá wà nbẹ̀ láṣáálẹ̀ yìí, àtú ọ sílẹ̀. Ìwọ ọkùnrin yìí tí ayé ti dè lókùn àìfojúrí, ó sọ wípé ọkùnrin yìí, àtú ọ sílẹ̀ lọ́wọ́ àìlera rẹ̀. Bó jẹ́ wípé ọmọdé ni ọ́, láti inú oyún láti dè ọ́, gbàtà àti bí ọ́, ó lè rìn.

Yohanu ori karun ese ikejo ati ikesan anka nipa okunrin to je wipe lati odun meji din logoji lo ti wa ninu ailera to je wipe ko leniyan ko lara ko si ni nkankan sugbon nigba ti Jesu debe ari ohun ti Olowa se ni ese ikejo Jesu wi fun pe dide gbe akete re ki o si ma rin kini oro ti o tele ni ese ikesan oni logan ye ki o yi o wi pe bi Matthew bo se nse akosile re bi Matthew se nko be ni Mark nko be ni Luke so fun wa be ni John so fun wa wi pe gbogbo awon wonyi ti Oluwa fi owo kan logan lese kese loju kan na oni logan asimu okunrin na larada o si gbe akete re o si rin ojo na si je ojo isimi ojo ayo ojo emularada ojo ibukun ojo tire ti de loni loruko Jesu a o ni fi akoko sofo rara mo fe wo ekoko keta nisisin nitori wipe mo gbagbo pe o ti mura sile mo ni o mura sile a fe wo ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse ninu Marko ori karun ni ati wo apere obirin onisun eje odun mejila nitori wipe o ni awon igbese kan ti obirin yi gbe ti o je ki iwosan nlanla ki o je tire ninu Marko ori karun ese ikarun di logbon obirin kan ti o ti ni isun eje li odun mejila eni ti oju re si ti ri ohun popo lodo awon onisegun bi o ba nso fun awi pe onisegun o nso nipa awon ajagilegbo sogun awon ti a npe ni babalawo onisugbon ti o si ti na ohun gbogbo ti o ni tan ti ko si san rara sugbon kaka be o po si waju nigbati o gboro Jesu njo ti gboro Jesu mo ni njo ti gboro Jesu eni ti o nse awotan gbogbo arun nje o ti gboro eni ti o sese ki o mu awon oke awon wahala awon aisan awon egun to wa ni igbesi aye re ki o mu kuro lasale yi so ti gboro e mo ni so ti gboro e oni nigbati o gboro Jesu o wa seyin laarin opo eniyan o fowo kan aso re nitori o wipe ninu okan re bi mo ba sa le fi owo mi kan aso re ara mi yo da ara re yo da mo ni ara re yo da o wa so fun wa ni ese ikokan dilogbon oni logan lese kese loju kan na ni iseju aya oni logan ni isun eje re si ti gbe o si mo lara re pe amu ohun ni amu larada ninu arun ohun ni ese ikerin le logbon o si wi fun o pe obirin igbagbo re mo larada iwo ti o wa nihin lasale yi obirin igbagbo re mo larada okunrin igbagbo re mo larada omode igbagbo re mo larada oni ma lo le alaafia ki iwo ki o si san ninu arun re bi a ti n wo ategun akaso sinu iwosan ti Olowa nse o meje ni mo fe ki o yo ikini o gbo nipa Jesu o gbo nipa Jesu nitori aso wipe nigba ti o gboro Jesu o wa seyin re laarin opo awon eniyan o fowo kan aso re o gba iroyin ti o gbo o gba gbo iwo na ti o si ti gbo iroyin ayo ti a so fun o ohun ti Olorun se lale ana bi o ti n gbo iroyin Jesu lasale yi mo gbagbo wipe o ti mo nisisin wipe gbogbo ko sese ninu aye re Jesu a soro re dayo loruko Jesu ikeji o pinu lati to Jesu wa fun iwosan re oni nigba ti o gboro Jesu o wa laarin opo eniyan o fowo kan aso re o pinu oni lasale yi loni ni won ri iwosan temi gba nitori o pinu lati ko awon onisegun aye sile o to Jesu wa ko gba opo ero lati je

Ni oruko Jesu Kristi Oluwa. Awa melo ni an setan lati gba ise iyanu. Awa melo ni a mo wi pe loju kan na lese kese logan ni waran se sa bi e ba tin gbadura ti an daruko Jesu be ni ise iyanu yo ma wa si ago ara re be ni gbogbo arun yo ma kora ni ago ara re awon melo ni o da loju wi pe bi e ba tin po ami ikeyin be ni o yi ara re wo ni o ri agbara Olorun ni igbese aye re wi pe gbogbo esan gbogbo arun gbogbo ogun gbogbo ijega ba satani wipe yo kuro ni igbese aye re ni oruko Jesu ni agbadura mo fe ki o gbe owo le ara re ki o si na owo iyoku owo kan toku soke ki o mo wipe bi o ba tin gbo ami awon eniyan Olorun wipe ise iyanu ti de nitori wipe ami itumo re ni wipe be ni ki o ri bi abati so wipe ifoju pora ami je wipe be ni ki o ri bi abati so wipe ki ayaro ki o dide bi abati so wipe ami ami tumo si wipe be ni ki o ri bi aban so fun iwo agan wipe ki o di olomo ami je wipe be ni ki o ri nitori be ni asale yi bi o ba tin gbo ami ami ami o je wipe ati ogun orun ati awon eda alaye ti o gba olorun gbo won so wipe ibukun olorun ki o je tire iwosan olorun ki o je tire itunse olorun ki o je tire nitori be mo fe ki o nawo soke pelu igbagbo ki o si fi owo kan toku ki o fi kan ibi ti arun tabi onkohun ti ko barade ni ibi ti o ti nse o ni oruko Jesu Olorun adupe lowo yin wi pe e tun je ki o ye wa wi pe lese kese loju kana logan bi abati ndaruko Jesu ni gbogbo arun gbogbo aisan gbogbo ailera gbogbo egun yo ma pora ni igbese aye wa agbagbo wi pe agbara yin o yi pada agbagbo wipe ko so n to soro fun yin lati se ati igbagbo wipe gege bi oro Jesu wipe bi a ba le igbagbo ohun gbogbo ni sise fun awon ti o ba gbagbo ni asale yi a n fe iwosan Olorun a n fe itusile a n fe idande a n fe awon ise iyanu ti o tobi e se fun wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o ni ohun kan ti o wu ni ago ara won iba je ni ibi ikoko ara tabi ni orun gege bi gege tabi ike ti won ru seyin bi oke nla nje mo gbadura wipe logan lese kese iwo oke gbo oro Oluwa iwo gege gbo oro Oluwa ati iwo ike gbo oro Oluwa iwo ipake gbo oro Oluwa e pora loruko Jesu gbogbo nkan won ni ti o wu si ikun ti o wu si inu ti o wu sinu egungun ti o wu sinu ara mo pase wipe e kuro nibe loruko Jesu awon aisan ti o nfa irora ti o nfa wa aisan kaisan ti ibaje oruko koko ti aba ma pe won mo gbadura pe nisisiyi iwo aisan bi ati se ami be ni ki o pora loruko Jesu gbogbo irora gbogbo iba gbogbo tulu gbogbo jedojedo mo gbadura mo pase wipe e jade loruko Jesu gbogbo iko fe gbogbo nkan to rin lago ara gbogbo eto ndani loro niku ninu edo ninu itan ninu agbari mo gbadura wipe e jade loruko Jesu awon ti aye de loko awon ti aye solota an bebe nisisin wipe gbogbo ota isu gbogbo ofa isu mo gbadura wipe e jade loruko Jesu Olorun alagbara atobiju aseda mo gbadura nisisin wipe gbogbo ohun ti o n si awon eniyan niwi ohun to ya won ni were ohun to ko warapa ba won emi warapa emi isinwi mo gbadura nisisin ye jade loruko Jesu awon ti o je wipe won ti loko won ti laya sugbon ko si omo laarin oko ati aya eyin Olorun ti e se fun ana
ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Elizabeth ẹyin ọlọrun ti ẹṣe fun Sarah a bẹbẹ fun won nisisin wi pe eni kankan won bi igbagbo won ti ri nisisin bi a ti gbagbo pelu won nisisin yi a gbadura wi pe iyagan ni igbese aye won yo di oyin igbagbe loruko Jesu egba omo ti yin loruko Jesu ni wo yi amodun bi Jesu ba fa bibo re seyin bi e ba pade nihi e o gbe omo tuntun ti yin wa loruko Jesu mo gbadura fun awon ti o je wi pe won ro lapa won ro lese ti aye so fun wi pe ko ni sese lati dide rin mo gbadura wi pe ki agbara latori ite agbara lati odo olorun ki agbara olorun ki o san si igbese aye won nisisin agbara bi ara ki o wa si igbese aye re iwo ti o yaro dide ki o rin loruko Jesu iwo ti o je wi pe o le gbe apa o le gbe ese o wa loju kan nitori wipe esude olokun aifojuri mo gbadura nisisin wipe gbogbo okun ti a fi di o ki agbara olorun ki emi olorun ki o ja won loruko Jesu ninu agbara olorun dide ki o rin loruko Jesu mo gbadura fun awon afoju mo mo wipe ko si ohun to sore fun lati se e ti se fun awon elomiran e si se fun awon wonyi pelu iwo ti o foju mo so fun wi pe gba imolarada gba iriran loruko Jesu Jesu ti ki kona Jesu ti ileri re ki ye a gbadura nisisin wi pe ki o fi owo ton won le oju ki o fowo kan won le oju ohun gbogbo to ti di baje ninu oju won ki o tun se loruko Jesu je ki won ki o laju ki won ki o si riran loruko Jesu ohun kon ti ba wa ni ago ara awon eniyan wonyi bi aisan bi arun bi ailera mo le won jade pelu agbara olorun lese kese logbon ni seju aya nisisin loruko Jesu iwo esu ati emi esu emi aisan mo gbadura nisisin wo pe ki e jade loruko Jesu Olorun alagbara agbagbo wi pe nisisin iba se ninu gbogbo kini ikeji iketa ikerin ikarun ikefa ikeje ati awon ti o wa ni ikejo ikesan ikewa ati awon ti o wa lode ki agbara Olorun agbara ewosan agbara ti ki ko sese ki o di sese ki o te won lowo ki o fi ara kan won nisisin loruko Jesu bi ati laju ki a ma laju si ise iyanu Olorun bi ati laju wa nisisin ki a ma laju si idande loruko Jesu ki alaafia ki imularada ki isodotun ki o je ti eni kankan loruko Jesu mo gbagbo wipe ti se mo gbagbo wipe ti fowo kan won wipe ise iyanu o je ti eni kankan wa nitori agbadura ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa o je temi mo ni o je temi o je temi ma yara re wo nitori wipe ise iyanu te de odo re wo ago ara re ki ohun ti o wa nibe tele tele nitori wipe agbara olorun o ti kolu o mo si ri wipe awon arun awon aisan awon egun awon arun ojo pipe won ti kuro ni ago ara re bi o ba si tin se awari ohun ti olorun ti se ki o ma ki hallelujah ki o ma yin olorun logo ki a le yin olorun logo pelu re nitori wipe ise iyanu ti de mo ni ise iyanu ti de o ri ti e gba loruko Jesu

bi o ba ti ri ohun ti o sele wi pe oke na ti kuro ati ohun ti o wu si o ni ara ni po ti kuro bi o ti yin olorun logo o jade lati inu gbongan ti o wa si gbongan keje an reti re o ma bo.

ibikibi ti o ba wa ki o ma jade bo ori wipe bi a se gbadura tan nkan ti o wu si onikun nkan ti o wu si olorun e ti o wu si olese ati e ti o wu si olabe ori wipe o ti kuro olorun ti si oke re nidi ma bo ni gbongan keje eje ki awon asona wa ki won ki o dari won an reti yin o ibikibi ti o ba wa yara re wo ori wipe olorun ti se fun o o ti mo oke re o ti si nidi ma jade bo yara re wo ise iyanu anu ni ki se wipe boya nikan kan leto si o to abi o ye ti re ni ma jade bo an reti yin se ayewo ti olorun mo koro gbogbo oke ni yo sidi nisisin bi won tin jade bo a fe gbadura fun awon ti o ni arun miran ninu ara bi o ba tin gbo e ti o jo ti re ki o ma nawo soke arun bi ete arun bi ogbe inu tabi jejere ti won pe ni cancer tabi egbo ojo pipe osa ninu tabi lara iko jedo jedo tuberculosis iko fe arun atogbe bi o ba je awon kan wonyi tabi ohun ti o jo won le o je ti re ti o ti ru kaakiri fun ojo pipe idande ti de nitori ise iyanu anu yo te olowo loruko jesu e diju ki agbadura awon wonyi ti o ni arun ti a ka sile wonyi tabi ohun ti o jo won ete ni tabi ogbe inu tabi cancer tabi egbo ojo pipe ulcer tabi iko jedo jedo iko fe arun atogbe bi o ba ni arun ti o jo awon wonyi yo wo re soke lese kese bi abati gbadura tan ni ki o ye ara re wo nitori wipe ise iyanu ti re o nduro de o olorun alaanu adupe wipe alagbara ni e ki baati ko si ohun to soro fun yin lati se nitori be ni a fi n gbadura fun awon wonyi gbogbo arun to wa lara won e le won jade loruko jesu iwo arun ete mo pa lase jade loruko jesu gbogbo owo to ti re owo to ti ge ati ese to ti re to ti ge mo pase wipe ki olorun eleda ki o da awon eya ara ti o ti sonu ti o ti re sonu ki o da won pada loruko jesu gbogbo kokoro to nje ago ara re apa won run amu won kuro gba iwosan loruko jesu gbogbo ogbe inu a n gbadura wipe ki iwosan ki o de loruko jesu arun jejere cancer apa alase e jade loruko jesu ati egbo ojo pipe yala loju ara tabi ninu edo e gba iwosan loruko jesu iko jedo jedo iko fe